FM 92.9.

to binu yari faburo e ise akoko ti bari eni keji to tun ma na ohun lawon obi to boko o le ni wahala mama ko ohun o gba ti bo se nse toko o ba la rojile agbe mama e a jaun fun.

toki le se ale re ni ti oloju laye wa lai won si le ma gbaye o ma laye la ma ka ta ma yan fanda fanda mi o re ni kan ni ile aye ni bi ti o sori lorun re o

banowe ti wa ja gidi ja gan eni banowe ohun ni won ma

buruku keji ti mo pe ni bi oni ni wa kankan to da ni inu ile alaburu e dani ama jale ama muti apayan ko to mu

aye ma dupe lowo re gbo oni lati dupe nitori pe malaria to se to logun to mu agbo to lo logan to tun gboranu to tun bere si ni jade malaria yen lo ma pa awon kan typhoid to se to ki agbo mole tabi to gba drip se bo se awon kan won gba drip won mu agbo won se gbogbo e won tun tese lebo sibe won papa jade laye ibi to re koja ti o kankan o se awon ko gba ona yen koja won pada sile ma dupe lowo olorun ma dupe awon kan sun bo ti sun to ji layo yen awon kan sun be won fara gbo fa isan kile to mo awon kan won jo je oju orun ki lo jeun loju orun kile to mo won ji bayi won wonu isoro nkan ini won bere si ni sofo nkan ni won bere si ni ra en to ga o je loju orun o nwale o je yi ni won je ko se nkan ko fun e ko fo e lori ko do e ledo be ni nkan ni e ko pare mo e loju o si ku omo mama ma dupe ope lo ba de lo ni o ma fiyin fun ma fi ope fun fiyin ati ogo fiyin fi dupe lowo re pe oluwa o se o so pe baba o se o awon kan wa won ni le ise lanla nipa ko si kankan ko si kankan ko si kankan ko to mo bayi ijide gbogbo eyin ti e ti ga ma dupe na oluwa mo dupe pe ji o ja mi awon kan ni le ise lanla na won sowo lanla billions no fi sowo sugbon gba to ya won pada di eni to yawo kiri to wa do ni bara ota so won do ni bara iwo na to wa loke to ti ga ma dupe jesu oluwa wa amen dupe o pe aye o so mo edida kuda mo e lowo awon kan nawo sori omo won kowo le lori ko lo sile iwe won pada so mo yen edida kuda ni Psalm 100 o la fi yin olorun loni jesu alagbawe wa baba mama si ame meta faya kan mo duro lori apata ayeraye mo soro gege bi iko ati iriju olorun gba o enu ope re ko ni pada koro titi lele lope mi lodo re o titi lele lope mi lodo re lope mi lodo re lope mi lodo re titi lele ni wa ma dupe titi lele ni wa ma yin olorun enu re yo ma ku fun ope lori ohun ini re ati lori re lori omo loruko jesu wa gbegba ope iwo to ti le n reti pe oluwa igba wo ni akoko na yo to ti won dupe ti won gbegba ope ti won jeri ti gbogbo aye yo ba mi yo gbo oṣu to pari ojo ope re de oṣu ope re de ose ope re de be ni yo si ri gbogbo eyin ti e n sowo e ni je gbese o n jade loni

0: atan ajibawo oke ore awu ko so fa awon yan pe lo si owode market oja owode ni be rather about yen even ka to de be e so fun ni moto pe e ma bole ni awuko alagbon primary school loruko jesu iwo ni eri kan e gbo o eyin ti e n bo lati ona ilaro eyin ti e n bo lati ilaro eyin ti e n bo lati o eyin ti e n bo lati iwoye eredo oke erinja ewo moto owode market ni rather about yen ke wa bere awuko alagbon primary school ni sabu egbe titi gegegan lo wa ara mi olufe e ti e n bo lati adodo adodo olopanrun alapoti gbogbo yin ewo moto tun lo si nbo niyan tun lo si owode e ti e n bo lati idi ota na ewo moto owode market e wa bere ibi ti ati fe se soji yen nbo niyan e gbo e ti wo le tin gbo late kan e ti e wa nbo lati di roko ajilete oke odo o nbo ilase ajegunle ewo moto tun lo si owode rather about owode market te ba debe ele lo si sabo nibo niyan ni awuko awuko alagbo awuko alagbo primary school ni sabo egbe titi lo wa oruko jesu o dara fun yin so ntaja ni onise owo ni e onise owo ni e o ko le dona o pari e murale gegede gbina mimi yo si mi e ja lo re gboro eri mo nbo laarin iseju aya ororo agbara ti a npin e gba ti yin o e ma wa gbagbe oluwa lo pa mi lase pe ki ma gbe soji yen kiri gbugbu agbaye ki lo ruko soji yen my story must change for good oruko mi ni lati itan mi lati yi pada si rere mo nbo e ja lo gboro eri
1: gbogbo oruko mi ni oluwa seun abi soyin mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó ìgbà tí mo jẹ́ ẹ̀yìn ìjọ yìí mo ò ní kankan owó àti dáwó gan-an kò síṣẹ́ kò sí nǹkan kan láti tọ́jú ọmọ gan-an kò sẹ́ni kò gbogbo tí mo wá ń wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ra àwọn olówó omi àti iṣẹ́ àánú ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹ̀wà fún ayé mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ẹni tó lè ọmọ lọ lílùú tó bẹ̀rẹ̀ gbalé ọlọ́run ti wá ṣe ó rán ẹni tó gbalé fún mi
0: ara mi olufe loruko jesu wa ma gbegba ope seri ororo back to sender wa ororo anu wa iyo agbara emi mimo o wa se wa ri ororo kan wa wa ti ma fun yin lofe ni owode yen ofe niyan won ki so wo yen sugbon se ra won ororo to ku yen ati ise anu ofe ko loruko jesu yo dara fun yin pe ero ibani soro yi 070 67 10079 bole kan si 070 67 10079 account number yi ni ke fi ore iranlowo yin rere e fi ranse si on lele 00699 36 107 bole kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church to ba di 6:30 ago mefa bo nisinsin e pade mi lori TikTok oruko ta fi pade mi ni Prophet Rotimi Ilesome en ti e fe ra ise adura anu ororo nkankan e lo si Abaranje Road Alabama bus stop ke bere ile baba Oyewole ni Oyewole Street yo dara fun yin oko yin abale

0: bi je Matthew
1: papa mi
0: o so n toluwa o le se afi aimaye nkan to le se sugbon ti o ni se agbara re lo de fi nse
1: yi
0: iwe mi ma so wi pe olorun wa joko si orun o nse n to wu Matthew olorun wa o joko si orun o wa nse nkan to wu n to ba wu n lo n dabira tori ko n lo ni gbogbo ipa o n lo ni gbogbo agbara o n lo ni ase o n lo de ni majemu ke wa le ri bi to lagbara de Matthew o le lo si ori akitan ko lo wutalika omo tin kiri bola ko wa lo gbe joko pelu awon ba alade Matthew bo ba wu o le so carpenter bi olokiki agbaye ti gbogbo aye omo teri bale fun Matthew to ba wu o le yi itasu mi kapada ko so de ni nla Matthew bo ba wu o le mu o ni oluwa pa o si so dai abori mai ninu Psalm 115 ni verse 3 o ni awon eyan bere pe ta lọlọrun wa o ni awa wa dan pe ṣugbọn ọlọrun wa nbe lọrun o nso nkohun to ba wu Matthew in to wu lo nse yo faye re serere Matthew ni ọjọ to fun ala lọmọ ana wa bere si nkorin ki ni 1 Samuel chapter 2 o wa nso wi pe oluwa pa o si so di aye so ori ana lo je amọ pe olorun ni lo sori akitan ko lo mu talaka ko mu ko joko pelu awon oba alade Matthew inu re na la tun ti ro ori ofe gba iwo ba nka 1 Samuel yen chapter 2 ma gbo nti sa ti ana so o gbadua oka mi yo so oluwa iwo mi la gbe soke enyo enu mi wa gbo oro lori ota mi mo yo nigbala re ko se ni to ma bi oluwa ko se lomi to ye ni iwo ko si apata bi olorun wa mo se ale ma gberaga ko tenu re jade olorun olumoni latodo re lati latodo re wa lati won yi wa ehn oru awon alagbara ti se awon to se alailera la fagbara di lamure awon ti o yo fun onje eh won na tun wa lo da lagbase awon ti e bi npa tele ana ti a lo nje bayi agan ta e pe lagan tele o ti wa ni meje en to bi mo pupo tele Matthew bi ana ti nbi mo be ni o mo pele la nku ana wa bi meje be ni na o ni kankan oluwa ni npa o tun so bi daji o mu awon kan so kale lo siboji o gbe awon kan soke o so awon kan di talaka Matthew o tun san kan do loro o re awon kan sile o gba kan dide o lo sori akitan o gbe talaka soke lati nu epe alagbe ti n toro nje latori atan o wa ni ko wa joko pelu president lati mo gba jogun te ogo nitori pe owon aye toluwa ni o ti gbe owo nkan Matthew e so pe oluwa yo gbe mi ga e so pe oluwa yo ran mi lowo oluwa yo ja fun mi e pariwo pe baye fe baye ko olorun mi yo ja fun mi olorun mi yo ran mi lowo owon aye toluwa ni agbara aye toluwa ni latoni yo ran mi lowo gbogbo eni to n gbo mi bira rere oluwa faye re da gbogbo eyin soldier of Christ patapata ọjọ Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti folo kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mẹ́sàn sí ago go méjìlá ó máa ní agbára lórúkọ Jésù yóò dára fún ọ. Ohun tó ń là kọjá yẹn ó borí ẹ. Ó láǹfààní àti rí mi èmi àti ẹ ó jọ sọ̀rọ̀ a ó dẹ̀jọ gbàdúrà papọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ yóò dẹ̀ di testimony. Jésù olúwa wa. Matthew oníkanbẹ tá a máa ń sọ pé òun gbogbo lẹ́lẹ̀ ṣe. Òun gbogbo lẹ́lẹ̀ ṣe. Òun gbogbo lẹ́lẹ̀ ṣe. Ọlọ́run ayé. Òun gbogbo.

Muna yi muku fatan samun rana mai tarin albarka a

0: se o da bo ba sare woko to mi bayi iwo go mo pe ah inowo re inowo re inowo re sere olomo ja je gbese
1: emi eda e emi ko so emi ko ba ti ja ko le se muso emi ko ba ti ja o ko le se muso
0: ko si anfani nlo ri asapaju sa legun mo kiyan ga mi o
2: oje na lati lekiga
0: yes a ngbo yin oje bo lekila o
2: Akajade chefu wapa.
0: Lati ajade chefu o wa lalafia o dun rin. Alhamdulillah. Awon to pada bo nko.
2: Lati chefu o na wapa.
0: Lati chefu o na de lekki face one o na tudun rin. Olorun seun. Alhamdulillah.
2: Ati pada na wapa.
0: O wa lalafia awon bi te lanfani ati ri lo ninu abi. Oje ni Adewale e ku pale mo sese o. Abi bo ni.
2: Ijaje ko wait much in the birthday when I try there.
0: Ni oro se ya e ti gbe fura won ojo bi yan to
2: mi
0: to pon ni yen e tele gumo ni
2: eh
0: ejo jesu n todo yin
2: eh
0: ejo jesu eh ejo ke ka wa ma suru awa osu eh oje ni wa tele gun o da za Yeah, bond 92.9. Oda ke o kon ki baba lawori e bomo ni baba lawori dola baba e ma ke boje ni
1: era sare oni moto
0: ala dadio ya de bola sa hello ido bale mo wa mo ki yo ga mi ba olorun ni kabiyesi olorun loluwa o ko de pe meji
3: ka da
0: bo bo le ko sa
3: Adamu jere ra mu to ni Olorun lo fi wa sibe. Alhamdulillah. Yes sir. My two.
0: I want to put you. Won wa mu igida ni won mu roba kan dani re mo o si bayi o si
3: beni
0: won ma so si de o tun sewo won ma da gbogbo oluru en to je igba keji gomina ti won be dije dupo gomina Dr. Kadri Obafemi Hamsat o pere kan lana won gbogbo awon to n da amu lona Lekki oko ayoke nla won menu ba o la won se gini la won ma da jule won ko oluju popo ibere mi re be ba le won ko oluju popo e tun le won lo si bomi ibi ti won ti ma da ara lale ni ati pe se fayafa ti won da lamu se awon so mo Nigeria se won so lu bepileku emi tin so eyi to ba ti mu eje ki won fun chemical mu me se won o ni ku amo wa wa lai bi en ti o si ni ko ni si jogbon mo te ba ti le mu meta te se benu won e mo pe awon to ku won ni mo sara ti to e ko ni won ni so si to e ko ti ma lo jije ko lo bo ba ri o sa se won mo pe won lo hun orin awon mo ta te won yi won yo ni o ko gbole ni o won yo ni o bi baba to ba ni na pe to ba gba won mu ti joba to ba nira to le to so owo opo mese for the wakati meni megidi la dota for jeba e kon ti e so owo opo mese lateyin ko ri alari ni a ba e to ti ku lojo to ti pe to ba se betan egun labere ti me fun chemical mu baba se ba gbo toro
3: baba
0: se ba gbo toro ko wo je ki a mo ta te wo yi e wo amo
3: ko yi
0: olorun wa sanu wa ngba ta so ti bola ti o ya won e mo lo tin fun yi to ba ya won ma lo fu afara to mi lambi won o sale odulo won ma lo fu afara to lambi alaju wa bogunji won ni elegun parapo la won alaju wa bogunji e je sare je se yan ni kin ki baba wa onisasa ezura majesty oba baba tunde akobi oguro bi onisasa ti lu sasa ilu femi loba eni to ni kin kin e ku pale mo isese odun 2026 ilu sasa to ma ni kimi nigeria ma wa be kura lati loki okun won ro pe yo ni kimi alaju abogunji olori ode gbeda tun ojo aje oloye lodo yin awon ataya won akeje gugu sasa oni kin ka biesi o alagba

0: ajin bismillahir rahmanir rahim adupe lowo olorun oba alhamdulillah to tun je ka riji mo le jima lado jima larika ojo kerin la ninu osu kejo odun 2026 wa dupe ise o te mo arojumo teni layo atala olu ama se lopin emi wa ojo teni ibukan ojo teni aluyo ojo teni ko je ti wa aliko ojo teni ko je ti bu alagba lowo olorun oba ta ba ji lowo sope ta ba ji lowo ro ka sogo ala ora bi to da wa saye for ba la ora bi to se da o ta ba ji lowo ro ka sope eja to wa ni won sope eya to nfo lojo orun won ta ba ji lowo ro ka sope ta ba ji lowo ro ka sogo for ba la ora bi to da wa saye for ba ora bi to se da wa o ta ba ji lowo ro ka sope enu ope wo ni kan lagbara olorun ese wa ta fi jota olorun ba logo ko ni kan lagbara lowo olorun alaye bibi ina bi so laba logo ko la jimo teni o asopolope laye laye ati lala
1: barika jimo bo olorun fa ko ru ele so bond fm 92.9 adupe fu olorun ba aki ujimo ti tona pe lati lati ala fi ara juma ha ni o nda ko buruko baje na ni ojo kare la o kejo odun 2026 ta to le ko ni ojo kini rabile 48 Muhammadu leni to lorun alanu fun gbogbo agbaye gbogbo igba toju mo batimo a o ma ni muhammad akikaju le dogun sati len ropo olotọ to wa fun taro ti toni adeyemi adesanya lu opuwa siri ti bo lai gbagbe akede to latali ana o hade
0: ade olopun ade
1: akomo ni ke o lai gba kobo ojo hai ona wa pelu wa sinu olubadun lesin lowo ti ure fi dodo wa laaro toni ati awon lo wa yara agbara ati abi gada bale abajade ajo sise papo ni o koko nu wele se board fm la la se po ni gadi awon pelu mi lowo edi nation no gbeyin la gbagbe ipele gbo
0: iwe iroyin the punch ni eko ni telegram ni mo ma kiyin ohun wa kale pelu koko nu iwe iroyin laaro ti to ba eja ma mu o nje eja ma pe latari bo sipo gomina to ma wa ilo lo de osun awon olopa tu duro gba won wan bai koda awon commissioner to commissioner awon olopa bi ogbon totọ ni won ti tari kalafia ko le joba ke ko lo ni irowo oro se koda arewa bola metunbu won ro gbogbo en pe ko so eto abo yo peye
1: ile ise to dubo le wa re je ni ka lo fokan lori iwo te wa ni ipinle osun lo lo ode won awon ti o la anfani adibo ti awon se eligible voters million meta di logun ni o sugbon awon to ti gba dibo alalope million kan o le pese pese mesan ni o ile to dibo egberun meta ti otale ni edegberin o le meta 3000 bakuna wodu ti lo bi odun o le meji le logbon wa nkale ile ogbon ati be lo yo lo ni rowo rose
0: ri bo gbogbo 2027 je mo pe gomina sey makinde ti o je gomina lowo lo ipinle oyo to lo fe du ko si pare ti bo ba lo 2027 na egbe osolu o ma ti yen ti o fi gba kan du ko si po gomina ni ipinle wo po laaro sugbon ti kadaro o se lore o kuro ni egbe to lo bo sinu egbe osolu apn lo ba ni kini alagba sey makinde ni iwo lo je vice ta ba fe du ko ni to
1: ile se agoropa le wa re je lori dibo fun po gomina ti ipinle osun won ni ki je ti baba to mo ko ma lala awon esa bo ti wa e mo tekun won na faro lori o awon olopa le sise ti won o

0: Bayo Olasoju Chairman Isolo LCDA Grandfather of the Day Alhaj Chief Taurilombi Alado Olori Ebi Alagbeji Ankara ni Gate Pass Lati Ankara tin 08023431478 ati 08179997359 Committee Chairman Chief Said Ishola Aregbesola SA400 Asiwaju Okota Lolu de
1: Oke, kilo fera yin. Ororo isebe ninu fera jare. Ororo aburo ti oloruko ke. Owo re ko si ma ngbadun re.
2: A mo pe won ti pe ifa ma fani lapo ya o.
1: O fe ki ra bayi.
2: Ororo Devon King lo ye ko ra. O je ororo isebe to podi ko fun eroja sara lore vitamin A.
1: Ororo ijo ti mo le yan la fun emi ati idile mi.
2: Be ni o paro.
1: O le ra igun ba ti o ka ko si mo pe wa gbadun
2: o nje aladun to ba fi ororo na si.
1: O to so o se won re. Mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe ororo isebe Devon King ni ororo isebe to dara.
3: Salamu alaikum. Ile eko humu ujatu laikuranik sela. Labi ashe ustaz ujatu layo la wale suenu. Wantu tigede da leko lododu. Eito je ujulo wo. Nipa ekwe si isla. Si suna nabi Muhammad. Ti akpe akori rene. U ismu am leke tali logmo orure. Tanya nabi Muhammad gan. Eki gbesi aye re kowa. Ba wula shele fi gbesi aya nabi Muhammad. Akaso sodo lon waba la. Eje ki akpa de. Lodo keri di logu. Osu kejo. Sunday 16th of August 2026 Liberty Hill to Sheikh Ali Alama Ridwanu Laisa Nusi Hazugulu Yoti Bawa Soro Nipare Rotary Community Hall Towa ni SDPC Estate Ilewe Meta Isolo Nipile Koni Yoti Wayo Ere Ni Agome Wo Wuro Ala Aji Jubrile Abiola Folami Ni Ojona Ustaz Ujetu Layola Wale Suenu Administrator Ujetu Lai Kwanik Center Ni Yogba Gogwe Niyo Lalejo Gogwe Musulumi Lapi Maasalam
4: Nine.
5: Ni ri wa ga o se pa ko mo gbo.
4: Eh eh.
5: E sha ma tele wa ka lo.
6: Koko nu wero yo n te si wa teni ta ba de abala igbeyewo egbon mi. Lori olopa.
7: Aburo enu aburo bi tin gbo. Nda ko buruko baje lori olopa le o so olopa apele tori won ni ajawo yi lo mo ro wo yi le lere. Ijoba pole won ija ti an gbon to pin sa gbe kale. Won to ni ifukuluku si ton te si oju asi mo pe olopa ore araru na ni won se bo mo rede je gbo lolufe koko nu we royin oju wo leyin fi ro le fi wo lori ola ipinle tori ko won ni karin kapo ye na do je pe o ye ni
6: gege ba si mo pe won soro olopa pe to ba olopa ipinle ton ba da sile ito abo a tun le opeye lawon bi kokan ti ito abe ye yo je kun wo papo pa lawon olopa ti o wa lowo lo ba ki leyin si oju wo le fi wo
7: Atijan agba laaro 8034057141 taka 0701206795920 ni adeyemi ade
6: 0809893388 0809893388 ni shoki shoki fi wo eje ka mo iri yin lori re ninu wero yin the punch la fe bere ro temi kin koja lo si ipin lo je mo pe ibo si ipo gomina yo wa osun lo lo ode nje mo pe ile ise olopa enile wa ma ti fun ilaaro teni ngba to papo lojo alami si ana pe awon commissioner olopa bi ogbon toto ni won ti tari osun ko wa duro sibe koda won ni awon igba keji oga patapata awon na awon olopa won tari won na sibe awon lo ma soju awon ekun kokan kaakiri iyen ikini keji ni pe awon ero akotami gbogbo awon helicopter ti o tabo ko lo lotun losi o na ni won ti tari si ipin lo osun bayi lati je ki eto ibo si ipo gomina ko lo ni irowo orose won wa ni gbogbo awon loselu patapata po si kan si keji papa ju lo ipo gomina ni ipinle nu egbe osodu pada ti ro pe je ki alaafia ko joba ti a ba gbagbe won ma bowo lu iwe pe alaafia ko lo ijoba ni ogbonjo osu keje odun ta wa awon to fe dupo si po gomina won ti bowo lu tajo pe lojo adibo nko adibo alaafia yo joba ba kon na ni awon ajo anec wa fun ilaaro ti lojo si no na so won ni awon gbo awon loselu patapata ati awon letile won lati je ki eto adibo si po gomina ni ipe losun ko lo ni irowo orose gege bi ade ti won nigba ti won bowo lu iwe alaafia ko le ijoba leyin ni asiko ti leyin adibo en to je ako we fun ajo yi ajo anec to ti jaga fun igbimo to nje kodi ni ipinle na adedayo oketola lo mo nipa to se pade papo pelu awon akoroyin to de fi de mo le pe efo kan ba didun lo so ma so gbogbo eto na yo lo ni irowo orose awon ajo anec won ti soju awon olose ti soju ba kan na awon agboforo na won ti won ma soju se ti lati je ko pe yare wa bola me tinubu wa so laaro tini won ni gbogbo en te wa ni ipinle osun efo didun lo so so se ri eto abo yo wa

0: lẹyin ibo lasiko ibo ibo ba pari to wa rugba to wa ni ipinle osun patapata e fi to mo niyan se e ma fi pa kan bo kan de ma se eru abi wa la ni asiko ibo to ma waye ola ode ni ipinle osun yebo sipo gomina to ma waye e lo kekun rere ni the punch la ro ti
1: be ba se mo ojun atori ka jo mo so ko e kara o ni fi gbe dale lo je kina to koja lo si ipinle osun lori dibo fun ipo gomina ti o waye lo ode e to je alaga fun etigbo ati eto oko fun awon olidibo fun awon egbe to moju to be to ko je mohammed arun je kodimo o wa da won tin gbari bo na je wa aye ni ipinle osun lolode bi pe yo lo ni ro ro se ko ni je gbo koda lo si ipinle osun lori dibo fun ipo gomina ti o wa aye lolode e to je alaga fun etigbo ati eto oko fun awon olidibo fun awon egbe to moju to be to ko je mohammed arun je kodimo o wa da won tin gbari fun idibo na je wa aye ni ipinle osun lolode bi pe yo lo ni ro ro se ko ni je gbo dun ro so ori gbogbo eto lo ti wa ni sepe sepe oni bo lo si ri na lati mo oni iwe bo ta won si ballot paper ati nto mo ti iwe fosi abajade ti awon si so si la gbo ko ti bale si ilu osogbo to je olu ipele osun oni be ba si gbagbe bi pe a tari e si office ile ifowopamọ agbalagbe central bank of nigeria to pe lati be lo won o pin lo oni iwe bo ta won paper ati nto mo ti iwe fosi abajade ti awon si so si la gbo ko ti bale si ilu osogbo to je olu ipele osun oni be ba si gbagbe bi pe a tari e si office ile ifowopamọ agbalagbe central bank of nigeria to pe lati be lo won o pin lo si awon bi te kun pin lo loni ode oni ballot pe gbogbo eto lo ti wa ni sepe sepe oni yen de bi odo oni idi pataki dan tun ti te ballot pe e ba gbagbo ni lenu ko ko ile ejo giga le wa nigeria pa lase bi pe orupo en to fe lo fun gbogbo na na egbe osiru sdp bi pe ko wa ninu ballot oni gbogbo eto lo ti wa ni sepe sepe oni awon ward to je ku dibo na o ti waye ona odo le meji le lopo 32 ward oni ijoba ibile to ti po wa ni ipinle osun ogbon ni o wa ro gbogbo awon lo se jade le wa nigeria ati egbe abujo ati ise agboropa le wa nigeria ati gbogbo awon eyan bi pe eni to je pe ba fe lo dibo na re to ya lo dibo oni si wahala oju wo keni the nation balance is iroyin erika ni we the guardian
0: o da mo si ta ba ti sunu we o in the punch la latari gbogbo na ni si 2027 lele ko se ti ipinle osun nje je ma ko si ipo are ninu egbe oselu allied people's movement ta mo si apm ti bo ba lo 2027 to je gomina lowo lowo ni ipinle oyo iyan lakide lojo alami si ana lo ma nke de wi pe eni to won ni igi kan kopo le dagbo to n ba fe du ko si pare o gbodo ni e to ma je igba keje to jo ma ko wo ti je ki ohun kokko lo ni irowo oro se nipa ade yi lo ma mu eni to fi gba kan je agba ni le tori si otelemuye tele tele yin alagba lawa dara lo mo pe a jo ko mo lupo ni eyin o je vice mi o je president ti bo ba lodun 27 ni egbe osulu apm nigba ti alagba se makide to so di mo n se pade papo pelu won ni ipinle bauchi o na lo ti fori koko so do ya ba gbagbe nje mo pe alagba dara yi ton fe mu gege bi an to fe du igba keji ti bo ni egbe osulu apm ti bo ba lodun 27 o en to kokko mu tele tele nu alagba ibrahim bala bo lo si je o won je mo pe alagba ibrahim bala ni kete ti won kuro nipa kan ni alagba se makide fe mu tele tele lati ko mo lupo ti bo ba lodun 27 nipa ade yi latari oro kan si keji je mo pe apm ti bo ba lodun 27 o en to kokko mu tele tele nu alagba ibrahim bala bo lo si je o won je mo pe alagba ibrahim bala ni kete ti won kuro nipa kan kokko ni alagba fe mu tele tele lati ko mo lupo ti bo ba lodun 27 nipa ade yi latari oro kan si keji nje mo pe won yo won sile kan to mu alagba daro kawa yi nje mo wi pe en to fi gba kan jo gagba fun adumuye o na ni won so wi pe ni egbe osolu apm no yo ko mo lupo o won kuro ni egbe osolu adc tele yen african democratic congress ni ipinle bauchi bo lo je ti baba se kuro won ni won fe du ko sipo gomina ni eka sina sun kadaro si won lori number fi binu kuro na bo sinu egbe osolu apm ton wa bo si nigba ti alagba se makide ti ipinle oyo to ma lo ko si won nibe ton se pade papo ni nigba to ti fe du kokan se to ti bo sinu egbe pc to je ti wa e je kunkun mo ko je vice president mi ta ba fe du ko sibo are ni 2027 ni pade eyi alagba se makide ti kuna ipinle na ti to komina ipinle oyo ati alagba yon meje fori ikoko sodun ipon lo jo ma ko mo lupo ninu egbe osulu apm 27 won wa rugba awon egbe osulu apm patapata dake dajo ni gbogbo awon ipinle to wa ni orilede wa nigeria lati fo so po lati gba mekunu ti won je won ni won ti abadi pe gbogbo awon lo mo pe awon koju so keji lowo lowo lori ijoba to wa lori alifa sugbon ti egbe osulu apm to ba le ja olubori won na ma se dodon awon de ma mu igbo to de ba gbogbo awon to wa ni nigeria pata ati pe won ma je modogodo ijoba ti wa won no wa lati wa ti ijoba lasan bi ko se pe lati je pe ijoba to ma dun awon eyan ninu na fe se 27 ti kada ba le so awon lore to awon wole gege bi are ati gba keji gbogbo a lo ni irowo oro se alagba se makide gomina pele oyo lo so di mo ngba to eni to ma je gba keji to fa lo soke ninu eto kan ton gbe kale ni ipinle e lo kekun rere ni iwo iroyin punch la ro ti
1: mo ko je lo si olulowo abuja ilo rebe asatujo lalika ki lo se lo olulowo abuja e to je owe agba

0: alagba Musa Aliu SAN tori bracket inu lana ode lo ma so luwa Abuja nigba ninu eto kan ton gbe kale ton se ni 2026 ton pe ni economic confidential lecture at national program ton se lo ma ti fori koko sodun o nje mo pe ile ise ijoba lawon kokan lo ma ti ri pe anjo nun to je osise to je pe won gbowo osu won foruko won si apowo isanwo awon osise o ni lasiri titu bayo koda won nigba ti won be si yawo nje mo awon kokan bi e bi won merin lo toto ni program ton se lo ma ti fori koko sodun o nje mo pe ile ise ijoba lawon kokan lo ma ti ri pe awon anjo nun to je osise to je pe won gbowo osu won foruko won si apowo isanwo osu awon osise o ni lasiri titu bayo koda won nigba ti won be si yawo nje mo pe awon kokan bi e bi won ni lototo ni won tari orukan sibe ton gbowo bi osu meta laarin osu meta lototo won ni ona ti fi gbowo la je pe won sise ni ni ile ise ijoba ni pade won ni igbese tin lo bayi lowo lo bayi lati mu gbogbo awon oruko na kan tari won sita koda won ni awon kan te tun tari ton pe ngba won gba igbega lenu ise ti won de se ni ile ise ijoba ara iyen ikini keji ni pe awon owo won ni bi osu meta lototo ni salary osu meta la yo owo osu meta la lawon ebi kan awon ebi merin la won na gba la je pe won te se ni ile ise ijoba won ni bi ton tin sai gbogbo le ngba ti won ko na wala le gba awon kan wole amo bo se wole bo se njade number tari awon number gba awon igbimo kan kale igbimo ton gbe kale lo je ka siri oro yi ko tu o igba awon ajo ICBC wa fun daado te ni won lawon oni joko awon ode ni fowo leran kitalu kan fo kan te yomile kitalu bo ko wo won ni gbogbo awon anjanu awon ose patapata ta awon ti asiri wa ta ba ti taro ruko won sita won ni gbogbo nkan ta je patapata ni won ma po lai se yo kan sile ninu we the punch let ri kala ro
1: loju ke the guardian na ro di deso na tun gboro yin lagbagbo orin gbele gbo to na jade lojojumo won lo so mo loku wa be ni ani simo ya re are lewon ja so jubala me tin ka lo fokan bale lori ile ise okorun wa Port Harcourt wori ati Kaduna to nti ri bi obi o ka won ni ka e mo gbagbe o an jogo ba awon ile na ni o sugbon ni tawon awon ki boju weyin wo ke yo tese kan bodo ko tun so po tutu mo won ni laipe lajina pe ile ise okorun meteta wi pe yo sise a tun wa ma jere repete ngba ta gbo pe won tewo gba awon asaju lati ile ise epo petrol ati afefe dana le wa Niger tan tewo gba won lanode na pa ke ise oro yi won ni se nlo lowo lowo re ka gbodo ri pe efin rutu ka to ri pe na rutu ka so pe ile ise okorun sise o bi pe sugbo gbogbo nkan lo wa ni se pese pe agbe kale awon igbon ti wa ni kale lati pe ile ise okorun meteta to je pe o wa ni Port Harcourt in to wa ni wori ati ni Kaduna yo sise ato wa ma jere be ka lo fokan bayi ni we the guardian the nation that you na ka la ro
0: nje mo pe gbomi si omi o to tin waye laarin gomina lowo lowo ni ipin logun ate to gba kan jo gomina ni ipin leyin alagba Daniel Gbenga Daniel nje mo ki lo oro yi to fa laaro teni inu we the punch laaro teni mo fe mu royin na ni pelebe pelebe sugbo se pataki o nje je mo pe latari bo 2027 to ma waye to nbo kure kure yi ni awon mejeje na ti bere si ta ko oro sira won na ti so oro kugba kun gbe ki lo fo oro yi nje mo pe gomina lowo lo ni ipinle ogun dokita gomina dapo abiodun o ma na ka buku si alagba Gbenga Daniel latari pe kini o ni igbese ti won gbe o seje kan ma satileyin fe to fe dupo si ipo gomina ti baba don 2027 inu egbe oselu PDP yan alagba ladi adebutu oni gbogbo igbese ti alagba Gbenga Daniel ton gbe won ti ri pe won fe satileyin fa alagba ladi adebutu no se pe eleyi to de to so pe ni egbe oselu APC lo wa ki wa ni yato pe wa ni egbe oselu APC to tun se egbe miran ni pa de yi won tin na ka buku sira won PDP yan ladi adebutu oni gbogbo igbese ti alagba Gbenga Daniel ton gbe won ti ri pe satileyin fa alagba ladi adebutu no se pe eleyi to de to egbe oselu APC lo wa ki wa ni yato pe wa ni egbe oselu APC to tun se egbe miran pa de yi won tin na abuku sira won won tin soro oro si won tin to soke won gboju gba pe awon ma nigba ye mo wi pe gomina dapo abiodun won ni po gomina awon ma lo sile igbimo asofin ti olegbimo asofin aluluwa Abuja bakan na ni alagba Gbenga Daniel won wa ni legbimo asofin sugbon kon ni lafa lati lo lekan sona na fe lo lekan si kon pari odun mejo ta won laarin yi iwo lo lo emi ko lo lo lo ti fa gbon mi si omi o to laarin mejeji sugbon gomina pele ogun o na ka bi pe ise ni alagba Gbenga Daniel o nsa fun egbe oselu PDP kan ta de so wi pe egbe osele APC na wa ni ipinle o le lo fa ton se ngboju ara won ko se pe ton ro oselu abi nkan fe gbeyin beboje lori oro oselu ni ninu where the punch let it kala ro tin
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
4: السلام عليكم gbogbo muslimi ta ba fe rin aja ti umra to lalafia o se pataki ka mo ile ise alalaji to ni iberu okan tan ta ba lo assembly travels and tours limited gbonje fe gbegba o ka ba ni seto irin ajo lo si ile mimo holy land iwo to ba le rongba lati hajj odun 2027 assembly travels and tours limited ti se won leje won hajj visa flight ticket ile itura to mo aram pipe ki to fini lokan bale onje ati gbadegba oko obokun oloye awon ebun lokan ojoko ziara lo ti bi awon aye ami awon afa to dato

0: time moments. It's Kivo Creamer.
1: Kivo Creamer.

0: ni ohun ti o wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo papa julo won sese se akopelebe power oil tutun to bi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
1: akopelebe ororo me ni power oil tutun 300 naira gbere ni owo re o si fada
2: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de akiti tun
3: wa mi
2: sugbon duro na fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
3: hypo ke
2: awon kokoro ifoju ri ki igba lero tori na lawa na se gboto ti abo lojojumo pelu hypo
4: ma gba fa awon kokoro ifoju ri de re pelu hypo
5: Every great morning starts with Quaker Oats. New look, much more this.
6: 9 to 9.
7: Koru ele sabo de fenero japo siwa tojo friday barika juma tegbota bro ni gerege la gulu te bari be jaja le kan o won ni arise la rika rika baba re gutu kalu na ro tan na ni o da leyin awon loja kalakata ni awa la mo na ja ajo ni je re ka tun koja lo si agbegbo na re koja lo koja lo si ijoba ibile somo won ni aso gba na je pa nda fun gba ironi lagbara te popo de kan je je loja general ti le wa nigeria ka fa to loye abile ko fo lasade tinu bojo won ti kan sarangosu ba sadankata fun alaga ijoba ibile somolo honorable latif asimi lori pe kini won ni ba abadojo jagba basiko lori ntoro won ti sisi oja igbalode ta le pe ni ultra modern lade market to je ko ayi ni ko pe ko pe nigba ti won ba opolopo awon eyan soro asimi o la gbodo gbagbe to fi gba kan je alaga fun ni abina tele emeritus honorable abdul ahmed salah dura won ni ana kokko sagbekare ise akase oja na pelu million 5 naira te kon fi satile re fun awon loja karakata lori sato epo sele le meje ototo won ni sele na to epo sele ni ojo friday ojo kalogun osu kewodun 2020 to to ro fori so to ro mo ti fun ens sars

0: bi oduro won emi na to sele latari pase won ti waya ko lu waya ni ojo tuesday waya na ni o ojo kedi lo tukini odun 2021 to je pati leyin million 5 naira fun awon ja olaleye bakan na to je pe to waya ni ogbon ojo osu karun odun 2020 won ni aferu e mo ni ipele eko won ni atun soro won ti agbe kale ja tutun yin la gbo pe o ni shop igbo le merin 2k clans awon toilet to je pe won tin se igbonse meji oji ibi te ti lewe meji ibi to je pe ti le seyo mokanla lai gbe pe to le fowo meji ototo in toro mo ti hand drive meji ototo ati toro mo ti shop te ti le paran paran ta mo si abata shop tan to le mo ta ira pata be meji dilogun ibi aye na ya loja general gbe ori ifo honorable sao lori igbese to je pe won gbe papa julo pe ana kokko se agbe kale oja na gbe alaga asimi bi pe nu awon dun lopolopo awon loja karakata enu won dun awon koloni ko ojo kan toro mo ti asimi la gbo pe isakoso ijoba o ba gba mu won ni oja igbajugbaja ni to je pe to ayika re na tun ba gba mu to je akata yo mo lo bo se ye ko mo lo bi pe imojuto oja na bi pe pe ko won gba na ni ona bu sala isakoso ijoba re na bi pe awon le gbagbe lale oda gbagbe na bi pe inu won dun lopolopo ta ba ni ka mo owo to je pe ta risita lori re toro tun lori yin toro mo ti lowo de ti an da si yen lo bi adojo million naira karakata awon odo egberun na gorun naira 100,000 naira do je pe ti won to si je pe lo bi egberun kan abo 1500 je pe je anfani na gbagbe toro awon lo ja karakata pẹtipẹti ta mo si egberun lona edegbe naira 700 fun ti akuse yin le yen no debe bak na boss fun ti awon loja awon egbe won ni sumolu won ta ri boss na sita fun won pe ki won lo ba ma lo fun owo awon to ro mo ti awon egbe agbe ni sumolu na bi pe won ta ri wo na so pe inu won si do fun akitiyan na fun ijoba ibile sumolu lori ironi la owo ti won ta ri sita lori egberun logorun naira 100,000 naira fun awon to ja di logun won bu won ni o en to wa je alaga to je yawo alaga honorable Sacrat Asimi igba keje alaga honorable Taiwo Ojomu honorable Tunde James igba na wa nkala ta won councilor ati SCAG Wayo Dele Hector Koka ati oludari akose won ba Sadiq Adie awon alamuju to toro mo ti awon ose akoso na bi pe gbugbo na je ko wa nkale alaga Asimi wa ro gbugbo loja karakata ni to wa ni agbe ani fowo si ati bo bi pe tete ku nbe o tori pe won se atose ke lo sinu oja kokoro le se bond fe e ko nte si waju won ni awon ojo ona to mo ti ani fowo se bi pe yen sin lo lowo lowo awon ojo ona ti ro bi ise akase 15 to je pe won ti sagle re to si je pe 21 lo je ti pare e won toka si ojo ona tan pe na ni wa Raji Alaji Rao Fajagbe ati Ejina Baba Femi Sifala bi pe awon ojo ona tuntun bi pe won ti se atose re bakan na en to je ya loja ti baba loja won lo je ko wa nka ati ya loja ti baba loja Lade Market ati awon loja kata e ko ri ni ijoba ibile Somolu kokun tesi wa
1: o da to ba egbon mi wa npinle Eko je ke mi lo si ipinle Sokoto latari eto abo lo sibe o nje ojo mo yi pe ijoba ipinle Sokoto ti gbe igbese kan to nipon bi lati je ke eto abo ko peye nipa bibo wo lo owo rogun rogun ton pe ni million kan o le pese pese 1.7509 o na ni ma bowolu lati se kini lati fi ra lupupu okada bi egbon lati je ke eto abo ko peye ni ipinle na o ni nata do roto won ni ba won bandit awon afemi sofo ton dumo ru boru si ipinle na pe ton ba ra ku okada yi yo ma je ke eto abo ko peye lawon gbedu ka ti awon ese kukiri ti won ma lo sibe ni awon agbofiro ati awon vigilante lati je ke eto ninu oro ti won so ninu we run the point la ro ti ni leyin pade e mefa ti awon ajo sakoso ijoba ipinle Sokoto ti won se ni todun 26 to je mefa ototo ati fori koko sodun ele to je igba keji gomina nikan iyan lagba Idris Gobir na lo se lo si waju iko na ti je pe kini ki eto abo ko peye lori owo rogun rogun ton bu sile yi je mo ko oro to jade latodo en to je ogagba fun iroyin ni oba to wa ni ipinle na Abubakar Bawa o ni lo ja Lamisi lo so o ni se re akuku ton mara to je bi egberun kan ti won fi owo rogun rogun billion kan o le die to pepese o le pepese die ti won bowo lu lati fi ra awon okaki lati fi kun awon oko akotami bi meji ogofo ototo ti won ra si ipinle na ni awon igberuko kakiri ati eto abo to ti me won nigba ti won ra awon oko akotami owo ton na lori billion meji metadi ni ogbon 27 billion naira ifi je ki eto abo ko peye won wa ni awon oko akotami ati awon alukuko ka won ra won ma pe

0: Amadabulebua. As a yard motto, Lara Lunfabos, no way, the Nissan, La Rotito, and two legbelaiko, legbelon. I want to know what he had of a family day one, Jatarakuni, Association of Maritime Track Owners, and Mato, not a quick call. You could see I got up at all, and what he be me, and what your man said, Papa Lori, Dabu, Bunilati, Commodore, Kibo, Kuguro, Kokulima, or Celere, Celere, Celere, when we take the minute to Kotolo, and to Jalaga for Mato, Nicola, Comrade Amesa, Rupia, Casey, and Batista Kusu, Jobawan, Atia, and Wigbe, at our side, you tell Joseph Papo, tell Lossia Bellusi, AIG, Towani, Passetti, Marine Police Command. AIG okun ade run kenu rat ni olulese agolopa je pe wa ni obalede leko ni kopo kopo e alagbasaro kokko dupe lo wole si agolopa lori n toro mo ti awon ofin bi o se n lo ni serere serere ati eto ayika to je ko bagba mu fun awon to n wa moto afayafa ni ipinle yi o wa ro gbugbu awon to ni moto afayafa ati awon driver na wi pe ah e je lo mo sise fi fowosowopo ka ri pe dabo te ko wa ni ipinle ko ati ni opopo na o n lo wi pe ofin omo ba ika to ba se lo ba ge o nigba ta gbo pe tin je AIG okun ade run kenuratu na dupe lowo amato lori igbese to kan gbe o si kan sara si won lori bi ese ma se ni opopo na o tun wa ro wi pe gbe te ni moto afayafa ni ipinle Eko wi pe e ma se bo se ke ma se si wi pe idabo se pataki te ba ko firi nkan ni opopo re je ki awon agbo o je ko dimo fun amato wi pe ya ti leyin ile ise agoroko maritime to je ko wa ni ipinle Eko awon sa ti leyin fun lati ri pe ofin to ran ti opopo na awon jo ma komo dubo tori pe kanrin kapo iyen nuru yen ni te ba sun wedi ni si ri pe idabo se pataki te ba ko firi nkan ni opopo re je ki awon agbo o je ko dimo fun amato pe ya ti leyin ile ise agoroko maritime to je ko wa ni ipinle Eko awon ifun lati ri pe ofin to ran ti opopo na awon jo ma komo dubo tori pe kanrin iyen nuru yen ni te ba sun wedi ni san laaro iroyin amato okun fofo koko la
1: ninu weroyin ni telegram laaro ti won ni to ba ma dagba ni ko gbodo gbo lowo arugbo lo ma je ki n lo si ipinle edeta laaro teni ite to ri si ati so wa awon to ti feyin ti ni ipinle na o ma fun laaro teni aisakoso ijoba to wa lowo lo ni ipinle edeta o ma ti so esore latari bo tun erin pa re pe awon to ti feyin ti ni ipinle na won ni ti abagbagba awon owo dogbo kun ti won ja awon to ti feyin ti ni ipinle na to pe tele tele won ni bi million lona 180 million naira ni tele won ni sugbon ngba ti bere si so owo awon lotun lo si fun awon to ti feyin ti ele ati awon ti o leto fun awon kan bi keji ti won tari je mo pe owo na ti duku si billion 5 yen ni pe eto ile ise na o ti so esore lati merin pa awon to ti feyin en to je akowe fun ijoba ipinle delta ni ko yen alagba losin ifunudun lo so dimo lana ode ngba to n ba awon korin so ni asaba ni ipinle delta bakan na lo wa so pe ile ise to ri si awon to ti fosu awon ise awon to ti feyin ti ni ipinle na o ni won fun rira awon oro kan won tari si ijoba ipinle na papa jo fun gomina seru ti ipinle na latari igbese to n gbe lati je ka awon to ti feyin ti ni ipinle na kan gba owo won laisi wa oni ni gomina wa so pe gbogbo to ba ti je ta awon to ti feyin ti lenu ise tori pe ngba wa lenu ise won ise takun takun lasiko to ba ti feyin ti o ye kan je eto won ni gbogbo wa ni baba e ma n bowo lu lese kese gbogbo awon gbese ti won ti je tele fa awon ti to je pe awon yen lala si lotun ton ko resort so si pe ki job ipinle delta kon won ni gomina ma ti se gbogbo e koda won ni gbogbo ton je awon to defend se boya pere se bayi na lo ko pe owo yen o ti e to iye ton je tele tele wa defend si ni ipinle delta bi pe fukan bale awon owo die to kun won ni gomina ti se le fun la pe lajina ko to ni pe obin to pari won na ma gbogbo fun awon to awon owo to ku fun awon to defend si iyan awon eto die de bere fun pa awon o se ba awon bakan na ni gomina wa ro awon osise ni ipinle na lasiko ten se lo lọwọ tẹ nfirun tun tiṣẹ oni tẹ ba ma fi irun funfun tẹ ma ti fọkan balẹ lẹgba ṣugbọn ke iṣẹ yin gẹgẹ bi iṣẹ ke de fọ so pọ pẹlu ijọba to wa alifa ni ipinle delta ki gbọn kan ko le ma lọ ni irọwọ rọsẹ ninu we ni telegram mo ti ri kala
0: inu mi dun lọpọlọpọ laaro itegbota bro abana ejira wo awọn ti ejira awọn wo e pade wa lọla roje ki tun lọ si wedi guardian balance ro ibenu we di nation won gbogbo ti kalu kalu ba ko mo wi pe yo po ajọ ti ni ka kan sara sa won won ro awọn dabi alanga to ye ko bọle lara gan to wo si alanga ba gori soke oni be yin mi to gbogbo sisale eni mo yera mi o won ni owo to pa ti ko firi lo bi billion 24 naira tan ti gba o won ni be ba gbagbe awon ose to je mo pa aye de iru osise awon gbogbo so wolu
1: o se ati ji mi wo ni abi
0: mo la ajira wa wo la ajira wa a se mi ka score ba ro mi ji mo mu lowo won pa won so be ti lenu se ijoba won ton lo ko ruko won awon to je ke isoju lo won lo ko si oruko igbe te fi sanwo won ni ye de be ru ngba ta won mo wa akoko si na won lo bi 900 awon ro gbogbo e papo wa rin odun 2024 won ni billion 24 naira ara yo pa won ko fi re o gege bi alaga fun ICPC lewa Nigeria Dr. Musa Adamu Aliu San oye ti o se fagirigba o kawe gba na di guardian lati na kala
1: o da te gbo mi ba lohun ojuko si wa la sa ti ka bo ba tun ka na an ka score na lemi o wa je ewo
0: 24 naira yo pa won ko gege bi alaga fun ICPC lewa Nigeria Dr. Musa Adamu Aliu San oye ti o se fagirigba o kawe

0: ye momo te ba ti darapo mo mi lori Facebook oya kia kia oye layo oye se mo gba very nice eh no na olaje ayodeji ayodeji mo kiye o olayo kun kola wole awon ti mo ri lori Facebook mo nkiye o emi o ti ri lori Facebook born 929 life ni o Bond 929 life se ba ti wa sori e eton kale eton kako egbon mi bi aye oni ko ijosin alhaj imam doctor engineer idowu oni ko ijosin bi tin laye mo ba nse mi enjo ni se e ri mi bayi sa pelu fila go bi mi baba se nwo ankara ti mo wo yato sawon ankara mo e o ogidi ankara lele mo ti po po pelu e soda kobo a o mi mo si fira ke ma lo yiri e o Murita la pepe mo ba la pepe oga mi ni Lagos and la no mo ba wo se Facebook won one night Murita la pepe se nwo mi bodado e ba nbre lo pepe se won wo mi won lo mi alaji tafa sego mutafa sego taba mi sego se wo mi lo 1929 life e so n gbogbo omo egbe national leko dodon ni ko Facebook 1929 life se shama alaji tafa sego Facebook 1929 life won mo ti ba won se Sego, gaya bi oro re. Ohun wo mi mo nwo e. Rogodo bi temi bayi mi na soju rogodo ajo beyin mi. O soju rogodo beyin mi. O jabo ko fo omo si. E ka bo sori eto. Ale ti podo lori Facebook o. Madam Bashir abi emotionalo.
1: Ori
0: Moru Oladele Amao Jogba Joko Tadebelo Lawa Ladiola Ronota Azan Tokumbo Ibro Bola Lesa you see I want to follow Facebook ni Alaji omo omo Labake Gbogbo awon ti mo ni Facebook ni o Lawa Ladiola Kafi Ade Joke Akinola Akinbola Abdulrosak Areyemi Emilari Moses Moru Oladele e tu pada wa mori yo asan ti lo pe Facebook Olaba kale mori yo Alaba kale jare JP jo bale mo wa bo kin yo ehn bo ka ta ni mo nki o laaro yi mo yin kin ka bo sori Facebook yen e sa ja jo ma Ade ni je Ade Yemi Idris Mr. Pilot good morning my brother you too good morning my oga ah wori oga mo ni oruko je okoko wori o olowu kiri kan okoko wa egbon mi ni oga mi nu ni oga palawa la me yen alaji muslim baba tunde badu finance of the gojo e ka bo sori eto bona osori o dafa eleketa to mi lambiju alalafia lotodi ababa express road yen lati mai tu pada si ya loworo lati pe afara gbogbo wa alalafia an pada bo lati osodi ni kosi la buru kokon la aro yi e baso e ba kere ko to kun lati na lo ti pada si le sick to ba ni nkan kun o tun wa ki tun gari ba kero ko keja long lowo lo ba inu amo se gbomi afika ya farada o ka se suru ni o e je sai ba yo bless oro ma
2: hello
0: yes ma
2: alhamdulillah
0: yes ma
2: adugo wa wa pa
0: alhamdulillah ladaji ni won ti kere gbogbo chevron ajaleki ti lo ati bo wa pa mo sa ndadura pe olodum mo je ki nkan kan sele o to mo mi jare loni o layo atalafia mo mi o Mommy,
2: yeah, what's on here?
0: Mommy, you're ready, Genetti.
2: Yeah, you're ready, Genetti.
0: Yo, yo.
2: Hello, what is Genetti for my worries for somebody?
0: Yeah, but you're ready, Genetti.
2: Hello, what's
0: in your mouth? Yo, yo, you're ready. You're ready, authentic.
2: Oh, Monto Celepilo.
0: Yes, ma'am.
2: Babambo Lati.
0: Yes, ma'am.
2: Mambo Wati Sanfi.
0: Yes, ma'am.
2: Sori n to ba ma ta fi le koja bo ni kan
0: yes ma
2: oniru law school ati first gate second gate oh sori ori ta gbogbo ri mo da fo yen
0: yes ma
2: to ba n gbo mo so mo alaji ta yen ni njebe
0: but ayin ka kodi lo njebe mo so mo alaji
2: mo so mo alaji emi baba yen
0: egbon wa yin ka kodi lo njebe
2: se fe mo fe wa lo le
0: but ayin ka mo fe wa won lo ma fi number o se si ma fun number won e pe won

0: ti pe ni ibokunrin to wa lo ni
1: e je mole won ni
0: oh no worry ti te o ye wo e ran e be lo jo pe mi mo gba number lowo re lodi Friday
1: olohun ni yo bready be bon je fun ilu o je ton o bi lu ba gbon je fun iyo ni bready e le je nkan kan be o
0: Eden
1: sa lo papa bo ku pe ko sa lo ko
0: je
1: mi papa
0: bo
1: ku eh eh oni ti bi kan to nwe awure ni o o ya ko ti yeyin o da o da
0: Baba wa wuri abele wo lo ni.
1: Mama
0: beke
1: eh ebe eh, be fun mama ani mo jamo e mo mo jamo eh
0: o ya ki mo ja le kan
1: ewo mama mama awon ko wa ba mi lana ah awon li fe mi gan o atoka to mo ko ra wa won le mewa mo ni e se o won ni awon ti ma nso odun mewa seyin bo pe baba eni to ni iwa tutudu to ju ti wa daju laye yi pe mi ni pe awon o ti riru eni be yi awon lo oke oko awon ore ni ti wa da to wa mi ri to tutu ala to gba wo si mo laju laye yi ah mo le se ah ola won gbe mi bo mo ni won se mama e wa fun ti awo ko se rere e wa awo ko se rere lawa mi mo e tutu ti mo gba wo si mo ra e o ba yo le lawo yi o si ta mi laya laaro yi mo ni ah Jesu wa pelu e aroke ti so fun nu
0: o de ke nladun le
1: se ro ba ni se ro ba kini
0: eh
2: Yes, sir.
1: Mi o ni o mu fun so e ba kiro ko wa nbe o ti yato niyan o di tan ni

Nigeria lota Nigeria emi o ni so ju be lo a jo tun lu isi o

to eyin oni gba emi o si ni gba eyin oni won ko emi oni gba labo o a jo tun lu ise ni ba ni ma tu akin yen oga agba fun custom dyna custom e be ro custom to wa kakiri ta ti won da won ko lamu e ti won ti so to e custom le to fun bo lo won yi kini won se nbe ta ni won ko fun e je bi ra wa ke efcc ti won da to asi lo bi won me yen ni efcc icpc da e wo olori grace oluwa kemi o labi aya prince omoba omoba to ti waja nilu ba akiyemi owo labi e se opolopo dun laye olori grace oluwa ke owo labi igba odun odun kan ni o ateyan atoko anki ni canada ka dupe lo pe e ku fo mo ni o se o te se dada o kon ninu awon mama wa mrs abiodun murayo ayeni won ka ki pe igba odun odun kan olori grace oluwa kemi owo labi bakan na oni ni ojo bi omo wa ahmed tijani akanbi babatunde awai wa sere sonni omo aladi abdulhafiz olariwaju sonni laredo baboja sopolopo nla yo ahmed tijani akanbi babatunde awai wa sere sonni igba odun kan ni o ba n wa ki mama re o laredo e ba ki mam ajian officers aina sonni iya baliki ola ni ojo bi won ajo se opolopo odun laye atomo o gbogbo eyin national te wa nija alimoso lapapo te se alubarika bere lato do alaji komre mufta yu musof olori oko akeyin o komre olariwaju komre honorable alani ife adedayo obama tolani serious mukin mo kan si alaji taju ni akerekuru area commander akuyan kiri ase eku sesa alaji komre adewale sharafadin baba shade akeyin edadayo akisonya olori ebi akin daada edayo osoba baba masagba baba daada un mukin yu kan omo inu ma da fun wa o alaji easy abbas yo mo da fun yin ni bas komrisa fatai amusa safeti safeti o ni wale lai o tin ti kekere serere o ni wale ogun ayogun ta o ni bori o komre omodola won la jeje la igba jeje gbo wa mari ba ti se wa ma rona gbo ani komre ganiu seun to ganiu jato eyan dada la won na ni kotun jeje ore ni ota o ni ya yin lagba olohun mo ti wa legbe la lodo alaji wasio abayomi ota o ni yo yin lagba olohun komre alaji side oke ekun score the world best kori wobes mukin o lai gbagbe ati tajudin oji balogun oji amolese omo balogun akoko mu kan sara si eyin na kusi asko mo alaji taufik mukin daada ko ni bayi fun alaji muslim baba tunde ba finance of the finance alaji to alaba mofi automobile mukin o maruf okan adio okan deji mukin yen olomu baba e ba ki kon olomu gbo bariga o ogbeni ganiu odefemi alagba femi top days gbogbo ipa ta mo ki o adeoluwa adefolaro ko ayi loruko temi latifa adeoluwa gunike lo tweto labe jimo alayo ni o je fun wa o eje ki a si jeje o lenkan si eposa alagba gbenga fatile you are welcome sir.

0: awon oba to sile kojo ti ni oba ladugo awon oba lo ka bi o si oba lana oba le oba ti aye raye a ma dupa po tun je ka ri jimo loyin jimo alado ti ni layo atalafi ojo kerinla ninu osu kojo odun 2020 wa ma se lo pon emi wa gbogbo ojo ti ni o je ti gbogbo eni lojo akojo re owo omo emi gugun ko ti ko wole sinu odede ni kokan wa ope ni fodoro ba ojo adu oni ti wa o enu ope owo ni kan lagbara olodun bi bi yin na re bi sara balogun koko nu we royin o n te si waju ki poju boni
1: ah awa nbi mo ni igi kan ki je gbo kokan ki joja opo eyan ni je jomo o ka fo owo ba owo fi mu agan loro lu o di dodo ka jo sowo po igbe ko ipa ti e kemi na ko ipa temi igan na ni o mu idagba so tun ba orile de wa nigeria eyi na mo fi nkiwa kabo si apa ji koko nu we royin bond fm 92.9 ni gbogbo ikeja ni like Pendo Francis loruko temi
0: o da mo fe koja lo sinu woji kin koja lo si ipinle kogi kin lo ba ijoba ipinle na latari pe kin eto eko ina ma ni o idagba soko eto eko lo ma je gomina ipinle na ma je won logun lowo lowo ta wa yi o npa di e je mo pe ijoba ipinle kogi gbegbe se kan to ni pon bi awerin pelu awon lenu loro ati awon ile kan to je ti aladani lati fo so pa pelu so ko so joba won lati je ki eto larin ni ipinle na o won leni to moju ogun na ni pa bi ni re to je commissioner etigba ati ibani soro ni ipinle na yan lagba

0: wo lodo owo ebe si gbo awon lenu loro ati awon jakanjakan ni ipinle na ati awon fun dodo lori eto eko lati so so ko pelu ijoba ipinle na lati se ki eto bo eko eto eko ni ipinle na ko se sori ni gba ti won se agbele eko kan papa julo awon leko ti won tun se to pe won se eko ni ipinle lati ri community secondary school ni oke ajini makun epamuro local government ni ipinle kogi ni baba ma ti so idi mumo o wa awon lenu loro patapata ati awon to ni fo le kan na ni ipinle na lati satileyin fun ijoba ipinle kogi lati je ki eto eko ko peye ninu oro kan to gbe kale nigba ti eni to je oludasile ile ise kan ti ki se ti ijoba yen Henry Tayo Foundation to gbe kale lori atileyin to nse fun eto eko ati ariko ati awon gbe kokan ati awon to ku de ka to lati lo si to ron won lagbara ni commissioner ti so limo commissioner to wa fi kan ijoba ipinle ko dupe gan won gbe lu gosuba sadakata fun ile ise ti ijoba yi fun akanse eto to gbe kale lati ru awon odo lagbara ati lati dagbo soke ko de ba eto eko ni ipinle ran pelu ifowosopo ti akanse ile eko ti won ko to je tuntun ti oke agiyi won si satileyin wa ni ijoba sakoso ijoba ipinle kogi ti se to lati gbogbo enike toto awon ara ilu ara ta ni to ba ti wa si ipinle won lati satileyin ko lati ru won lagbara bakan na lati ru awon odo to ku de ka to lagbara lati pada si yara eko kokan le ko tori pe kini eko se pataki o se koko go ahmed usman ododo ti ipinle na wa dupe lo gbogbo awon elenu loro patapata an pade eto na odupe lowo won o de gbo suba sadakata fun o se satileyin fun isakoso ni ipinle kogi ninu were the point but ni
1: ninu were the nation lo wuro toni e lo selu gbogbo eyin agbagba egbe oselu gbogbo yin patapata ni ipinle osun eti yin melo won le ti awon meji o ko mo bere lo wuro toni are orilede yi are blamet ninu mo su bere lo wuro toni o ni se ni kejo e dakun dabo e gbianju e je ki eto edibo sipo gomina eyi ti yo waye ola ode yi ni se ni keje ko lo ni rowo rose wa rogbodiyan fa kaja e ma jo foju won o are so yi lana ode yi nigba ti won se ipolongo eto edibo fun eni to je adije du ipon labese egbe oselu progressive congress apc lana ode ye gebi are se so oni se ri gbogbo eyin to rokan ni ipinle osun to fi mo gbogbo awon to dije du ipo kan ninu egbe oselu kokan to fi mo egbe oselu eyan egbe ajoleto edibo ile wa at kokan ni se ni kejo ke dakun dabo se ni keje kalafia ojoba lasiko eto edibo ohun oni tori pe eto edibo to ba ti ni konu kan oni rufe eto edibo be yen ah ko nse kasita ni ori o tori idi eyi ni se ni ke gbianju ke je kalafia ojoba are eniti are legun asogba ile wa gozwe apabi osoju fun ro awon oludibo patapata lati gbianju ri wi pe won se ohun to to ki won si dibo fun eni to je adije du ipo gomina ipinle osun labo progressive congress asuaju munirudin bola ye bamiji ti gbogbo eyan mo si ambo iyan gelo kadada lo wuro to ni where in the nation to jade lona e
0: fin ba ti ri awon ti e pe nija ti mo ri won ton sakoso ton se dada inu mi ma dun ni o tori pe kini pe awon na wa lati je ki ijoba tiwantiwa ati dagba soko ebi ko se osore ni o emi ko mo so gomina nasiru idris ebi lo ma so di mo nigba to ngbo owo rogun rogun million lona adota 50 million naira to fun awon ti eya ara pe nija ni ipinle na nigba ton wa se eleke pe si mu dagba soko ibotun deba igbesi aye won ati igbotun deba gbigbe won nigbati gomina so ni mo nigbati awon apapo yi awon apapo owo rogun rogun million lona adota 50 million naira to fun awon ti eya ara ni ipinle na nigba ton wa se eleke pe si baba lati mu dagba

0: baba ma fi tawon lo re lati fi se isakoso ohun igbesi aye won o wa ru gugu awon won yi won ni won se ijoba to wa lori alifa ni ipinle kebi ati awon ti eya ara npe nija ati awon eto kokan ton gbe kale ati ile ise kan ti ki se ti ijoba ton da si lati ma mudun ma mu idunu ba awon ti eya ara npe nija bo won se parapo ton se eleke pe ba do ti ro won o ni e wa gbiyanju lati je ki igbesi te gbe ati awon eto kan te gbe kale ko tun se anfani fun awon ti o pe ara won pe dada ko ma je ti awon ti o pe awon ti eya ara npe nija nikan le se fun lo wa ro e to je commissioner to nri si eto ile ise to nri si eto awon ti eya ara npe nija ni ipinle na iyen Abdullah Aliyu Usman oni bi awon won yi se padapo ton wa se eleke pe fun baba oni nu awon do gidi o oni ba kan na gbo awon agbile ko we kan ton ko lati sati leyin ati won kan ton fe fun won o na ni joba ipinle ke bi yo se ti gomina na de se le fun pe bi ele ti ri o n to ma se fun awon awon igbimo yi ati awon ajo yi o ma le dada lati ri pe awon na nipa kan ati awon kokon kan to ma tun fi won si ninu sakoso ijoba won lati ri pe awon na rowo kunla awon de ri is awon de ri anfani won bi pe awon na gbaruku ti ijoba won ni ipinle ke bi ele kokun rere ninu
1: o da na inu inu we ro in the nation mo si wa o ile ise ajo NPC to fi mo sneko ati ijoba ibile badagri ibe ni mo gba lo tara tara nje je mo wi pe ajo NPC o ma gbe igbese akinkan pelu ifowo sowopo o pelu ijoba ibile badagri ati sneko to fi mo ile ise eto ilera karun ti ipinle eko ni ti rere daju wi pe eto ilera o tun bo moyan lori dada si nijoba ibile badagri eto ilera ohun eyi ti ajo NPC gbe lo si ijoba ibile badagri ohun lo dale lori mi nboju to oju iyen ilera oju fa won to ni ipenija oju lona kan tabi omiran nigba to nsoro nibi eto ohun alaga ijoba ibile badagri ogbeni babatunde hun pe dupe pupo lowo ajo NPC to fi mo sneko ati ile ise eto ilera ipinle eko fu irufe anfani banta banta ton gbe wa si ijoba ibile ohun oni ni baye ti akoso tohun pe odun kan lori alefa pelu rufe eto baye oni yo se ran wa lailegbe fa won to je bi pe won ni ipenija oju nigba to nsoro nibi eto ohun eni ti o je oga agba ajo iyen oga agba ajo to ri si oro eka eto ilera nile ise NPC iyen ogbeni Mohammed Bello o so bi pe pataki agbekale eto yi ni o lati le re bi pe gbogbo awon eyan ti eya ara pe nija papa julo ti eya ara oju pe nija pe irufe igbese baye yo se ran wa lailegbe fun oni idire ti le se NPC ton fi gbe irufe eto bayi pelu ajosepo UNESCO ti won fi gbe kale re o wa nwa tohun na soro eni ti o je oga agba iyen akowe ijoba ni le se eto ilera karun nipinle eko ogbeni asionbi so di mimo o wi pe awon dupe lowo ile se ohun fun ran anfani banta banta eyi to gbe wayi eloka ninu we irin to jade lowo to ni
0: eje ki n bo si abala oro selu laaro teni ti gbogbo 27 jeje mo pe ni ipinle Bauchila egbe oselu APM won ma niye Allied People's Movement won ma ti fori laaro ti latari igbimo kan ton gbe kale lati je ki oro oselu na ti odun 2027 ko se so rere o nipa die eje egbe oselu APM wa fori nigbati won yan awon agbosakutako to ma sakoso egbe oselu na ti o fi muna lori dada ti o fi ni fi si gbohun si omi oto abi ti o fi ni kon si konkon lati je pe an to fe du ko si pare igba keji ati awon po kakakaka lodun 2027 nipa die eyin gba ton se pade papo o na ton de bere si se idibo laarin ara won na ti ni en to gba kan je gomina ni ipinle Bauchi tele ni Bauchi gomina ipinle Bauchi Bala Muhammed o na lo ma gbogbo oro keke bi en to ma je asiwaju fun egbe oselu APM o nigbati en to je alagba Muhammed ti won yan on keke bi en to je ni ipinle Bauchi to pe alagba Yusuf Mama Dantale to mo ti won tun yan pada gege bi alaga gbogbo fun egbe na nipa ti gomina ipinle gomina ipinle Oyo Alagba Seyi Makinde o na na ma fun ori eso keke bi e to fe du ko sipo are ni 2027 nipa ti apa awon apapo to n joko yi tabile ko ni ipinle Bauchi na ni won ti so won ni se ri egbe oselu APM yo ma se papo pelu awon egbe oselu alatako to ku lati gba sakoso ijoba ni ori alifa awon egbe oselu APC ti gbo ba 2027 tori pe kini won ni gbogbo awon ara lo ti mo bi gbogbo kan se nlo nipa ade awon ara lo gangan omo Nigeria won ti se tan lati je ki igbotun ko tun de ba ka tun de lomi to ma tun je ki gbogbo kan ko dun sugbon ni egbe oselu APC won so laaro te ni pe tawon ba ka pa julo gomina Seyi Makinde pe to ba ti ko lalefa gege bi gomina ni ipinle Oyo to n bo sori alifa gege bi are ni 2027 ti kadara se olori to n dupa re o ni e ma wo gbogbo awon egbe to ku to na na ma parapo be mo egbe oselu APM tawon ajo se akoso bakan na loro gba awon lati leyin na egbe osulu APM wi pe e ja tete fowo sopo gbogbo ta ba lo lati se je ka se ko to yi pe 2027 waye ni

0: rotting you.
1: Under family hour. Ewoke koto ke pe biri koto iye o ma ni ka re orile ede are bola be tinubu iye o ma ni ko ma wole o ke pe igba igbo sele fe darapo e fe je eyo kan pere oni yen o da are tinubu duro lati pada wole gege bi are orile ede nigeria agba kan ninu egbo oselo progressive congress ni ipinle ondo iye oloye sufi ugoji lo san lo wuro toni o oni se rin apejọpọ yin pe oselu se po to te n kora yin jọ te n gbero ati kora yin jọ pe mo fe ko legbo oselu yi mo fe lo darapo mo lagbaja baba ti kora wa jọ papọ ali parliament tinubu oni se ni ke lo wa bi oni ke lo wa bi joko si oni asa ti oni kan oni ke lo tu danu oni o ti duro re wi pe are parliament tinubu ri gbon gbon yin ohun na ni awon eyan ekun idibo gusu iwo orile de nigeria yen southwest oni oni gbon gbon la won duro yin are parliament tinubu e fe se egbo oselu progressive congress lati le wi o pada wole lekan si gege bi are orile ede nigeria ki awon ise idagbasoke lotun lo si eti are nse ko tubo le ma tesi waju nitori epe birikoto epe birikoto e ko jopo koda ke tun ju be lo ora yin jopo e le bori are parliament tinubu o ti dandan yo pada wole lekan si e lo kanu we royin digestion owuro toni
0: mo gbe eyin te wa loki okun e da fun e pada wale eja to ki gbogbo e ko le gun gerege ori ki kon gbo ko ma le dago se e ma pada bo si nigeria ka jo se ka jo to ki o gbe ko le gun rege ogun pele sanfara lo ma so gomina dauda lawa lo ma so ro gba won bo ile wa nigeria to wa loki okun patapata bi pe da pa pada sile eja jo se eja jo se ko do mo re eja so ki gbogbo nkan ko lo ni rowo oro se eje ka jo kun mo eto abo akopeye eje ka mu oro to ara aje wa ko lo si waju dagba soko gbogbo nkan lotun awon agbero pobrodunde na ke ro agbara o nigba ti gomina so mo ni orilede canada ni toronto ni na kan ti koto kan to lo se nigba ti gomina gunle sibe na lo ma fori koko so nigba gbogbo awon to wa nbe o wa ro gbogbo won patapata gbe to ma to je omo nigeria patapata wa loki okun o le ma je canada ni ko america ni london ni atawon europe kaakiri o ni e pada sile ja jo se igi kan kan ko le da bo se gbogbo wa nbe be se gbianju na lati je ki idagba soke ko de balu te lati idagba soke yin te ba gbianju lati pada si nigeria wa ta jo se ta je papo gbogbo to ku je ka to o ma po repete ni o gomina o tun wa so ni mo ni ba won kan awon to je ko ti kunle dada ton ti ri ipapola dada ni o de canada lo ma so alaro lo ni gbogbo nkan teyin na ni egbiyanju die si nigeria we kun ijoba to wa lori alifa e kun won lowo o wa ro pa omo bibi lu ipinle safara ton wa ni orile ede canada lohun o ni be se wa be o dupe lowo won o de gbadura fun osupon to se koko ni pe nkan die te e tun wa fi kun ti ijoba ipinle safara na ke ma boju wole leko ko te ba ni lokan lati se ke fi sakun afikun ati leyin fun ko le se dada safara pe gbogbo nkan to se na o gbiyanju sugbon lohun ba lo se gbogbo nkan lati se eni to je to gba won lalejo ni ipinle ni orile ede canada o no to so fun be lo ro gomina na pe be se wa o gbogbo nkan te ba ko ati dani te se papo pelu awon to je oto mo ipinle safara ati awon bibi nigeria patapata o te ba ti pada si nigeria e je ko se sori ke ba won to le safara ke ba won soro gbogbo nkan to n ba ni na ko fi sakoso fun orile ede nigeria lati je ki igba idagba soke igbo tun ko tun ma ma kunle si ni the punch lo wa laaro yin
1: ninu we royin garden lo wuro toni ti ni di obirin je ku mo lo se ri agbe kale ile iwosan eyi to je ti igbalode eyi to n fe ti mo fe kale si pinle enugun ki ma se pe mo kan ro rara mo ni o pe igbe kale lati le ri wipe eto ilera awon eyan ipinle o tun bo mo yan lori si dada agbe kale ile iwosan eyi to je ti igbalode eyi to n fe ti mo fe gbe kale si pinle enugun ki ma se pe mo kan ro rara mo ro ni o pe igbe kale lati le ri wipe eto ilera awon eyan ipinle yi o tun bo mo yan lori dada emi ko mo so o mi ti to be nje ta lo so na mo lo ro to yo gomina ipinle enugun agbani peter mba lo so ro edimo lo ro ni o nigba to ba won akoroyin soro o ni se ri agbe kale ile iwosan igba lo de yi o ni ti ise iba ise ile iwosan iba pari ton o ni ko ni nilo pe awon eyan kuro ni ipinle ohun lo fun eto ilera ni ore miran mo pe boya won lo si won lo soke okun lati lo fun eto ilera to ko ni si ru e mo o ni pe yato si yen o onile adulawo o ni ohun ni yo je akoko eru e to se wi pe eto ilera to fi mo awon eto

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin.
1: Agba teni begi loju se o. Mo lo egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
2: Se pe Olorun lo yo mi, lo wa n te koluba. Mo bo lowo ara tita. Oro si so mi ga gara bayi. E to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario. Oda wa, lowo isan fi ni pamo. Awon finish esin. Ide mi ja, oju to ba fako. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Bus Stop, off Abaroje Road, Ikotun, Lagos State. Ero ba ni soro won. 0806821 6859 Let can see 0806821 6859 They roke o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko ni baba agba teni be bi loju ilu maka ni segun bile to nfe we ati gbosho maraye lori iwo to ba ni soro kan si keji ninu agbara boya ti rin lodogun ati bere kinu lodo lo ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya le boya yan jabo lori okada elomi wa to je pe se dana dana lo se ti na ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa fe ba fe fe buruku ni afefe buruku oni fe luwa won ti ra pere boya ati ni dona bata nbo lese keyan ma ni seju kan sibi kan to ti ma joko ki apa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bugu keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te kuluba ma de pe gbogbo nu ara ye o se dede to ba ti wan ri ele
4: awa ni number 20 Amoka
3: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
4: Leko
3: ero ba ni soro wa ni
4: 0806821 6859 0806821 6859 Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
3: Leko Dele Ara yen te ba tin bo le nbe e wu apa otun yin oye fuga bus nbe e wole sinu e ibele ma gbadde odo wa 0806821 6859
5: FM 2.9
6: Software Project and Services Limited. I'm going one more.

0: pe nigba ti won le omo lewe ti baba lalo tu le omo nle sort after o gba baba ati ni ile lori ije je mo pe olodun de se won je ko rorun pelu cement ati block ti alasha to da ile che sort after ti won fi o pada ko ile ohun kerekere won ko lo si agbo yen o gba won ko de be won wa ile iwe alalubarika to fi omo si ru omo be se ru ko le gba je sort after ke baba le gba sort after won to wa n gbo mi loni wo igba lati e na lo date after pelu ti won gbe wayi the western garden owode epe o mo pe nkan to da le keyan ko le show da ma ga tori to ba ti ra le buga o wa pada ja si baba e ba ti wo ra le ke ta
1: Akibu Arale, oruko temi ni Moses Taiwo, lati ileise Sought After Debt and Services Limited. Ele ta tun gbe wa leni ara oto ni
0: suru sa ke to lo si western owode
1: ben
0: ile kon better polowo jo ni
1: ben
0: awon yan pe mi pe Mr Pilot e se o kini mo se won lawon ni soju be o de sha kilo sele sele ta fun omo ni abi bo
1: rara ko ri be good land estate
0: good land
1: gbugbu awon eyan ta ta fun lati fun won ni le patapata
0: eyan kon se joko le agbara ninu kulu pelu wa e je ni keni ni
1: ah je ni keni a tu wa ba won won na se corner piece nla nla o se kekeke nla nla sori le won kari kiri ben that e mo lori gun mere rin
0: o da ara gba Moses Taiwo the western oruko yin lagbara o
1: ben western garden e wa ni owode up the road road ko jina si ami barak ni owode ko jina rararara barak to wa lowode ko jina si owode international market ko jina si police college owode se ri te ba de western garden bi teyan ti le ko ile lese kese
0: wow
1: but a good land estate phase 1 tan so fa won eyan
0: igboro ni igboro ni
1: nibi ti e pe otun to ti wa lo si ni ko nse inu gbo won gba won eyan lo nu gbo bi ta won le ko le ti ma gbe
0: baba lo wa bo oni ifokan ba le lori e tori e mo to yen ma so be ni pe lori good land mo ri pe ti seto to ye ke se fa won mo ni won da won eyan laamu
1: be ni
0: lori the western garden yi ejo se e tu se be se se lori good land
1: e se mo pe odun ni wa ki sa mo foroko ninu se ile ati pe die ninu e so gbogbo eto to ye ki a se gbogbo wa nile bayi ta
0: alaja Moses Taiwo NBCU Sought After Project and Services Limited e sa e ma fi oro sabi awon so e lo ni le yi
1: 300,000 naira ni
0: me ko ta
1: full plot ni 300,000 naira
0: ile western
1: mo pe ba se bere di neta pe 300,000 tawon kan de ti ton de tinu ton wo pe a ni
0: 300,000
1: ni plot
0: daba daya tin ba ti so mo ti gbalẹ mi
1: e ti gbalẹ yin
0: mo le
1: ba ti so ko gbalẹ laji na wa
0: baba se e le ran a ta version die die lo ni
1: awon version die die afani wa fun won 350,000 naira ni
0: o ma le 50,000 ibi ti mo so pe lo to ida ni inu
1: be ni
0: se mo pe opolopo le se won ni so kokun wa da keni le so fun osu meta le so fun osu merin won ni so pe ele o ma gori e
1: be ni
0: osu melo ma fi san
1: 350,000 osu meje ni 50,000
0: 50 bill
1: osu
0: e mo wa nkan wa won dajo 50 bill osu
1: be ni
0: bi poko dajo fi o se lale
1: ah anfani nla niyan
0: ile da so yi pelu ajo to mi mo boye ri ko yato ile ati gan olori
1: ile to je pe ngba to ba ti bere sin san lo tin gbo olori lo
0: e sare ba mi pe number yin ke to wa so address satisfaction
1: awon number ti e ma pe 0912991261 0912991261 tabi 0905687750 09015687750
0: Kẹ́ ti ṣe filọ́lẹ̀ ni sá.
1: A ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe filọ́lẹ̀.
0: Ọjọ́ wo lamú?
1: August 15 lamú.
0: Ọdún
1: August 15.
0: 2026. Níbo lọ́fíìsì yẹn?
1: Office 5 Egbeda Idimu Road. Pọ́nlé bus Lẹ́gbẹ̀ NEPA office.
0: 45 Egbeda Idimu Road.
1: Egbeda Idimu Road.
0: Pọ́nlé bus Lẹ́gbẹ̀ NEPA office. Kẹ́sọ̀ ẹ̀kọ́ jìnà sí mímọ́ṣẹ́ lásìkò rẹ̀ jìnà sí bá nílẹ̀ àárín yẹn ló wà.
1: Àárín yẹn ló
0: wà. Bàbá ta bá ma wa bẹ́ẹ̀ njọ́ Sátidé kí la máa ṣe.
1: Ẹ kẹ́ pe nọ́mbà yìí ni àwọn nọ́mbà tá ti pe
0: yẹn kí sáré pé
1: ó wà lórí WhatsApp 0912999126109199126 0912999126 tàbí 0901568 7750 0901568 7750 Àǹfààní ńlá ni The Western Garden. Ẹ ṣe púpọ̀ o, a ó máa retí yín.
2: Pont FM 92.9

0: náà kẹ mo yin sọ lọ e mo binu tori olohun kini yen sare memi lo loro kan gbugbu wo o ti goke o ti lo abe ti mu lodun lo konu okun to di ṣugbọn o seyin o fe jabo fe pada sinu ise oya won mu fe tele mi ka lo laaro yi ko wa lo ba oga ti mu duro so ya e soro ba gbagbe o en to mona la tele o ba won le ba toka si bi kan fun e ononu ogogon si lala kin so big sam ti mu pa rosa
1: ah pilot lo ri
0: se wa pasa
1: to le lo ye ki ma wa si bi ni gbogba alafia a se de lati owere alosi alati kalaba alosi enugun lati enugun awa blosi owere to owere la wa gba wa si ato wa pada si base wa leko nbi nitori ile labo simi oko
0: nto de mu ka won inna ki won ko je mutiti
1: ah
0: awa yoruba ti won kokko ta
1: kolon sanu
0: e ja mo yi wura o
1: kolon sanu wa nile yoruba awa nbe mi won si npe wa gan bayi pe gba ola si npada bo gba ola npada bo eyin eyan mi ni ilu Eko Abeokuta Ibadan gbogbo bi te tin gbo wa ni bond 90.9 fm mo kin yo jimo iko wa so wa san wa somo wa san wa salafia
0: amen
1: ikan ta gbo wa ohun ni ona ti a le fi wo to ti lo le fi lowo si se mo it is easy to get to the top but to maintain to being at the top it is the thing that is why ta fi wa mi by lane chemo ati lowo ke ko nira ati duro soke yen o nilo opolopo opolo ati imo ati oye nilo lati sisekun ni owo eyan ba ni ti o ba sisekun owo yen o ti tan tori te ba ti mudre o ndiku ni te ba ti mudre nbe o ndiku so a fe ko yin a mo pe
0: oje nu owo eza 10 million naira
1: te ba ti wa ta
0: owo nje 1000
1: o ti di 9 million
0: o le tan sori onje
1: be ni onje tori la se wa pe a mo pe gbogbo yin le lati make owo a fe wa ko yin no not if you a fe ko yin ni ona mi ti e tun le fi make owo tele fi multiply owo yin nkan ta de so ni o ti pe ta tin wa bi bai ko nso su kon kon su meji kon su mefa ni pe ti ogun eni ba dani loju
0: eyan
1: ma fi ngbari ni ko de se ko nikan ati lo sori sirisi ati even after outside nigeria eyin wo to ngbo mi leni afani wa fun ni afẹ wa koyin be se le ma fi artificial intelligence le ma fi pa owo si apo ti iwo to ba mu

0: nilo lati kawe lati darapo mo wa a ma ba yin se gbogbo nkan to ye ke se sugbon e bodo ni idanimo te ba ti ni card idanimo
1: ko le mo
0: yo ko le mo
1: oda eh Saturday ola eh ipele akoko agomokola ro ipele lekeji ni ago eh won to ba lode lo lola won pe ma lo de o tete wa fun taaro ku gbabe lo party tabi ko te lo party ko wa fun taago abi
0: beni
1: tori pe to ba doju agbo ti ke wan di wan ki awon eyan ton nowo ogbon gbogbon da to fi ro ton no fun olodo
0: beni
1: saidi osupa a ki e tile tile abi amon to ba di pe o ruja de fun saidi osupa amon so ma ke mo ah eh ku se to be do ba le fe le se anu pa so ma ki e amo wa se kini wa nowo
0: lesi ama olohun le lesi ana o
1: olohun ni se wa le lesi ana to tumo si pe ani se asekun
0: asekun lowo be
1: baba eni ba ni 10 million 15 million n ton pe lowo niyan
0: nkan ton pe lowo niyan
1: 15 million gboro di 20 million amo jo ti 10 million ba ti di 9,999,999 naira owo jalo
0: le je ni
1: olohun ni je ka jalo le sa number o le la ma te ate je si iru ate je o la ma te ba pe number le merin
0: oruko yin ati ai bi apere Samuel AI kede tesi number 081 548 90221 081 548 90221 081 54 89 0221 081 548 90221
2: 1M 92.9

0: ọmọ Nigeria ewo lewo ma ti jadanu dakun jo te ma pe Lukman ma soro oni seri shirt number 11 eyi ti tiago amada bole n to n fi gba o ro mo ni reason reason to so be ba fe ka ka gbadun re tori koko lanka ni bond fm e lo ra iwe to n ko ni pere daraya amapa kabo ni shooting star leyin ti gbenga ogun bote to se pe musimusi re ko da musi sokini e ba fe ka ka royin e ka fe ka ka gbadun re nitoni ni nsin shooting star won ni sa ti nbo awon ogbodo repete awon ogbodo nagere awon ogbodo subuka ma danu sugbon ijo ta ba jo dada eja kokko jo ninu ile na amapa kabo ni won so pe anti won awon fi owo si bayi bayana bayana South Africa in kan se little sorry ti fi yo jabe nkan ma se o nje je ma pe super falcon le to se pe won gudugudu meje ati yaya mefa ti an se lati gba fi eye wale ofo nlobade o koda Justin Madugu to je akona gba won oni eja gba bo se ri o nitori agbiyanju akeru nla ba lo sibi dije yi sugbon gbogbo e gbogbo ofo lo ba de koda arire mako ilu Mosheland ona soro oni eja se gbosa fun awon ma super falcon looto won gbiyanju sugbon kadara ko se won lore baale oko oke alahaji chief akim oko oke omo dada to se wi pe baale odun kewa re to nbo loju ona o lo nse gbosa fun ba se nka koko nu we royin omo
1: lori papa bon 92.9 emi o le se gbosa fun awon agbabolu obirin super falcons wa lai lai
0: eh
1: Rashidat oju ti mo fi wo ko
0: balogun
1: o to ro pe ka ma so ohun Rashidat Ajibade o se ase kere kan en to ba sumo

0: ko so fun nigba ti anfani playoff to fe waye lana pelu iko South Africa dipo ko be awon orile ni Nigeria pe e dapo e gbadura fun wa o asko ta wa ye asko elegeni tori pe o sese ko yo boro ma awon lowo o de sese ko yo bo si awon lowo njo je mo pe dipo ko so be ise lo nbenu atelu awon to nbenu atelu won pe awon orile ni Nigeria pe o je iyalenu fun to si ba awon loko je pe embenu atelu awon ipa ti akitiyan awon ninu idije to lo orile de Morocco ninu Rabat awon yan wa ni se o mo ye te gba e gba million million owo naira ti imi iran mi nu wagun oriri
1: be ni
0: lori pe be ta bolu fun wakati kan abo
2: kadara ni
0: ijo je kadara ni amo ise ton gbowo e se won se orile de Nigeria mo dagbe emi ati eta kibera ti ara yade Aisa to sha la gba bola
1: mo kan ru mo ri owo lori paper ni
0: lori paper ni
1: mo ri
0: fa ra mo gba ipo kan to le so fun wa pada ni pe kon munu wadun abi kon mo wa ke mo mo ri le jina ja so munu wadun mo ri wa wu se ko ma pa to fun o ona won ni
1: bo se ka o la lo nsoro
0: eh o wa ni won wa wo wa wo ti anfani playoff to tu abi ni lo su wi bi ya ta woko ki la so yi se ko ma pa to fun yin ni pe yo subu ara o e bo tu aje ni en to ko to ni o se olohun o bo du mi ke ko ba bo du eke n to jo ko le ani olohun ki bo se pe lo ma so o
2: jo o bo se kale da kun si asiko Malawi ati Cameroon ti won fi oju super falcon kini o le ri will si le lori
0: Shawinga ni Shawinga
1: o ma don mi o
0: Shawinga sisters o tumo si pe Malawi lo ni ife eye yi biere ah mo hotele
2: first time ti Malawi ma wa si bi ni
0: alabi ore jobe e ki Malawi ko rire mi ni so ju be lo ja sare de ese kuku ni kia kia ko sa ko mo en to je olubandamoro agba senior special assistant si gomina Babaji Olusola Sanwo-Olu lori idagbasoke ere idaraya ati gbogbo ilu Ogbeni Adebanjo Adeoye Atewogboye ti o wa mo si ski badge omo ilu Osodi pataki o lo ni ohun o se kini pataki si gbogbo eni bi eni eyan bi eyan ti won kopa se atileyin ti won wa wo awon ifesose ninu idije ti won gbe kale ninu Osodi ilu Osodi ti won pe ni Lagos Soccer ti elekeji ru e ni ilu Osodi ski badge ti wa kede bayi o ni e ma gbo o bo le je pe gomina Sanwo-Olu won se atileyin to pe fun idije yi won lawo o ni se kini awon ni 30 lati da pe gbogbo to ba tuju to lati ma se fun awon odo idagbasoke won ki se ninu Osodi nikan ni gbogbo Eko lawon ma se won ni awon dupe lowo isese nisin gomina Sanwo-Olu e wa gbo o skibad wa ni idije ohun o ti de ipele oni iko merin bayi semi final o wa je ojo 12 ifese won se ohun o ma waye ni oni ojo Friday e ma gbagbe Amusa Street o ma koju Salau Street ore meji Street o ma koju Shewu Street loni mo si tole nkan mo ni asekagba re ta mo si final o ma waye ni ola Saturday ojo 15 ninu osu kejo ta waye ola Saturday ni Oloye Ede Street lo tun ma waye nbe ni Lagos Street Soccer Star Osodi Competition Season 2 lo tun ma se lo ma kase le special star to the governor Skibaj Mr. Honorable Adebanji Adeoye Ateogboye Skibaj o wa kede pe gbogbo eto awon agbabodu awon iko to ti se dada o en ba jawo olubori o million tawon ti se le fun won awon ma mu se lola Kari Abdullahi ohun lo royo ohun lo toyo bo gege je bi agba akoroyin tori to ke ba ya keti mi ma ya di si o wa kede pe gbogbo eto awon agbabodu awon iko to ti se dada o en ba jawo olubori o million tawon ti se le fun won awon ma mu se lola Kari Abdullahi ohun lo royo ohun lo toyo bo gege je bi agba akoroyin tori to ke ba ya keti mi ma ya di si
2: ya ya ka se pada je ki so to fun emi Adesanya nba ko nbi odo oku ya re la nlo bayi nigba ti mo se bye bye o fun general manager wa tere akosile ise to se ko ni baje nitori eyan gidni o si n toju wa ajoro ko bi eni iban e pe mi lalabi eletre afikun te ba fe se mi ati ori to ke nla wa ni ayin e pe 0 23 53 74 78 0 23 53 74 78 wa lai mo faruwo dabo
3: say after me millions of naira shall locate us as we take part in the Milo text and win promo
4: millions of naira as we take part in the Million Text and Win promo.
5: Get text more than 2 million people. We'll share billions in cash and prizes, including 6 new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code, then dial *8011*4#, or scan the QR code on the pad. You could win big. Buy more, win more.

0: tan ba tele sare wari wa mu konya mo pa se pe ke se ba yen se e ri mi la ni seju marun ni si o
1: general
0: o nigba to ba de ni
1: tolorun wa si so ede na
0: to ba si so ede ni keni kan ma wonu yara mi si nle o ma ti wa ni haji gbogbo n to fi le yen ki mo iku kekere ni
2: Allah
0: akbar Allah akbar e to fi yo pe ninu awon eko ti haji ko wa ni pe sori aye yi won ba de ni ko di mu mo o to to ba ti si nbe awon ma se bo ti won kama ke ah o di lola won asale ma wa tun ma keje won tun se tori pe o fe di lola ri to ba di lola yen ko seri awon anfani ti haji ko wa ni awon afa fi so pe ja madrasa tun azima ile ko to tobi
1: ni to pe
0: to se pe a ma keko yen lo a ni le ko tan ni boro haji ti ri ni
1: jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan ibi ti mo ti ko fe bere tele tele kin to lo deyo ti mo ro pe ki re be ni pe Allah akbar ise haji ibada ni haji ama ko yon lo haji a ko yon lo bo ise business ni afale yin sheikh di olukwesi ni ki lo mu yin te pe ah eje ka sise haji yi ka ma ko awon lo haji yi
0: ah ti won jazakumullahu khairan fun bin tebiri tele tele ti e ba ronu apolopo awon odun seyin nti won ma nipa awon tin kiro lo haji nti o dani opolopo iroyin te ma koda oruko ti won pe won ni agbero agbero maka esi ma won tan pe lagbero tan pe lagbero eje fi mo ba yen awon agbero iroyin te ma gbo nipa awon iroyin ti o dani e won ka won elomide maka eni ko won lokan da won le son won ni mo tun won fe se be si ni eto yi eyan to fe lo se ibada o ni amana ninu en to sanwo fun ni peter ba ti dohun yi awon eni won yi won a to awon soju ona bo ti pa ti bo ti ye
1: gbe bukata le ayo
0: won lo gbe bukata ti gbele lowo won sanwo fun won si fo kan ninu e pe to ba ti ka won dohun ah gbogun to ye ka won se yo ko adohun tan won ba ri jakule ati temi na gogo se bebi na se jasi niyan bo ti je pe ati kewu ati gbo kewu ye amo keyan mo theory haji ati fatika yato sira won e wo la pere ti ta ba nsoro safari wa akanu ti ra pe a lo bayi a bo bayi awa o ro wi pe ta ba lo ta ba bo o le yo kan be to ba lo lati safa to de maruwa e yo kan niyan lati maruwa fa o di meji elomi ti wa sa be nu wa to lo de safa to lo lati safa to de maruwa to pada si safa to pe le yo kan o sa mi ala ni kanu ti ra
1: Allah
0: sugba practically en to ba rara o awa bo ti rire o awa ri pe afi ki awa ti oro ye gbo ni toro ba ye ko bo re ise yi ko dasi ko fi je wi pe awon eyan oni ma fowo jona wahala awon bo sasan tori pe ta ba kuku bo sibe awon ti o ma se yi na ni won ma wa nbe lo leni won yi pe eni to nsise alaraji lagbero mo to operator si ni wa o
1: o ti ko lagbero
0: nto eto to wa ndie ti koja bo ti wa ke lo mi to ko le nisin won eko won ti leko to ye koro nipa bayi la se se bayi la se se bayi la awa tu wa don a tu ma wa lead won nabi sallam lo lead awon eyan oni khusu ani manasika bo ti se yi
1: se
0: pe e se pe boya o njuwe fun won o mu bi mo ti se yi o nsaaju awon eyan tele kodo manasika kun to ba ti se kankan kodo ani mana emu ti mo se yi o be na la se se ni sin tori wi pe ta ba se be ajamba amana tawon eyan ninu wa
1: Allah akbar jazakumullahu khairan o ti ye bayi lo to mi mo o mo tori pe tin ba won lalaji ba won se to lorisirisi o ti ojo ti se die a si ti ri orisirisi awon se nse ara won kan ta so pe ah o da npa wa tin alejo se mo en to pe tin pe ah Bond FM Islam Media Communication Sheikh ya ba ri ati ri gbogbo lo se ko lo ko ma se ase anu wa ma se so yi bo se dun to yi pelu gbogbo anfani bayi pelu on ti saudi so te mo ba so ni shoki a ma te so gba bi ni pa date bayi ni on wu elomi emi na fe lo emi na fe lo emi na fe lo en to wu lati lo se haji to fe se haji pe kemi na o ti se kan meje meta lo ni ile aye mi ni kemi na se ki leni na an ti se ki do gbodo se ko lo le so pe kaji na ku se irorun fun
0: now ge bi nti e wi te ba wo tele Saudi won silekun ni Nigeria ta ba se Ramadan tan ti osu kan koda

0: oṣu aji o ti le lawo yo se ma pe e dakun e saye wa lodo yin mo fe se aji kini iwa nje akoba fun wa te ba popolopo dun seyin awon eyan da ni wa ni airport won ma pariwo won ma pariwo ah won ri gba agent to ka won lowo saudi wa ri pe akoba yi poju fa won nisin that's ko tan so nisin ka to se ramadan edit ni visa lowo
1: Allah
0: hakko. Oju
1: be. Sure for pe
0: Ramadan abi ta ba ti wa no Ramadan. Visa ti wa lowo.
1: Emi gun atalafia loku.
0: Tika ti ti ti wa lowo won so emi gigun atalafia loku wi pe alhamdulillah a ojo ta gbera. Eleyi fun ijoba Saudi lan pe eyan melo lo nbo. E je ani eto to peye. Standard kan ni kale. Eni to fe ko yan lo o fun na fa ni pe to alhamdulillah ise ti pe kamọ pale mo o fun national hajj commission na laaye lati le so fun saudi pe ibi te to doduo e wa le to ba fe lo lapere lodun yi ajo odun to nbo saudi ni gbogbo eni ba fe wa ka wa celebration by september 26 se ri pe gbogbo ti bi osu kan ati jo melo kan ni iyan o tumo si wi pe gbogbo o te yan fe fi lo hajj ko wa ko le tumo si ni pe
1: e wo ibi ti tin tun yen gangan
0: gangan mo ta si ni wi pe wa register
1: foruko le
0: foruko pelu wa
1: na de foruko le
0: pelu ka na foruko re le pelu saudi elolowo bayi ni se le kan lowo je oya mu sisi wa na se le kan yen tori pe ka to lo haji o di may odun to nbo won ni ko foruko le ni september odun yin anfani pe ko fowo die le nisin wa ko ma wa san etuku die die die kasiko yen ototo
1: Allah akbar erongba saudi niyan
0: erongba
1: eni kan so fun mi ni jerin e pe jerin so ni jerin tin se tuesday also so ni ijeje tin se ojo saturday ngba ta pari ase lati waju batan ni to ti se lugbowe
0: ni
1: pe kilo ta saudi le wa lere bayi aja fata gafar kan na won o se wa n ba ni ka saudi le wa lere gan
0: oke
1: ah ah kilo de o ya gbolo san wo gogo bayi bayi niyan ni mu ni ah ka so kilo dai be kini yo fe ye opolopo awon yen gba pe to ba ti rowo san ni 2060 september o lo aji ni odun to nbo niyan o jo
0: okay
1: so ti be jo ye ti poju
0: bo se ri e je ki fu wa ni apere kan ni 2022 abi 2023 itori pe saudi n pere pe nigeria eyan mi o le ko bo ni haji national haji commission so pe a nbo awon eyan si sanwo a nbo eyan si sanwo a nbo ti ti won fi tile ku border Nigeria o le so pato.
1: Iya won tan ko bo wa.
0: Saudi o ni ati palemo. Lodun na awon alalaji wa ni tagbang. Ni mi na won ri won ko sabe tent.
1: Odun na so pe o Saudi buye o buku lodun ni.
0: Eh ki si sejo Saudi. Tori odun mo lo nbe pe Nigeria eyan mi lo nbo lati odo yin. Nigeria lo wa ni ipo karun eyan to lo si aji to poju laye. Ipo karun la. Be ni ipo kawa.
1: To. Kọlọ ma se lewo gugu wa o.
0: Won won bere pe iyan mi bo
1: Nigeria
0: an bo. Ati mo ye. Ni gugu agbanla aye karun.
1: Ati gugu awon ilu Larubawa na.
0: Gugu le Larubawa gugu agbaye tun so fun yin. Ipo karun Nigeria wa.
1: Ata won to pe poko wo moto wo
0: se. Ani se gugu agbaye mo tun so fun yin pe gugu agbaye. Ipo karun Nigeria wa eyan to po to lo si ajiju. Won won bere pe iyan mi lo nbo. Bo ati iko tan. Iyan mi lo nbo, an bo ati iko tan. Iyan mi lo nbo, an bo. Ah ah. O se re pale mo. Won ti to be mi na won se to be di arafa won se to musdalifa gbogbo eto la fe se oye eyan to nbo
1: yo ba ni bi je ku mo lu loro wa ti o ba ni di saudi oni fun wa
0: lo ni fun wa lo
1: lo bi ele ta se ko ta se lodun yin aji ta se ko ja lodun yin ti e se ko ja lodun yin
0: okay now
1: hey tolo wa de se to ndo bo ni iran
0: gbogbo
1: won ni 31st january lo ma tan
0: okay
1: eni kan so fun mi pe 31st january ke nse wo ko ni jare ages down so ngba e wa so pe 31st january ni o wa di a fe bere awe I said we sa kan pejo balance one say balance lonia atowo te said that the balance e din kan imu lodun ni and a kilo de a jo ta a ti be ramadan ni on the saudi team saudi wa tun wa se baba nbare tun wa for su meri kun lodun ni
0: e se nile ise ti wa
1: al kubra
0: international services limited wo le yan to ma fun mi lero pupo alaji kini ye oni pe close o njo to ko wa eyan mewa lo fe ran lo e lo pale won dodun ti nbo
1: owo si wa lowo
0: o ko wa
1: e si gbowo
0: a le gba toto ko si bi ta fe ko won si
1: allah akbar
0: ko si sheri n ko lagbara ni pe saudi ti wa din number ku
1: number nigeria
0: 5000 na ma n fun wa tele lododun won wa di ku si 50000 iwa se nigeria ni kan gbogbo agbaye ni won di ku be
1: kilo
0: fa e se saudi ni nkan kan ti won pe ni ruya 2030 vision 2030

0: Jimdin la ma ba pade gbogbo ta ba fe bere alafa lati bere ero la kono ko ma sase ni rorun kono ko ma sase ni rorun e ba shadow fun mama wa won se won ti le ni 70 lo won si se olugbowo won si se lo aja mi nota la ke soko e ba fe nu te fi se
1: mama mi nota la ke soko tubo ton olorun je o da atubo ton olorun je o da atubo ton olorun je o da olorun ba wa fun won dile ataya talkiyama olorun je o je rorun fun won ola robana takabali mi na kanta semina lalu wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillah
0: جزاكم الله خير شيخ يعقوبني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام
2: ajo lo sile mimo aji ki se fufa bi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba ajo na o dara ta ba ile ise to moju tu re ni ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited cheti umura ramadan ni ati gbogbo osu toku irorun lo bade lodo ti won awon afa to moju tu irin ajo ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kika alquran egbadegba eto ilera to peye ile itura to sumo haram ni Dina, ziara si gbogbo ayase ati bebe lo. E kan si ile Kubra International Services Limited ni number B3 Amori Complex, Ore Lope Bus Stop. Egbedadi pile Eko fun alaye lekunrere e pe Al Kubra International Services Limited sorry 0803-501-6171 tabi 081-796-3353 Al Kubra International Services Limited. Won la ba lo.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eto pe kere pataki. The Federal of Tijani and Lagos State Central Division. Wan pe wa si bi joint kubura. Mo wa gba mo la de ba o Sheikh Dr. Muhammad Basi Abiola Ahmed. Mo je kan ni wa kula Federal of Tijani and Lagos Central. Mo ba wa jo mo la de ba o Sheikh Aminullah Apostle the Grand Khalifa of Tijani and Lagos State. Eyi ti wa ino jo Friday 14 August 2016. Ibi ti ti wa ni Lagos Federal Central Mosque opposite Ever Square. Ebute meta Lagos State. Mo be ro lele to bere. Mo wa gba mo la ba o Sheikh Dr. Basi Abiola Ahmed.
1: لبيك اللهم لبيك
2: ايش الله محمد كما شي مودا لوري عمره اما باسره لي دي نتي لي شاتون ني كوني بكا كوني شي اجا تي عمره pelu ro al firas aja nura service limited fi se be call september special umra jo fun lafani lati de gba ife akase umra la papo december no dey lo fun gba to je pe alamba ni ati lo aji 2026 lati lo gan ile oluwa oporopo awon anfani le je te baba le shall firas aja nura service se ni ajo september special umra ati umra december fun 2026 e kutima pa awon afa to mo ni pa suna no mo ko ise ni ajo si gbo awon aya ni lati la Fanyati si sa se kwa lu wa se da deta awon je le wa to wi na le ma je ta fi lo ta fi de e ma ko loye ati balu o gbegbe le pe ni my popular demand September 24 la ma gbe ra ta si ma pada so le de Nigeria in October 4 2026 for the September special umra e la wa ta fe se umra la papo December la ma gbe ra ni December 28 2026 ta si ma pada so le de Nigeria ni January 9 2027 a get is the last ma san wo September special umra kale tabi umra December for 2026 e sa ti ma ka so lu le shell that's to one number 92 koruduro pa de bus stop ilu eko e pe 08 3410 5710 Abi OSO 247176 01 Ali Firdaus Aja Numbra Services Limited. Awọn ni wọn kon lọ saja tuma pẹlu rọrun.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Atuke ikabo sori eto yin eto wa Ali Firdaus
4: Quarter Hour.
3: Eti ile ise Ali Firdaus Aja and Umra Services na se onigbowo re. Gege bi ise mi Imam mi titun wa ni yara agbohun safe pẹlu mi Abdul Mumin on latunji gbadan FM ni oruko temi imam mi e ba n salama si gbogbo omo Nigeria
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ama tun dupe fọlọhun
4: alhamdulillah
5: adupe ore olohun
4: alhamdulillah
5: lotun lo si ita ma lore
4: rabbil alamin
5: ita te ma lore gbogbo odera to ro kiri ka wa yi na ore mani melu melu eni ti eti re fine eti re da o duro dede o le ma legbe eti dada amo wallahi ko fi gbo nkankan
4: subhanallah
5: tori pe igbona ti nbe nbe olohun yo kuro awon tolohun wa yonda fun ki se pa lori meji anu olohun la rigba
4: allah
5: wallahi anu olohun la rigba won ni nkan yi mo ye alaafia on ti to oni to nba dubu ya isan olohun mo faare se wa
4: amen
5: opolo de olohun
4: alhamdulillah
5: ti ma to ni tolohun ti ni ka tun ri ma se leyin ni aki ma fe ni kokan wa
4: amen
5: ti ka tun sopolopo ojima laye
4: amen
5: atoro alekun ike ati ige fun asaju wa agbaru wa wa nabi wa muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam
5: ike olohun wala olohun re aje nje tan ko ma ba saju eda ko ma ba awon sahaba ko ma ba awon ara le re ati gbogbo eni ba gbese lori ibi ti won gbese le lati sin ti o fi di ojo gbin dal kiyama leyin le ya ki gbogbo eyin lo lu fe wa te ma teti si wa lori kan ni nijo mejo mejo eti te tun gbo wa oni di olohun o san yin lesan gbogbo abe olohun ko san wa na lesan siso ni won ba bo olohun se fun wa lagbara mo olohun mo fitina wa awa ta wa jo n pale mo lodun yin na olohun se ni rorun
4: amen
5: gbogbo wa to wo na fe pale mo to fe lo ma joko sile ma duro de gba to ba de september ta ma wa rush ni gire gire gire ijoba saudi arabia lo won o fe be ah gege bi idanileko ta n ba bo
4: na
5: bi ta sun si ni jejo o na ni oro olohun to fi n ba wa soro nipa apere ta fi ma awon eni olohun to to to je pe ko need kan pera won leni olohun ko leni olohun ni mi baba ti ri awon ami lara won fun lara wa a ma pe eni olohun ni won nije ejo ori aya 68 la duro lori awon kankan tolohun ni ki awon to ba je ni olohun ki won ma de oni ki won ma pe nkan mi po mo olohun ko ma ta e ko ma lowo si taje sile ko ma taje sile ko ma se ba won lowo si taje sile gbogbo oro ti won ma so lori radio ni lori social media ni ko ma support itajesile ko ma so islam loruko ti ki se ti e muslimi ni sapa yan leyin leyi ka ma ko ma ka ma je ni to nse zina gbogbo wa na la mo ti won pe ni zina ka jina si olorun wa ni gbogbo awon to ba se leyi ni pe won pade ebi ebi nla to ba ti jo gbe na kiyama olorun wa tesi waju ninu aya 69 oni yudo afulahu li azabu yawm al kiyamati wa ya khaluda fi himana olorun ni leyin pe won pade iya eleta ilero to ba ti jo gbe na kiyama olorun ni a wa dobu iya won dobu dobu ni won ma je gbeyin na se feran dobu dobu ngba te wa laye gbogbo bowo yin o se dobu bi o se ma multiply le nle ka kiri ti o je raye sin lohun owo te ni ni bank bi o se dobu le nle gbogbo nkan yin dobu dobu le nfe eh alhaqum takathuru ko ma po si ko ma po si olorun to ba wa de jo gbe ni alkiyama eni ti o ba tele la ni olorun yi to hu awon iwa ti mo so yi yudafu lahu li azab a je ki ya re na o dobu to ba de jo gbe ni nipele nipele ni o ma gba iya re to ba de jo gbe ni alkiyama wa yakhluda fihi muhana yo ma wa gbenu iya na ninu iya ina eleta ilero yo ma wa gbe be ni gbe eni adojuti
6: olorun so wa nbe
5: igbe eni adojuti tori ke gbogbo awon eyan ti male ni olorun gba to wa laye to won na npera ipo ko si bo won o se je ibi tun ti mo wa ba ibi dojuti ni olorun mo ja kan gun sowo oya
6: amen
5: olorun mo dojuti wa laye mo dojuti wa to ba di jo gbe dal kiyama
6: amen
5: ere olorun oba oba onike eh o ni fe wa pupo o wa ni pelu e na baba wa te wa re ni to ti huru wa ta nso isiwaju ninu yin baba re ni to ti se pe o ti lowo se paniyan ri o ti fowo fowo are paniyan ri boya wa to paniyan physically ni abi wo to sa nkan aburu si yan temi re fi jade afi ko ma be o afi ko ma be olorun oba olorun wa ni pelu bo se le tohun na illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanatin wa kana llahu ghafurar rahima olorun ni illa man taba aya fi eni ba tuba tawbatan nasuha ti tuba to mo kan ga ti kin se tuba te yin o tun pada si de ese leyin to wa tuba tan lori ese to ti se yi to wa sadehun ko ni pada sibe wa amana o tun wa igbo lohun oba gbo re tun wa lekun si ere olohun n ba o de bi pe iman re tun wa lekun o da nkan mi po mo lohun mo koda to ba re ni to ba n lowo sita itaje sile iwo fun ara re o ma kilo fun won o ma se wa si o ma se je advocacy peace o ma je ambassador of peace lori ile aye awon yan wa wo pe lagbe ja ma ti ye pada wa amana o gbo lohun igbo lohun oba gbo re yo le si wa amila amalan soliha o tun ma wa sise re to on ma so wi ke mo n kirun mo n gbawe nikan o gbe yan dali kiyama ko gbe yan dali janna abi ko fi ise re kun amalan soliha ise re o se laarin community to wa won mu eleni re laarin iwo atawon obi to bi o awon obi re o sadua fun pelu wa to ba hun si won iyawo atawon omo re o se daada si won de bi pe adura won ma fi ranse si e adugo obi to wa immediate community e gbogbo aarin ilu to wa o ma sise re to esin to nsin mo kirun lasan wallahi ko gbe yan wa aljanna mo gba we lasan ti gbogbo wa iwaju re ko simale ko gbe oda aljanna to ba ni sere tori pe te ba wonu alquran bolorun ba ti nfi amana siwaju ni o ma fi ise re ni o ma fi tele olorun ni wa amila amalan saliha o ma sise re ise re o mo laarin muslimin kan bo ba wa laarin ti ise muslimin sise re bo ba wa lawujo awon kristiani sise re gbogbo ntani keni le ri o ma bo iwo ko lọlọrun won iwo ko lo da won iwo ko lo ni dajọ lọwọ ama ibagbe papọ yin laye gẹgẹ bọlọrun se so iko gun to bi re ba je keferi ma ba won se keferi ni ama se daada pelu won nigba te ba wa laye tori n to pa yin po papọ laye ni yun oro esin emi olorun oba ni mo ni olorun ni gbogbo awon ti won ba wa se daada bayi fa ulaika yubadilu llahu sayiatihim hasanat awon won yi awa mu ayi gbogbo aburu tun won ti se pada awa fi daada ropo e ah olohun oba mo tobi o olohun ba ni be se tohun na be ba pada te tuba te tun sise ere te gbe mi olohun oba gbo a mu aburu te ti se ayi pada awa so ti daada wa kana allahu ghafura rahima tori pe olohun oba emi olohun oba yi ghafura oba ti ma forijiyan ni to ba wa forijiyan tan rahima yo tun wa ke leyin to ti foriji o ko ni so pe o je ru elese tele ni eleyi a o ti se mi tele tele mu foriji lo to ama ni fun ni ke mo gege ba we eyan se ma nse tai fe gbagbe en to ti se kini kan fun a e gboro se dada si mo o aya file laye eni olohun nu nse be ghafura ohun foriji rahima ohun tun pada wa ke yin leyin aforiji na abe olohun oba obo la gege gbo bi teni kokan wa ku si olohun ma sai tun wa se
6: amen
5: ma sai fun wa ni courage ati tuba ma sai fun wa ni courage ati se daada ka le ba bayonu olohun oba pade
6: amen
5: olohun ko ma sai se ni olohun fe ni kokan wa pelu ogbo lodo olohun a tun ma tesi waju ni ojo mejo
6: imam mi eto olutun wa nta bayi ni le ise alfirdaus ajan mara service
5: ah be ni atokun gege be a se mo wi pe ojo ti n lo ni le se alfirdaus ajan umara services ipalema o je wa logun pupo ai fe fire brigade approach yin ti gba ti nkan ba ti wonu tan ka ma wa sare girigiri ai se iforuko le fun haji fun odun to n bo wa yi yo pari ni ojo 24 osu kesan in 26 of September oni foruko sile yo pari gbogbo won to ba fe ba wa lo ni le Shadfreda's Hajj and Umrah Services ma fe nu so lasan gba form e ko mo wa san wo e die die ani gbagbo wi pe pelu ogo lodo Olorun be se dala ni ayo Olorun o se ni rorun fun yin
6: amen
5: asiko sile ma o lati foruko le foruko sile fun Hajj bakana wo ma won umrah tin benta umrah September se benta iforuko sile si nlo bakana ni umura December so pepe opolopo awon ton ma ni holiday ton na ma na won lo jaye kakiri December yi e ko awon family yin wa ka jo lo si umura e fi umura na e fi encourage awon omo yin tolorun ba fun yin ni means e tolorun fun yin lagbara e ma jo je pe London at America nikan le kan mo ka awon omo yin lo e fi le olorun oba e fi awon omo yin na bakana ni foruko sile fun umura Ramadan to nbo wa ohun na ti wa ni o ti lo bayi ki olohun oba ko se ni rorun fun eni kokan wa
6: amen
5: pelu ogorodo olohun ojo mejo atun pade
6: amen nibo wa ni awon office yin wa ati number tawon eyan le pe yin si
7: e se popo atokun ile ise wa to je headquarter ona ni number 92 Ikorodu Road Fadeyi bus stop ni ilu Eko number 92 Ikorodu Road Fadeyi bus stop ninu awon ibi te tun ti le kan si wa on ni ero agbekale tan pe ni landline number te le pe wa si nbe on na ni 01 01 29 29 56 56 316 le kan si 01 01 29 29 56 56 316 316 ero alagbeka ti a mo si mobile tele ti pe wa tele pe wa si abi ke fi atejise ronse o na ni 080 080 34 34 10 10 57 57 10 le kon si 080 080 34 34 10 10 57 57 10 abi lori ilana eleyi na 080 080 24 24 71 71 76 76 01 le kon si 080 80 24 24 71 71 76 76 01 ekan si oluluse wa to wa ni ilu Ilorin lori number 080 080 32 32 47 47 94 94 51. Let's call it Ilu Ilorin 080 32 42 9451. Office wa to wa ni Ilu Saki e kan si Ade Ona Olapo lori ero 080 38 30 7824. Let consign Ilu Saki 080 38 30 7824.
6: Koni Dubai lo lori eto yin eto wa Alfred House Culture Hour titi igba mi ta tun ma gbora wa Abdul Mumin Olatunji Baro FM loruko temi mu ndagbe pe ma sala
8: iroyin pajawiri le yi o mo sese se ilole ororo amana awon eniyan si tin dara lati ra awon ojogbon gbagbo pe awon eyan to ma nra ororo aburo fi ilera idile won wewu lati fi 50 naira pamo to bi onje kan be mi ororo aburo ti ko ni idabobo oni ode won tun da lati no kegi ti o mo toni toni lai mo tun wa ninu re sugbon nisin pelu ororo amana ko si ibarawewu mo
9: yan amana refined vegetable oil blend layo
10: amana oil sealed value honest price no compromise
11: Ija mi mo e o fa Ajo ayo wa city
12: Celestial Church of Christ Psalm 23 Parish Oshodi and Otta Parish ni won pe gbogbo eniyan sibi soji ta gbangba 20th annual power pack crusade pelu akori the 20th year First King chapter 9 verse 10 Tuesday ojo kejidinlogun osu kejo 18th August 2026 lo ma waye bere laago mewa ale ni Jalisco Stadium Oshodi Local Government Secretariat Oshodi Ipinle Eko iwo na wa fun iriri agbara adura ase oro ton yi igbesi aye eni pada ise iyanu labe ise ranse awon woli Prophet Makon le Olorun so CSC Olorun ni Prophet Sunday Doni Prophet Jude O Oyemade Prince Ebed Osumu Mega 99 CCC Apete Choir Ibadan ati Osquire CCC Psalm 23 Parish ni won ma fohun to redodo pe awon angelis okale olugbalejo Prophet J Omotayo Badamo si JP labi asi Reverend Pastor EMF Oshofa Prophet Pastor and Spiritual Head CCC Worldwide Jimmy Jairo ni o ma tuko eto fun alaye lekunrere ma pe 08023655115 ati 08079630552 Jesu nduro de yin
13: 92.9 Punt FM 92.9

Kiwa.

0: adupe lodo olorun ta tun lanfan lati pada sori eto yi loni gbangba dekun kedere bewo a program that has no apology for anybody ma se laburu ni o bo ba ti se laburu kankan ma je agbo si nbe afi ti onifade o ba gbo si loku akito leta lejo wipe gbugbu apata aku ipale mo odun lagba lowo olorun odun isese yi koni ba eni keni wa ninu sare a se todun yi a tun se opolopo re si ninu aye kama je ise awon baba wa kabiyesi gbogbo nilu eko atagbegbe e baba wa kabiyesi o ma bodo shiru alade odejo bi alagodo ti ilu agodo alagodo ti ilu agodo kabiyesi kade o pe lori mo si fila o pade ogun ayike a o le soro ma ko gbirin gbirin gege bi erin fun won ni ka ma ki gbogbo olugbe agodo patapata pe aku pale mo odun isese won ti ki wa fun ti keresi koja won ki wa fun ti ileya ati tunu awe lowo lowo baye isese ni kabiyesi alagodo n ki wa fun o mo se ki wa pe aku pale mo odun isese be ni won ki honorable Idris Balogun lo mo kafata limoso pe oko ayeye ati aseyori odun kan lori alefa ijoba idagbasoke gbedimu won wa se lagba pe oluomo wa dagba wa pe o wa ma ri ise imota yo si pada dofo lori e o se eyan o ba kabiyesi alagodo eyan o sumo won tabe eyan o ba won rin a tun ma wa fi ese rin kakiri igboro la ni oko ndi o se wo kabiyesi eko odun sa baba wa obalu asegun ajasa wise to ni gbongbo kabiyesi ka yiro pe lori kibata o pe lese o aku pale mo odun sese ba oni o se ri sa dada na ni yo je pelu ase lodo iledumare eku apere oba nure ni ala ni akremi olomi tutu kude ibu wa no ni jegun of jegun land kabiyesi won ni ka ki gbogbo omo bibi atalejo ilu ijegun pe aku pale mo ti odun isese oba simiu adebo wale atanda kabiyesi olorun fun mi dada ota elegbe tilu egbe won ni ka ki gbogbo omo bibi atalejo ilu egbe papata pe aku pale mo odun kabiyesi oba asisgbara biu asiwaju onikotun kabiyesi kade o pe lori won ni ka ki gbogbo apatapata pe aku ipale mo odun isese kabiyesi oba asisgbara gbara mo si oro otan keta onigando baba baba lo so pe ti oro ba tan ote ki se kini ote ki tan anki baba kabiyesi oba dr ibrahim olasiko mila wa belu olofin elekarun onisere oba amid omogori ola ore lo pe laka elegbada oba nasuru baba tunde akan bi ogunrom bi aku pale mo odun isese awon ni won fi ise iran wa o kabiyesi oba najim den abidin aberejo odunala 1 ogunjo bi keta aku pale mo odun isese oba ileje dele ya ndi ogododo olododo a oni fi isese odun isese mo o gbogbo awon bi to won alejo ilu ijedodo won ni ka kiyin oloye agbajimo latejo balogun baale lo ijagemo ba oni o se ri isese odun yi yo bo si ba se nfe lagbara lowo olorun kabiyesi o ina otanwo oba sulaimon raji ilu femi loya sayiri force oni ba ipon fi ba kingdom keyan wa ko leku labo ko se dekin ko ma wa jo lodo odun ti ojo ba tin ro odo onibale de be ba wa le lasasa lo sodo oniba kabiyesi sa te ba ti ri jelele abu ayin di ododo e ti ri kabiyesi oniba niyan o tabi ke tara sasa ke lo sodo oloye agba jimo olateju balogun e ti dodo kabiyesi oniba niyan o ko leku labo pari e ibe ni ko lo olodumare a je ki odun isese yi ko bo si ba se nfe fun alagbara lowo olorun e je ka tesi waju
1: ohun elo tutu kan ti wa fun sisi awon onje aladun
2: se looto
1: beeni tasty cute chicken flavor ni o ti won se pelu awon eronja balaye lati so gbogbo onje ta se daje ponu la beeni tasty cute chicken flavor afuadu aramanda sonje mu ti gba ti tasty cute chicken flavor lese kese to ba je be a ja fara o sare lo ra tasty cute chicken flavor ti e loni lati ma je gba nu onje aje ponu la Tasty Cubes Chicken Flavor. On fun wa lo nje to gbadun. Tasty Cubes Chicken Flavor. O wa lo 100 gram, 104 gram, at 104 gram. O tun wa ni ye fun.
2: alake ibo lo nyara lo bayi lowuro yi ore oni lojo gbigba bere aje sara nile iwosan abele wa mu mu omo mi lo gba bere aje sara re ko orun to yo ti gbogbo igba lomo re yo mo gba bere aje sara ni be ni o mi o le fi ile romo mi sere abere aje sara nda abopo awon omo lodi sawon arun to lewu bi igbona polio ikofe ati diphtheria o rorun lati toju omo bayi ju ka ma se itoju arun pelu gogo bo leyin wa ola awon osise ilera na ma ran mi leti akoko lati gba bere aje sara to kan fun omo mi
3: gbogbo omo lo leto si abo kuro lowo awon arun ti abere aje sara le dena abere aje sara ko lewu o munadoko ofe se ni lawon ile o san labode ladugo re bi o ba ni ibere tabi esun pe wa lori ago 0916 824 5000 ile o san wese koko s center sumo ojube o ti lero lo o se pataki ke o ma awon ile o san na nigbagbo ninu won ki o si lo sibe o ye ja jo sopo mo ile o san ese koko to sumo e nigbagbo ninu won ki o si lo sibe ikede yi won lati odo ile ise ijoba apapo tin ri soro ilera bele ta mo se national primary healthcare development agency
4: duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere pere

0: Alhaji. Ejo, awon wo ni zakat to si?
1: Ikin, awon mekunu Olorun ti ori kan ko, arin ajo, omo oruko, ati eniyan ti gbese ti wo Olorun bi apo ewo ati be be lo ni.
0: Allahu Akbar. Ifeso wa ni awon eniyan ti o fe ki zakat won ma sise ye ko gbe. To ri ko si gbagba ti baran mekunu Olorun, ti anu won ki nse mi.
1: Ijo answer ni na koka ni ki won darapo mo. Ijo answer ni na koka. Won fi beru Olorun ba lagba zakat lowo olowo. Ti won si fi beru Olorun ba pin. Ko si oju saaju ni zakat pe ijo answer ni na koka. Bo ba se zakat lo ba won ni owo yin. Tabi sadako, answer din ako kani ke ma bo. Latu wa shishi olori. Mwakale si, 15, Alhaji Alake Street, off Community Road. Ako kai kuleku, esile fi sadako tabi zakati nisho wasi 101350-4473. Zenith Bank PLC. Account name, answer din ako ka, zakat in bracket. Tabika kukupi, 0909-487-5711. Ijo answer din ako ka loso wipe, ki gogo lowo muslim yoma jujumero. Anike yo ipo, kuro ninyo alika.
0: Daddy wa, how mo yi ma tin pe leju? Se won gbodo so pe tori a relocate wa si agbegbe Akoka. Ke won mo ma continue education won mo.
1: Won ma continue. Mi o ti ri ewe to temi lorun tele ni. Sugbon nigba ti mo de ile ewe Asorudin Akoka Nostrum Primary School. Emi go gba pe nkan ju nkan lo.
0: Asorudin Akoka Nostrum Primary School. Emi na de be lana. Mo ri ayika won to rewa. Classroom to nje ke ko wori. E tun wo boss oloye ti won fi npa won mo.
1: Se yen ni kon ni territory ya ni awon oluko won fi npa won mo ni Arabic ati Western education extracurriculum. Sports, quiz, and debate. Wo ba jiyan to se lagbe Akoka. An Saturday ni ko ma gbe omo rebo fun deki e laaro. Ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 Alhaji Alake Street, off Community Road Akoka ni won kale si. Je kin fun loju opo won, pe won to ra won mo mi lo be lona.
0: Oyoyo ara mi o lele mo.
1: 0913274223. An Saturday Akoka Nursery Primary School.
0: Ile iwe fun ojo la won omo wa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث أما بعد أدوك بفهم الله وباوا أباتي أتونكي أما بلوري توليني أباناني أدوك بفهم atoroke ati ga fun oga wa eni tolorun gbaye fun annabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam kolorun ba ki annabi ati gbogbo won ara le annabi patapata gbogbo to gba fa annabi titi dojo esan kolorun ki o ba ke gbogbo won atawa na ti anbe loju ona re awa ki gbogbo ara le gbogbo yin lolufe eto wa ti ogori afefe eto wa zakat afara ti ijo wa ansaruddin society of nigeria eka akoka ti won se agbateru re akin pelu gbolohun to fi nda julo to fi nda julo ni gbogbo asiko ni gbogbo gba ni gbogbo ojo oni ani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu oruko mi yi pada like mode oruko mi ti mo je atokun to wa pelu yenda olohun pelu anu olohun ati ni awon ustaz wa gba awon fa gba ti won ba soro ni jejo ta ni part 1 ni won se fun wa pelanu Olorun part 2 ni Olorun ko ba se ronun fun won o awon afa ti mo fi owa ti apon daruko won fadilatu sheikh al ustaz al haj adam eni folami ko ba salamu sey ara ile
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to gege bi e ti mo lori eto wa ti a ba ti gbo salamu awon afa wa tan en to kan na ni pe ki a gbo on ti won ni fun wa ni bani soro Olorun abi Olorun Olorun to se ran fun won ti won witi jejo Olorun eni to fe so fun won na Olorun da kun ba se ran fun won ko Olorun ko si je ko ye ni kankan aye keyeke bismillah bal tafaddal mubajjal
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ilahal hawalin wal akhirin rabbis samawati wal ardin القاهر في حكمه من تنزيله وخلق كل شيء فقدره تقديرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعلى آله وصحبه ومن سار على ناجه وتمسك بسنته الى يوم اللقاء بعد ادوك فون اولم
2: الحمد لله
3: okwa to pa ni okwa ta du folohun ohun na lo ba akoko ti nkan kan o gba waju e o si na oba ti o gbeyin ti nkan kan ni keyin re lai lai
2: Allah
3: ohun lo ba to da sama ni meje to si da ile ni meje to wa da nkan orisirisi nkan o da ko o da obo o da won nkan kan ni meje meje oba to se be adupe folohun oba na
2: alhamdulillah
3: asheke ja fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kuma maluri anabi nikan won sahabi anabi won tabiin ti to fi dori awa alhumma rena ti an gba ti eleni ki kana ki o ma kare ni kankan wa
2: amin
3: nige bi atokun wa ti so ipe a ma ni istimraru lori oro ti itesuwaju lori oro ti a n ba lo lose to lo nipa kila won na wa kidul islam kila won kan ti o le ba islam wa je to le nullify islam wa asalaye fun wa pe nkan to le ba islam je meji na ni asalaye fun wa pe ona meta ni a le gba je muslimi ama nkan meji lo le ba je muslimi na je ati salaye re fun wa ninu ala eno ile keji ti a fe salaye fun wa lose yi owo na ni awon iwoye ta fe jo ta jo fe ujo wo nipa ipe ina awon ti o ti won kokko ti o je in ti o kokko ba islam eyan je owo na ni pe ki an se al ishraku billah ki an se ebo pelu olohun akoko nu elekeji na ni wipe ki an wa ma ma ku ninu islam ko lohun ohun fi islam ohun fi islam le kini dajo re en to ba ti fi islam le won ni ka pa ama dajo to olohun ba gbe wa fun wa ninu alquran na ni pe en to ba ti fi islam le o wa man ya olohun so fu ja ka ma ninu alquran ipe wa man yartad minkum an dinihi bada uz billahi minash shaitani rajim wa man yartad minkum an dinihi fayamut en to ba fi esin re le to ko ninu islam to wa ku sori ebo o wa kafirun olohun ni kafiri ni o fa wallahi ka abatat a'malahum ira wa ni be isharan ise won ti baje fi dunya wal akhirah ise ti won se laye o ti baje yi ti e kun ti lo de balodo olohun na ti baje eri ele ni eso lo ere ni ere to lohun be fun won olohun ni ka pa won ama won hadisi ti won awon eyan kon poye enu re wipe ki man badala dinahu en to ba ti fesin re le fakturuhu ki won pa ala nabi wa muhammad so be ni anabi lo so be ki ni de ta na fi so be o la fe wa yanju fun wa leni a koko ri pe olohun je ka mo ninu alquran ni surat al-baqara aya 129 bada uz billahi minash shaitani rajim wipe wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiya nafsahu gbogbo ni yo munu yin to ba gburin ko ni bi lana anabi ibrahim alayhi salatu wassalam ila na anabi ibrahim na ni islam islam gbogbo awon ti won je awon esin ko je ati muslimi ati awon ti o se muslimi won gbagbo wipe anabi ibrahim ni baba igbagbo olon wa ni wa man yargabu an millati ibrahim esin wala anabi ibrahim se a ri pe esin ta anabi ibrahim se na ni ko se islam wala qad istafainahu fi dunya wala wa innahu fil akhirah min as-salihin anto ba ti mu to ba ti wa loju ona na o ti nbe nu awon eni re laye ati njo ngbe dal kiyama olon ba le ki ala lo so be fun wa olon wa n tesi waju pe iz qala lahu

je ka lo wo awon database ninu awon ti won ti ko ni islam ijare ni ton ti pari ninu awon ton ti ko ni islam so far ijare nikan ti won ti pari nitori pe ko ni islam a le ri eni ba ko ni islam o ko fori ara re ni eni ba si wo ni islam o wo ni islam fori ara re ni olohun oba ti o la ikra afidi ko si compulsion ninu islam bakana ati wara awon ti won ko ni islam nigba ti won bi won lere wi pe kini sabab kini di ti won fi ko ninu islam won je ko yo aye pe di ta won fi ko ninu islam na ni wi pe awon beru oshi awon beru koshi mata awon awon beru ebi awon beru kebi ma pa awon awon beru iya awon beru ki iya ma je awon eleyi lawon excuses ti won mu wa fun wa lori wi pe islam ti won fi kale naam e je ka wa be lowo wa yi pe ije muslimi ki yan je muslimi ko je muslimi ko di tami pe o lowo lowo o n kinu folohun ko di tami pe irun to n ki o fe fi wo owo lodo olohun ni o fe kinu folohun ni tori gbogbo n tolohun se fun e o le satisfy olohun ni be iyan wa je muslimi ko je muslimi en ti kadara re ba tin to ba tin be ninu kadara re ti ola ba tin be ninu kadara re pe yo kole yo ko eni to ba ti lowo ni to ba tin be ninu kadara re pe yo ni eni to ba ti ibimo to ba je ko o ti be ninu kadara re pe yo bimo so gbogbo eleyi iyan se islam ko se islam o ba ma se islam olohun wa yo fun e tori pe arrahman arrahim olohun rahim kullu almu'min wal kafir fi dunya o sin laye yo ke ike taye ni yo fun e ti yan wa je muslimi ko je muslimi ko so yi pe ko se tayan abi ko so pe ko se ma tayan eleyi ni collection akoko nodo awon ti won so pe awon ko ni islam tori oshi tabani ka wo idi to opolopo na fi ko ni islam a ri pe opolopo latara adanwo kan si ikeji na ni idi meji na awon fi ko ni islam ti o ba je nitori adanwo yo je nitori wi pe awon kan won joko si bi kan won brainwash won won wa gbe thread islam si won lemi ti won fi ko ni islam idi meji ta won fi ko islam na ni seri idi ala kokko ti ja si pe awon eyan won wo yi pe ti yan ba tin se islam gbogbo yo ma smooth ni ara ko ri be Olorun ba le gran so fan lo min al-Qur'an yi pe asiban bara uz billahi minash shaitani rajim asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Olorun so fun wa yi pe awon eyan ro yi pe awon ta won ba ti so pe awon ni gbagbo folohun a ni don wo mo tori pe won ti so pe awon ni gbagbo solohun a wa ni don wo mo iro Olorun ni ko ri be o tori pe wala qad fatanna allazina min qablihim awolohun a fitina a wahala awon ti won siwaju won fala ya'lamanna allazina sadaku awon olohun fe fi mo awon ti won be ti won so to ti won be ti won gbo olohun ba gbo looto ninu won fala ya'lamanna al-kazibin be si ni awon olohun fe fi mo awon to je opuro ninu awon eyan won da si pe gbogbo en to ba ti fu islam mule tori pe ana tori ona ati ja ati mu opuro ni kin se muslimi na tele ele ni ele keji e wa ro ele keta ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to so yi pe man baddala dinahu man baddala dinahu gbogbo eni yohun to ba fi islam mule faqtuluhu epa ati haya ti o je ka mo idi ta bi fi so be anabi gbe ofin ni wa tori pe ofin ni wo lo ni ofin ogun ni e gbo ofin ogun ni ofin na tori pe ati ri awon nigba ta anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi doju ko awon fitina lo da awon keferi o doju ko wahala lo da awon keferi gbogbo ogun ta anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ja patapata won lo attack e ni ko sogun kan ta anabi attack yen e je ka ta wa wo yi pe ije anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ije anabi yi ije ati o ti pa yan kan ri tori pe o ko ninu islam ara anabi o ri ka re ni kan ta anabi pari ama anabi gbe ofin ni wa nitori awon kan ti won se bi muslimi awon keferi ti won lo join nigba ta ti won ready ogun ti won fe lo jagun awon kan na awon keferi won wa strategize anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni al-harbun qudiatun ogun jija iteni won lo iteni fa won anabi muhammad won lo iteni fa won anabi atawon sahaba re to ite ti won lo ni awon keferi won lo so yi pe awon fe lo gba islam best ni ninu okan won fe lo wo strategy ta won anabi muhammad ti won lo atawon sahabi lati fi jagun lati fi ba won jani won wa de awon kan si won awon ni won lo ba anabi ka won ti gba islam awon gba islam anabi ni gba islam marhaban e ma wale e ma wala e ma e wonu islam anabi o welcome won dada

0: ìkíní àwọn mẹkúnú ọlọrun tí orí kanu kọ arìnrìnàjò ọmọ orúkọ àti ènìyàn tí gbèsè ti wọ lọrùn bí àpò ẹwà àti bẹẹ bẹẹ lọ ni
1: allahu akbar ìgbésẹ wo wà ní àwọn ènìyàn tó fẹ kí zakat wọn máa ṣiṣẹ yẹ kó gbé torí kò sí pàkigbà tí bára àwọn mẹkúnú ọlọrun tánu wọn kì í ṣe mí
0: ìjọ ansoro nínú akọkà ni kí wọn darapọ mọ ìjọ ansoro nínú akọkà ló fi bẹrù ọlọrun ba alágbà zakat lọwọ olówó tí wọn sì fi bẹrù ọlọrun ba pin kò sí ojú ṣáájú nínú zakat pípé ìjọ ansoro nínú akọkà bó bá ṣe zakat ló bá wọnú owó yín tàbí sadako ansoro nínú akọkà ni kẹ máa bọ láti wá ṣiṣẹ olóore wọn kalẹ sí 15 alaja alake street off community road akọkà ìpínlẹ èkó ẹ sì lè fi sadako tàbí zakat ní ṣọwọ sí 101350 4473 Zenith Bank PLC account name Ansarudeen Akoka Zakat in bracket tabika kuku pe 09094875711 Ijo Ansarudeen Akoka lo so wi pe ki gbogbo lowo muslimi o ma joju meran ani ke yo ipo kuro ninu alikamo
2: Naam Alhamdulillah rabbil alamin opo ni fun olorun ba ti o se ibaniso na fun mi fun baba wa adupe fun olorun gbogbo na ni o ti ba yanju yen so ma je ka ni ka ma ni shaku lokan wa bi pe se nkan tan se lo to na ba o so o na lo ti yan na fun wa kolorun ko ba so won lesson daada ele ti won so fun wa leni kolorun ko se ni balejo daada fun wa ti wa na ti a gbo Ọlọrun ko ma se ni hujja ti o takun won ati awa na wala haula wala quwwata illa billahi al-ali lazim ya ra leto asuko na ti to ati a promise ara wa npe ose yi la gba ipe mejeje papo pelu olodo Ọlọrun so ati wa se oju opo le ati si oju opo le bayi number ti e pe wa si o na ni 09029188014 le kan si 09029188014 edakun te ba ti pe wole eja lo sibi wa nle kan na ka ma en tori asuko wa rojo musolokun so ta ba ti pe wole edakun eja lo sibi bere wa le kan na na ni kolon ki o sha na ni ko bi alo ni ko ta baba so fun ni abi nkan mi ta sin pe a fe be to jamo oro esin ta sin pe anibukata si alaye lori re eja bere Ọlọrun ko se orun fun wa labẹ be pe are ti pe wa gẹgẹ bi ise wa awon ti won ton nowo si eto wa ton ba da si gbogbo gba atawon ti won fe gbero ati ma da si Ọlọrun dakun Ọlọrun ko ba so gbe lesson re o gba ton tin na Ọlọrun ma je ki o ton lowo yin lai lai Ọlọrun ma jo tonu banki ma jo tonu apo yin wala la haula wala quwwata illa billah wa ba shadua fun gbogbo patapata ato mo gbe lati kedele ati go executive Ọlọrun ki o gbadura ni kokko number te gbo asile kan lẹ́ẹ̀kan sọ náà ni 09029188014 a máa retí ìpè wa tọ bismillah sir.
3: Náà adúpẹ́ fún ọlọ́run.
2: Alhamdulillah.
3: Gbogbo àwọn tí wọ́n onídùndùn ọlọ́rẹ dáadáa tí wọ́n náwó sí ètò wa tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n gbé lárugẹ abẹ́ ọlọ́run fún ọlọ́run má ṣàbà dúpọ̀ yìí náà lọ́wọ́.
2: Ọlọ́run
3: má fi yín lẹ̀ láéláé.
2: Ọlọ́run
3: má dà yín dá bùkátà yín má dà yín dá rọ̀ yín. Látòrí àwọn bàbá wa nílé tí wọ́n jẹ́ alága wa àgbà. Baba wa Muhammad al-Bashir Aladi Muhammad al-Hawwal Sheikhu Ọlọrun ma ṣajari won pe o Ọlọrun jari won pe Ọlọrun ma pe fun wa Ọlọrun ma jo tan lowo won ma jo tan banki won ma jo tan din won ma jo tan lowo
2: Amin
3: Alafi ara ti won ma fi se mi gigun ti won fi se pe Ọlọrun ma ṣaba yan de fun
2: Amin
3: Latori ti won awon baba ti won tu tele won Alhaji wa Mas'ud Soba loju Mustafa Ọlọrun ma ṣaba kun baba na lowo
2: Amin
3: Soba ti won ma ṣaba wa tonu Alhaji wa Malaki tolu aluju Ọlọrun ma ṣaba kawo na lọwọ ma ṣaba wa pẹlu wọn ma ṣaba do ti wọn gbogbo awọn baba wa Alhaji wa Ogunlẹdun Alhaji wa ti wọn jẹ treasurer wa Alhaji wa Sadiq Alhaji wa gbogbo awọn baba patapata just pe ta ba ni ka ma kan wọn asuko lọ Ọlọrun ba ti ma wọn o si mọ ntẹ nfẹ Ọlọrun ma da yin laamu
2: Ọlọrun
3: ma fitina yin Ọlọrun ma wa la yin Ọlọrun ma damu yin o
2: Amin
3: ite iṣẹ tẹ n ṣe naa Ọlọrun jẹ banbi to lere gba wo nbẹ gba kankan nbẹ
2: Amin
3: latọdọ Ọlọrun Ọlọrun ma ṣaba sọ yin lẹsẹ
2: Amin ya Allah illa billahi al-ali lazim hello salamu alaikum
3: hello
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo kan mi la tin pe wa
4: mo
2: bẹ bẹ ṣe nkan to man ba lu ala jẹ
3: okay gini nkan to man ba lu ala jẹ awọn n to man ba lu ala jẹ ninu awọn ti man ba lu ala jẹ akọkọ ti yan ba ṣalu ala to so iso man ba lu ala jẹ o ti elekeji tori wa ni en to pe ya ri pe omo kekere ni elekeji nun to ma nba lo wa laje ti yan ba sun o ti sọlo alatan wa sun no mo sekin onun to do nipan to ja si pe ti won ba nji e tan ba ji e gan o yo pe di e ko to ji ro onun be to ba ti sọlo ala o lo tun ala wa la se ninu on to ma nba lo wa laje un ni ki yan bi te bi ba jade yan sala la yan bi tan yan lo tun ala wa la se ninu to ma nba lo wa laje owo na ni kiyan fi owo kankan mokunrin e leyin gba tojo sala latan ko wa ko obo nkan mokunrin ko ma fowo po yo balo alaje bakan ninu to ma balo alaje okunrin to sumo binrin yo alolo e ti baje obinrin to sumo okunrin alolo e ti baje ninu awon to ma balo alaje niyan so ni won ba assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam to adupe lowo awon lowo bo tin wa alaje wa balkis ati alaje ori to ke kolon ma jo baje fun lai lai akonjo ni mo yin lowo pelu ogo lodo olohun ewo yin bayi le fi gbọ ton ya toro fun baba wa ti won je adi olori oko bambam nile ise yi baba wa abdul wahab akosile olo ma jo baje fun lai lai olo ma jo baje fun lai lai gbo titin danu oro yin olo ma jo dojuru itoku je ka to te n to lodo olohun kolon ko ba da inu re aki o baba wa ti won je landlord wa ni agbegbe ina bakana baba wa oba olusegun ajasa onigbogbo baba oba onigbogbo kọlọn ma je o baje fun lai lai baba ma n gwa ni gbogbo gba ọlọn ma da la morin ru lai ati gbogbo ọlọba be kọlọn da kọlọn ko ba ke ogbo yin kọlọn ko ba sanu gbogbo yin gbo n te n fe lodo ọlọn kọlọn ko ba fi le yin lọwọ toro fun ni wa Nigeria ọlọn da ku ma gba lo wa je o ọlọn ma da Nigeria ru ti Nigeria o ba baje ọlọn da ka ye ni kankan ara ko ma je o da wi lai lai ma je o tuka gbogbo akoka lapapọ ọlọn da kun ma warafa anahu makana aliya afa an saudi ni loko ni branch wa gbogbo branches pata to wa leko patapata ati lagos state council ati national council gbogbo patapata olondakun jamari batise jamari onigba ati gbogbo awon egbe islam na to wa nita olondakun jamari batise jamari onigba baba missioner won ti wa lona oye ko ti we ko bayi olohun adupo lowo ti o ba aso odo ma aso pada asiko olohun baba na olohun da ku ma tubo lere mo lo dada olohun ba se won ni aso won pelepele ba salekun daraja won ka di gbogbo member mission board na la ku ma je ka da pada si buru ma je ka ri pada si ida baba raji ti won gbo wa na olohun da ku olohun ti o se won bo se se won olohun da ku ma fi aisan ma fi kankan ni won lara olohun oda ba fi kokon ni won lara olohun olohun o ti lu aro o ti lu osun ale won olohun dakun jo da fun won yo tubo da fun won je jere awon mo won je jere awon aro lo siwa to alhamdulillah ni aro ni baba siwa olohun dakun ataro atale atos ati osun olohun dakun ma fi ni won lara ati awon na aro wa osun wa ale wa olohun dakun ma fi ni kokon ni won lara wala la hawla wala quwwata illa billahi alihi alazim to ati ndagbere fun wa lori eto na ni oni to wa zakat afwa gbogbo ati a fe da seto wa account number wa o na ni 10135044473 le kan si 10135044473 Zenith Bank and Saudi Akoka Zakat o na ni oruko ti o gbe jade le kan si 10135044473 o na ni account number wa ti Zenith Bank and Saudi Akoka Zakat o na ni oruko account wa amariti awon o ti ye yin gbogbo te send sile ko se to kereju kolon da kolon ku ba fi adipe la dipe kolon wa fi son pada fe ni kokan wa to iruko mi o yi pada Abdullah Kimode na loruko mi atun dagbere fun wa ni ose ni Olorun ma je ka dagbe leku lowo ma je ka dagbe ni le arun lowo Olorun dakun a ma ila ma ba awon na le ma gbo pelogo lodo Olorun kolon ku se wa dada kolon ko se wa ba se fe wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: al-aji ejo awon woni zakat to si
0: awon mekunu olohun ti ori kan ko arin ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi apo ewa ati be lo ni
1: allah bar ipese o wa ni awon eniyan to fe ki zakat won ma sise ye ko gbe to ri ko si paki gba ti baran omekuna olohun ta nu won ki nse mi
0: ijo answer ni na koka ni ki won darapo mo ijo answer ni na koka lo fi beru olohun ba lagba zakalowo olowo ti won si fi beru olohun ba pin ko si oju saaju ni zakapo pe ijo answer ni na koka bo ba se zakalo ba won owo yin tabi sadako answer ni na koka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja lake street off community road akoka ipinle eko esi le fi sadako tabi zakati nsowo si 10135044 73 Zenith Bank PLC account name answer din akoka zakat in bracket tabi ke kuku pe 09094875711 ijo answer din akoka lo so wi pe ki gbogbo olowo muslimi o ma joju meran ani ke yo epo kuro ninu alikamo

eka o pada iroyin apapo nte siwaju ile ise asobode ile wa e kati ipinle ogun ti so di bimo wi pe awon ti rawo to awon eroja ofin kan ti o je wi pe igbe won re o je egberun lona mefa o le die be la won si rawo to iresi ti apo re je egberun lona meji o le die ti agbajopo owo re ti o n lo bi bilionu meta abo o le die naira eni ti o je igbakeji oga agba ohun iyan oga agba le se asobode ile wa nipinle ogun aladapo afeni lo so yede mimo lako to n sa afihan awon ohun ti won mu won yi ni idiroko nipinle ogun ogbeni afeni so di mimo wi pe arin ojo kerin le logun oṣu kẹfà ọdún yìí sí àárín ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹjọ ọdún yìí ni wọ́n mú àwọn èròjà òfin ọ̀hún iye àwọn ọjà òfin

atleche bon de femme 92.9 pe lele na ni a fi mata te pe se na ori awon eto wa fun ti akoko iya ma gbojo ko na fun awon eka ide igbo anure ka ti wa ya golu lati ma tuko awon eto wa e ma ti yu kuro le se bon de femme 92.9 igbadun ti awon na ni se ti wa ti ba ti dago merin gege bi se wa yan go merin abo a ma ba awon eyan wa pade labala eka ide yoruba loruko gbon alasa pase le se bon 92.9 fe la sin dupe lowo yin pe e seun be se nte ti si wa ni le se bon de femme 92.9 pilike zai ko labrahim loruko temi lagbagbe ori toke omo adeniji ta je tuka awon eto wa e seun 10:30 si wa

Kelem, your man again today. We're not talking no gendi buna. Bond 92.9 FM. K here. Oh, bocheta. Eba ena gega nori. Maka I korogi ni wetarage na geno I hende ai gejiwe noria no bocheta. Abo mangre kozomi funa we ne kele. Toke na blikis. Maka ibunye muche neze mboge geru mbunye poche na aka onye mge bunye ya maka odi ubua mwaka boche mchazu kwa aka mbunye ge ebyanso mana mamna mtege dea mwa kaiga ni hu oyore ma kaiga gani me ya ma mwa siya ge upu ufodo ae kasia na ya bo oyore ma oko elekere mbukbo mkwe mega anura koko wa macheta na nogo oyore ma mwarihe ndiozo na ibera gena ya deka ndo kako na opa ufodo na okwu ụfọdụ ma ọ dị nke dapụtara maka na ihe ihe gbapụtara sịsị chụwe ya anyị achụba nịan ọ gafee elekere mbụ ma oji nkeji 15 gafee elekere mbụ anyị agụpụtara gị ihe ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa anyị ga-agụgide ya gụgide mgbe oge ji ọkara wee gafee elekere mbụ anyị agụcha mkpọbatazie gị ịnụrụ oge dị nsọ nke ụbọchị taa ga-aga n'ihu ruo mgbe ọ kụrụ elekere abụọ na elekere abụọ ka anyị na ozom igbo ji anọrị n'oge ekwe mba ya mere mmasị ga-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka asị m kwuo ohere asị m na nkwụ na aka m mma n'ọnụ ọ bụghị nkwụ na ngwọ na aka m mma maka ngwọ na-atọ biribiri mbọ na-atọ ụtọ karịa nkwụ ọ ga-emazi nke karịa gị mma ma n'ezie n'oge ndị igbo ihe anyị na gị ga-eji na-anọrị ebe a bụ nke mbụ asụsụ anyị maara nke ọma nke abụọ gị onwe gị ga-eso na-etinye okwu ọnụ n'ihe gbasara ndị igbo ka anyị gaa n'ihu n'oge ọ yọrị maa

Azalo. Nkabo genu do akom mili volume 1. Aijo era ne tetere omo. Ne tu akwa siri si na okoko puta. Bu tu akoko si kwasi na akwa we puta. Ndu azo obuna. Bu mili. Yabo. Oya bona so aluchia. Maka na ndu ayide. Bu chuku ko di naka. Ya mere mo danka. Mande egwu jiri were egwu a buru ugbo ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene.

dị mma na-ejekene na Abuja ahụ, ana m abịa na-eje, ana m abịa ruru na na-edozi oche ka anyị wee na-abịa. Ka osiladị, gee ntị nke ọma, maka na o ruola mgbe a ga-agụpụtara gị ihe ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ dị iche iche rutere anyị aka n'ụbọchị taa, n'oge omen Igbo. Ndị na-eje Abuja, asịkwa m na-ejebe na onye na-eje ya gbaa redio ya ka o wee na-ege ihe na-eme na Lagos. Wee ruo mgbe ị ga-eru Abuja, join ya, sonye na-ege ntị na nke na-eme na Abuja. Kosila dị ya ozi dị mkpa ka ị na-anụ ya, ya mere anyị ji nọrọ ebe a wee na-agbasara gị ya bụ ozi ka ị na-aga n'iru.

0: ọbụ ikpere arụsị maka na o nwere nwoke kpọrọ m n'ekwentị wee na-asị ka m jugodi ndị igbo na ya gwara ụkọchukwu ebe ya na-ekpe ụka bụ onye igbo na ya na-ala ala igbo ka ya gaa rie ji ọhụụ ụkọchukwu ahụ sị ọ bụrụ na ọ na-ala igbo ya natakwara n'ụlọ ụka ya na ọ bụrụ na ọ na-ala igbo gaa soro ndị be ha rie ji ọhụụ ka ọ ghara ịnata n'ụlọ ụka ya na ọ bụrụ na ọ na-ala igbo gaa rie ji ọhụụ n'ala igbo na ọ gagụgharịsị obi ya arụsị ka o si wee kwuo ya n'asụsụ bekee ọ sị m ka m so ya na bekee ọ sị you have gone to sell your soul to the devil o wee sị ka m jụọ ndị igbo ka m jụgodị ndị ụkọ ndị bụ ndị igbo ndị na-agụ akwụkwọ nsọ site na Genesis wee ruo Revelation wee sị emume iri ji ọhụụ ọ bụ ikpere arụsị maka na ọ bụrụ sọsọ nwoke a o nwekwara ndị ọzọ ihe dị otu a na-agbagwoju anya dịka a na-eri ji n'ọnwa ọgọst ọtụtụ ndị igbo ga-ala ala igbo ga-arie ji ọhụụ o nwekwara ndị ga-erie ji ọhụụ n'obodo a maka na ndị igbo si ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe ọbụla ibi ka ị na-awachi ọ ya mere ebe ọbụla onye igbo bi ọ ga-achọ ka ebe ahụ dị mma na onye igbo na-ewere ebe ọbụla obi dịka be ya o nwere ndị ga-eri ji ọhụụ n'ala Lagos o nwere ndị ga-eri na Oyo nwee ndị ga-eri na Ogun nwekwa ndị ga-eri ndị nọ na Ghana ndị nọ na Accra ebe ọbụla isi wee na-ege anyị ntị ihe anyị na-ajụ wee bụrụ emume iri ji ọhụụ ọ bụ ikpere arụsị 070-631-619-164 akara ị ga-eji wee kpaa onye zibatala m ozi ịkpọ m n'ekwentị ọ bụrụ na ịkpọ m n'ekwentị mara gị enwe ike karịa gwa m ebe isi akpọ gwa m aha gị hello ehihie ọma ehihie ọma nwanne kedụ aha gị kedụ ebe isi akpọ gaa n'iru ị bụ onye ebee n'ala igbo onye awụ ide mmiri ụmụnne m ndị awọ awọ ololo awọ jiri okpiri tụgbu enyi abi mgba gaa n'iru
1: iri ji akpọ ihe ọjọọ ole etu ọbụla obi ori ya ọ bụrụ na ị soro laa je buru na-efosi ọkụkọ gwọ bụo ebe anụ m amara okirichila ntara iko na-efosila otu ebiri n'isi ala ịmara na nke aha anụsị ka ile anya ma ọ bụrụ na iburu ije ekwu osi ọhụrụ ịkpegbata ekpere n'elu chineke nna ekele ya nje ejijiri me ihe siri me otu me ewere oji ya na ọgba ahụ aha wee mekwa ọnwa ichereke wee mee gịnị ka ọ ya kwepụta ya ntụrụ ya ntụrụ ya n'ezinụ ụlọ kpere chineke weta ihe ọma wee rie ji ahụ o nwee ihe ọjọọ mụrụ ọbụ
0: ka m jugodi gị nwanne m nwoke sawa ide mmiri kwa ndị igbo na-akọ ji ebe ahụ a na-akọ ji n'ala igbo kpọọ ime ọhịa ebe ahụ a na-akọpụta ya ebe ahụ a na-esi agụpụta ji kpọọ n'ime ọhịa ihe ndị anyị na-akpọ aha osisi ogirisi na ụmụ ihe ndị ọzọ na-akpọ aha kpọọ n'ime ọhịa ka ọ dị ya gazie ihe na-akọwa bụ emume iri ji ọhụụ ọ bụghị ikpere arụsị ya gazie 070-631-619-16 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị
2: hello
0: ehihie ọma kedụ onye mụ na ya na-ekwu kedụ aha gị Nnamaka si Yanikwaja nna maka o tekwala ahụ maka mmiri na-ezo anya na-enwetezi gị nna maka ama m na iwe onye awụ ide mmiri kwa onye mbọsị na awụ ide mmiri gbara obi ama m na isi ise ka ịbanye mbọsị sikwa mbọsị banye isi ka ịbanye awụ ọkwa eziokwu gaa n'iru nna maka emume iri ji ọhụụ ọ bụ ikpere arụsị na mbọsị nna maka nke ị na-ekwu ije ụlọ ụka

0: n'ezi onye chi na-azọ na-azọ onwe ya anyị mee nke aha dị mma mee mmanya onye ha nọgị na-akwụkwọ adị ama ama ịchaka otu onye na ife dị ọma na-ekele chika jecha na ya na-ekelekwasị nkasi obi chinwụba n'ozi ọma igbo bụ onye nụpụrụ olu ya ugbu a echefughị m onwe m aṅụrị ka ụzọ m ifuna na-asị ya dịrị gị mma owu anụ gbanata ya chika bụkwa nta gaa n'ike dị ka ị mere edela njikere ịrụ ọrụ
1: ọ dị mma
0: ọ bụrụ ihe njụrụ gị
1: ya gaziere
0: gị na-awụ na ịga
1: n'afịa
0: na-agụrụ esosefa ngwanụ dọtụ na ka iji ugbu a

nasarar nan da Allah ya bawa sahabban da suke jagabbar ita Allah zai ba wannan jaruman na kasar Iran. Wallahi musulunci mun zama abin tausayi, wallahi mu abin tausayi ne, ba mai san mu sai Allah, ba mu da gata sai Allah. Wai a wannan cin kashin da ake wa musulunci da irin wannan ikirarin turmuzi hancin namu da ake, amma har a cikin mu ana iya samun katoro ga yanda suke ganin cewa su goyi bayan Yahudawa, ana rigima da musulunci. Da ya cewa in dai ana rigima da musulmi ko mai gurɓacewar aqidar musulmin a goyi bayan su. Amma wani yau wai na biyo wani tsazo aka turo min shi yana buɗe baki yana cewa ai dan me Iran za ta dinga kai hare-hare ƙasashe da ba su kai mata hari ba, wai sun rasa ta ina za su yi magana, sai suka ɗauko da yake Yahudawa ne, sai suka ɗauko salon cewa Iran tana yaƙar waɗanda ba su yaƙe ta ba, ƙarya kuma ga yarjejeniyoyin yaƙi ne da manzo Allah ya jera su ya shimfiɗa su tsakaninsa da Yahudawa da mutanen Madina, wanda in suka karya annabi yake kai musu hari. Ya Iran ta faɗa musu cewa kar wanda aka yi amfani da ƙasarsa aka kai mata hari, idan aka kai mata hari za ta ɗau ramakuwa a inda aka kai mata hari, amma da yake kai tunkiya ne ka fito kana ce mutane wai dan ne Iran za ta kai hari wannan ƙasashen, abinda kake nufi Iran ta zauna a kace-kace da ita a rusa take nan, kai taka buƙatar kenan ta zauna kace komai kawai an wato ta zama amsa kaskiya da kawai ta kama hannunta. To waya abu Allah illa an yi cimma nurahu, ƙarya kake yi Allah sai ya cika haskensa, Allah sai ya taimaki musulmi. Kuma abin da zai baka takaici yau shekara nawa aka shafe kullum sai an kashe ƴaƴan musulmi a Gaza, kullum sai an kashe, kullum harin yau daban na gobe daban na jibi daban, da ka buɗe rediyo za ka ji an kashe mutum kaza a Falastin kullum. Kuma abin da zai baka mamaki wanda ake kashe wannan fa a Falastin ba ahlus sunna ne da suka ƙunshi sufaye da wahabiyawa, Falastinawa sufaye ne da wahabiyawa, sufa ake kashewa ba ɗan shi'a ba ne, ƙungiyar Hamas ta ahlus sunna ce wannan mutanen Gaza duk ƴan ahlus sunna ne, sufaye ne da kuma wahabiyawa, amma ba su taɓa kishi ko dan ƴan uwansu wahabiyawa wanda ake kashewa ba su taɓa magana ba, sai yau da aka kai sansanin America aka kai masa hari, an kai wa uwar gidansu Allah da suke bautawa a ɓoye an kai mata hari, mu suna cewa muna bin shaidai su kuma ga Allah sunan America yau an taɓa America hankalinsu ya tashi. Jama'a ku duba fa abin da yake a fili, kowa san rigima ce tsakanin musulunci da kafirci, amma ana cewa mai isa aka kai hari sassan da aka bada base waɗannan mutanen su zauna. Kuma ina gaya muku da rigiman nan da ake yi su ne suke goyon bayan musulunci, mu muke goyon bayan Yahudawa, da ko fitowa mai magana ma ba za mu iya yi ba, saboda ayoyin da za a yi taja a kan Yahudawa, saboda yadda za a ɗauko Ƙur'ani a yi taja a ce a ce mun munafukai ne, amma da yake su za su iya faɗan komai su marasa kunya ne a wannan fagen da wannan matsayin daga suke iya fitowa su goyi bayan Isra'ila, sai su goyi baya ta fakaice don me aka kai wa inda suka ba da dama aka kai hari, don me aka kai musu hari. Ya kamata jama'a ku gane na sha faɗa muku waɗannan mutanen wallahi sun fi son Yahudawa akan musulmin da ba irin fahimtarsu yake yi ba, ina muku rantsuwa na sake rantse muku, mu kuma da su ne suke rigima da Yahudawa, yanda muka goyi bayan Iran haka za mu goyi bayan su, ai so muke ku zama musulmin ƙwarai, ba haf muslim haf yahudi ba, amma kun zama haf muslim haf ba yahudi, to ya zani da ku kun shigo da kan musulmi zuciyarku ta Yahudawa, duka ku ta musulmi zuciyarku ta Yahudawa, kuna ta rusa addini da wannan yahudancin naku. Wallahi da ƴan ɗariƙa ne daga ta haɗa da Yahudawa, ƴan ɗariƙa suka goyi bayan Yahudawa, da tuni suna nan suna ta mimbari don jima ana hudu ba, yau ga su suke goyon bayan Yahudawa, Allah ya tashe ku tare da su, Allah inda zai tashi Yahudawa Allah ya tashe ku tare da su. Mu rigima da Yahudawa gadonmu ne, rigimar da aka yi nasara da su wanda har yau ba a sake nasara da su irin wannan ba, ita ce jagar da Shehu Abdul Qadir ya jagorance ta, wanda aka kwato masallacin Quds a hannun Banu Isra'ila.

A yau zan ba da fatawa, sannan zan ba da fa'ida, wanda wannan fa'idar magunguna ne tajriba. Duk mutumin da yake baligi, magidanci mai iyali, ya saurare ni da kyau, ya ji fa'idar da zan bayar. Duk mutumin da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara, wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin maninsa. Duk ɗa namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin ƙarfin mani, ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara, ka saurare ni da kyau. Wani magani ne wanda na samar, wanda muka sa masa da suna mai kantankar, wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da saki-saki da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afirka. Mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya, idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah. Ni sarkin saiwar Afirka da nake bayanin nan, idan ka amfani da maganin nan, zaka samu ingantacciyar biyan bukata akan wasu lalurori, akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta, akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa, akan mutumin da zai je fitsari ya minti bi fitsarinsa bai ga mafita ba, akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban su ya kankance sakamakon ka taba yin istimna'i. Wani ya taba shiga ruwa, ya yi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi, aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarinsa, sha'awar su ta dauke. Wani tun da ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin kaifi, idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar kai dauke gaban kai kwanta. Office ina yana nan a cikin Lagos, a Agegi, Abbatuwa, gab da fadar sarkin Fulani. Ga wanda yake son gani na, zai zo ya same ni ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 091 58 00 00 06, 091 58 00 00 06, 0 1 58 00 00 06. Duk mutumin da Allah ya jarrabta da matsalar da ya shafi mafitsararsa tana bashi matsala, kana fitsari ka dau wani lokaci, fitsarin bai gama fita ba, baka da lafiyar mara. Duk ɗa namiji wanda ya rasa mazakutarsa, ko ya rasa ƙarfin mazantakarsa, ko gabansa ya kankance, ko sha'awarka ta ɗauke, ko ni'imarka ta ɗauke, ko gabanka ya koma ɗan ƙanƙani, idan kai amfani da maganin nan, magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarayyar Afirka. Magani ne wanda na haɗa da ginseng, magani ne wanda na haɗa da kwayoyi na moringa, magani ne wanda na haɗa da hibiscus, magani ne wanda na haɗa da cinnamon, magani ne wanda na haɗa da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukkuki da farin makarho da bakin makarho da icen katala mai maganin 100 babu da zumbur alluran manoma da garangaudi namijin itace da saiwar biyar rana sai azzakarin ayu da kitsan ayu
da farurukuci da bakin rukuci na hada wannan maganin magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutun ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 091 58 00 06 091 50 00 06 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani duk jinyar da yake damun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne ɗaya tamkar da dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukatar ka za ta biya

Mamada.

0: الذي فضلنا على كثير من عبادي المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادupe fun olorun ba atoro ke toro ge fun anabi ko olorun wala je kan so e ko gbadu agege bi ehun ti ajia fausia ti won mu wa ni ibere a ri pe eto toni ase afin nse ara oto yara oto lati fi gbola ati lati fi ba baba wa ti won je oga wa ni ile ise yi je mu wa ti olorun ni ki won fe ma yeba die tori won ti taya won kan yeba die ni gege bi asiko ojo teyan ma nlo lenu ise ijoba ati ojo ori yen alaji wa Abdul Wahab Alade akosile baba yi gege bi won se gege bi asiwaju bi won se lo ipo won lo ipo ni ipo bi muslimi ododo se gbudo lopo tori akoko en to ba je muslimi to ba je asiwaju e ri pe en ti alohun oba aleke ola ta ba nwo principle awon alakale eto ijasiwaju nu sharia islam akoko ti a ma akoko wo na ni pe a akoko mo yi pe a nsoju olohun oba a soju olohun ni wa el ko ngba to olohun fe da baba nla wa da mo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim on inija ilu fil kharidi khalifa wa fe da arole mi asoju mi sori le gbogbo en to ba wa fe je asiwaju o ma rira e gege bi eni ti on represent olohun lori le to tun wa to ele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bi ije e ma represent olohun yen olohun ni al malik al muliki oba oba gbogbo awon ba lori awon lori to ti mulika man ta sha o wa ni bo n se je oba gbogbo awon ba yen overall ohun amo to ba di wi pe ohun o le wa do si waju yin kon ni ohun ni ka bi o wa fi awon kan se adari adari adari olohun ta wa fi to wa je adari yi to fi wa sadari yi to n fun wa ni ipo yi ohun la ma wa tele o ile ise ni ofin ti e Nigeria lofin ti e
1: ben
0: amo wa ma wo wa ma te lofin Olorun wa ma te lofin Nigeria wa ma te lofin ile ise wa wa fi to Olorun bori e lati ba awon ton gbe sise lofin won bo se fe lofin won yen ti o ni ko inira ba awon ton se olori olori ti o ni se akoba fun awon ti won ni ile ise ti won gba e sibe ipe ko ma je oga ile ise wa se wa lo lakaye wa logbon wa gbe sotun wa gbe sosi so ipo yen bo tin lo fi olohun ofin orilede Nigeria ofin olohun yen afi ile ise ofin olohun lo ma je ko bori akoso to ba fe se so wa ma lo ofin ile ise bi apere si o wa nu ofin pe ti enikan ba ti sase ba se mu query ten kan abi be ko ni amọ iwo to wa kokko je iwo to je olori to ba je nlanu esin query ko la kokko eh query ko ni akoko akoko ni pe ko pe eniyan agbaja se o si ki lo sele ti nkan fi sele bye bye a wa salaye fun o pe de bi se ni ko tun jo obirin o le je o gbomo lo lewe nkan kan ati ri awon oga kan to se pe awon na won se ru e mo ranti ngba temi na wa lenu ise gege bi principal
1: ile eko
0: mo awon mo ss3 ton fe se waec ti ngbo mi awon ss3 won fe se waec la aro to se pe opolo won ko wa si teacher to fe ko won ni ise aro teacher yen o si n class won o wa jina mo an gbo ariwo mo dide l'office mi mo ni teacher yin da won ni mo ni ke le ni won ni bye bye ta ni won daruko e kin de to si nbi oya mo ri laaro yi oya lo sinu staff room so mo pe mo wa loke bi mo n reti e so ngba to de won ni ona won bo mo do ngba to ade won ni akinde mo ara pe again awon mo ni se won nu fe jeun mo ni o fe jeun won ni okay oya ma lo lo ma jeun o ro responsibility won ni mo ni ma lo lo jeun e won ni oya eyan mo ise te eniyan won daruko e won ni mu note yen jade se mo ke ki se ise ti o je ise temi ko gege bi ise ti
1: ise todo yin
0: eh bo ka pe e o ka pe nsin boya yon se on se government eyan o si le ko government o le ma ko mathematics chemistry physics eh awon mo le ko won o gbe note yin won jade igun ton fun yin boya e bere si ni ma bere question lori un ti won ti ko yin tele mo wa joko ni ko lo je mo wa do titi titi period 2 periods in o ti fe tan ko to de won ni ma wori so ji jeun tun lo mu mi so ti yesin mo ti kini mo ro mo won bi yato si pe bi npa obirin ni o le ma salade e lowo ko de fe lo ogun ko ki ma sako pe
1: ise ni oga
0: o ye ko bi se bi kini kan ki wa query no iyan lo adabi ladabi na won yoruba npe adabu ni eko so awon nkan yen iberu olohun oni akoko nbe a beru olohun inna akramakum inda lai atikokun ki se ipo to de mu yen lo ma je ko lapanle o bi se bo se nlo ida to ni order to ni ase to ni yen lo ma fi lapanle o ihun to ma fi lapanle gege bi oga ni wipe ko fi beru olohun ba deal pe lawon osise deal pelu awon ti won gbe ise fun e lo ton ko ma lead awon eyan o ni lo diplomacy to ma poju to ma ko ba ile ise nitori pe o fe mu irorun ba
1: awon osise
0: wa je ko wa ni wotun osi so awon kan yen ni so nitori ele ari eleyi lara oga wa Alhaji Abdul Wahab te ba de ile ise e le mo e le da oga mo abi be ko ni
1: be
0: e le doga mo gbogbo wa patapata ajo ma joko a le jo wa ni abe gi
1: be
0: wa ninu office won inira kan o de le de bayan o ma wa ona to ma wa ojutu si so awon kan yi o je nkan pataki iberu olorun ba nbe nbe agbodo ni iberu olorun ba leyin adlu dede o ni fi si bi kan muslimi ni o lawon christian o le nti ki se christian ti won se muslimi ni bi se fun ni kalu kule to e ni right ma tori pe o je muslim ko deny awon ti won se ni muslim leto nitori pe o je christian ko wa deny awon ti won se

0: tawon na to are elomi to ti pade
1: won be ni to ti jo ni kokan so pa
0: o ti pade won ri to se da owo igba ah won mo baba yi o
1: be ni
0: to be so ta ba wa lanfani lati ri won ba soro
1: be ni
0: awon na ma da si
1: eto
0: kon fun wa ni iriri won gege bi ama afeke
1: Eba wa shadura fun won ka ba won ba se n ba won dupe fun Olorun ko won land daada ke ina ba wa do ba wa fun won ni adura tori yo ni adura omode ati tagba gogo akojopo e Olorun yo gba awon lojo nla ta wa 070 6316 1916 070 6316 1916 o na ni ero bani soro ti e le gba wole won kon tin gbe nku le wole abo ibi ta fe ke gba wole lele oju le ni 070 6316 1916 anfani wa lati je ki a pe wole sori eto bi o se nlo bayi eleyi na ni akanse eto ta n gbe se lori betu muslim lati file ba oka wa dupe fun orire eleyi ti won se bi won se sira lori
0: wa yegu salam wa rahmatullahi wa barakatuh sa alaji wa abdul wahab na npe wa kosile na npe
1: hello okay fe da se to
0: e pe sori 0703
1: yeah 0703 6316 1916 0703 6316 1916 o na ni e fi le pe wole lori akose eto betul mumin idile muslimi alayo ara idile na ni ebi tin wa lati ara je pe loni a le ma soro nipa ti alaji abdul wahab alade akosile tori pe idile ere to ti wa to ti ko tohun na ti gbe ko ni won se le ba lo gogo eko ti won gba ti won hello no nlo ni bi se
2: hello
1: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
2: aba ga dupe
1: alhamdulillah
0: ta lo soro mo lo ti mo lo ni pe
2: ni jade le ku lowo
0: ta lo pe wa
2: lati osodi
0: alon ke wala to sodi
2: be ni
0: toruko yin oruko yin
2: idowu
0: idowu kini
2: ogunwolu
0: ogunwolu ah oruko ogunwolu yen
1: ah
2: o ko
0: yin
2: eh o wa ni jade le ku lowo
0: amen
2: won ni jade larun lowo
0: amen
2: be se royin won be le lo ma royin won lo ja pe nti adi
1: amen ya allah
2: ala ti ti anu fun won popo bi ta mo ti won na ba wa ma ra anu
0: amen
2: Amen.
0: Lati osode bo te je pe fun wa ni oruko muslimi 070 6316 1916 070 6316 1916 eri pe anabi muhammad ko wa ni awon ko pete iru e na lo fi mu hadith yen wa ni pe ko lo kon ro wa ko lo kon mo so no e ko anabi muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam anabi sallallahu alaihi wasallam olorun ba ti juwere fun wa pe ko iso ko soro ife enu in to olorun ba la ba mi si o na lo ma nso o de gbe responsibility le opopolopo wa lori awa ta je baba awa na ni olori ninu ile wa be na ni awa ti
1: hello assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: wa barakatuh oruko yin bi lati npe wa sa okay lati sha ogun ta de a n gbo yin sa
0: Amen. حياكم الله.
4: Adegoke
0: ti o ni wale lai lai
4: wa ni e bi elo wa ni
0: yan bawo ni ba se bawo lolohun se se di ba se ko yin meje ibi je kalafia wa nu le se tori pa won na da lodo ti won na
4: be ni ati jo bo ti pe Olorun de to bo se wu Olorun lo se to iwa wa jora wa bo se je ti gugu e smooth bo se lo yan
0: Allahu Akbar
4: kokon na ni wa lati ti pe ti pe n te mo ra yin for order so ti pa ti e ti lo jite
0: Allahu Akbar Allahu Akbar
4: o jere ni ona to gbiyanju koko o gbiyanju
0: ya dada ni won
4: o ya ya seta ya seta
0: Allahu Akbar Allahu ko jo bẹ ti sirayi ẹni síra lékú lọ́wọ́. Ẹyin náà gbọ́ ẹgbọ́n táwọn ará lè sọ níbà yìí.
1: Sàlámù
0: alẹ́kùn.
1: Ara orúkọ ibi tẹ ti ń pè wá sà.
5: Orúkọ mi ni Alájà Aláudin ni ọ̀pẹ́lẹ́ lórí tún bá rí.
0: Alájà Aláudin ni ọ̀pẹ́lẹ́ ha.
5: Bẹ́ẹ̀ni, a kí bàbá wa púpọ̀. Ọlọ́run bá ti dúró jẹ́ lọ́wọ́ bàbá dúró jìn.
1: Àmì
5: sà. Orí pé pàṣẹ wà ní sẹ́kọ́ńdọ̀ ẹ̀fẹ̀ mu. Ẹ ṣí òdodo pẹ̀lú iṣẹ́ yìí. Ẹ̀jẹ̀ àsìkò yín ọlọ́run gbogbo ẹ̀kọ́ máa lọ gírígírígírígírí àti mọ̀mọ́ wa náà.
0: Babawa akosile loruko gbogbo alasa pase ileje radio yi ton ni ka lo anfani yi ka fi ba yin dupe lodo Olorun ati gbogbo awon ololufe ileje radio yi lokunrin lobirin muslimi en tije mu lomode lagba
1: titi kan lati office new gm wa ni ogbeni gbenga
0: patile
1: be ni na ni Benny,
0: Oluwa gbe mi ga. Abdurrofi.
1: Okay, Abdurrofi le bi sinu. Okay, aja ko sile e ba ko wo suno le o ti ku ala bi sa gbe ga da Abdurrofi.
0: Abdurrofi. Awon o ti awon ara. Eh, oruko baba wa Ogutade. Kamara ali.
1: Araja coach. O ti fun oni suno, Mr. Agbe Olugbenga
0: Abdurrofi.
6: Ese o. Eku atileyin wa o.
1: Naam.
6: An dupe lowo yin o.
1: Naam.
6: E ma fi wale o. Olorun asubo ma ran yin lowo.
1: Amen.
6: Olorun to ran yin lowo. A ran yin lowo. E ba gbe ile ise e gba gbe ga ju bayi lo.
0: Amen. Amen. Rafi o ko ma gbe ega patile Rafi o. Ko ma gbe Olorun to la gega lodo. Rafi o ma gbe ega la Alaji Abdul Karim Ibrahim Onikun Keu omo keu gbogbo afa naam adupe lowo yezakun mola o kaira lawo pe abu
6: Mariam
0: afa
1: muti ula oyedogun na na ba da si eto agbara lowo te pe wole na adupe lowo yin jezakun mola o kaira to ba fito se to espeso wo kan
0: ba lo Khadija
1: ti o ku amu mun bo be
0: maro wo loko
1: maro wo na maro wo loko ma o we kuri e mo wo ko mo mo wa bo ti so Àwọn ènìyàn tí wọ́n ti jọ sẹ̀tọ́ ń bọ̀ lágbára ọlọ́ka tún padà lórí àkọ́tù ètò Beitu Muslim eléyìí tí ìjọ àwọn NBA àti Bond FM Muslim Community tí wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀ Fauzia Salako sọ ní lórúkọ tèmi. Ẹ ṣeun o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ̀síwájú. Thank you so much, we love you all.

0: go barika juma gbogbo eyin lo lu fe gbawo sawon ise bon fm 92.9 ema kuro le leni friday ojo kejo nu osu ojo kerin lanu osu kejo odun 2026 se dada na ni alafia lawa na wa lapa bi o be se nreti awon oro ikokan papa julo lese kuku ati awon ife sanse ni ton lo lowo bo se lo ni oro re bolu ka akakiri na mu ni tubu asifi goyin ni ro letin lati ise BS Media ton so ni gbo wa eto yi alafia na lawa abalabi emi na lomo yin ore yin ololufe yin nurudin sallallahu within legit ni gege bi asa mi je kan wo ye lati bi iroyin te ti fe gbo tori pe opolopo limi le ma ti gbo latari pe iko Chelsea bo se nja ran iroyin ti won na won fe mu iko nu agbo bolu won laarin gbogbo ti won fi gbedeke le fun iko Man City pe ti won ma ra ton ba si ni ra ni kon je ka won mo titi ago marun eni pelu owo ogun to gbe kale le lori 120 million pounds ni bayi mo la anfani ati so fun yin pe Chelsea Man City Enzo Fernandez o ti dopin o atade pe ago ti won da fun iko Man City o ti lu be ni won si ko won duna dura lori agbo bolu na gbogbo olulufe Chelsea la po e ma ju e ma yo yi pe agbo bolu yi yo tun la anfani lati ma tesiwaju ninu rin ajo re pelu ko Chelsea tabi ki ko mi tu wa fun oni ba ko meje nu tabi ki ko mi wa fun lo to Man City ni o bere fun mo sugbon iko mi tun le wa leyin ore yin boya Madrid ni o abi PSG to dawo na ni afojusun lati agba bolu na o wa kun so lo bayi o si sese ki Chelsea ba agba bolu na soro ko soro asoye po laarin won pe ko mo tesuaju ko mo ba se lo ninu ko Chelsea the Blues fun sa ta fe mu yi ba kan so mi pe o Ferran Torres to anu ko Barcelona na lo ti gbe afugbe bayi lati lo sole Paris lati lo se ayewo ta mo si America fun ilera re ko da ko mo iko mi ni PSG Paris Saint Germain pelu orogun rogun ta won na ti ko le lati fi agba bolu yi tori pe aso ipo ti wa laarin agba bolu ati iko mejeji na pe ko ma lo pe awon fe lo mo o iyan Barcelona won awon fe lo mo ko po soke raja orun si se tan olu ma da ko mo iko mi lai si ania ni nbe bi e ma se je niyan labala ben royin po nle mi wa ni gba lati so fun yin nipa ti NPFL tori pe ori Nigeria oro wa na je ko je wa logun ju be lo lori akoni mo gba ta mo si magudu na ni oko ko nbere pe se ko mo tesuwaju ni abi ki oro adehun laarin ohun ati orile Nigeria ko wa sopin ewo o se mi kayefi lo to pada nu ife sose mi ta si lero sugbon jogbo e lo ngbe o ti se dada na nko ki la fe so fun ohun nikan na si ko ko da awon obirin wa na nsta yi na awon na o ja wan tan mo won tesuwaju awon kunrin na kuna lati lo si World Cup obirin na ni lo so World Cup bayi se de pe nkan ti nkan ti se wa awa gan ti mo tori pe won na mukun erun ewo oke le nwo ewo sale ni eja fura o eja fura eje ne ka kuro jale se BS Media tin ba pada de ka ma wa tesuwaju lori awon oroyin ta tun ni lokokan ijeji mu pada baba yi ko nbe o
1: Máje ki ibaje ko padanu awon akoko to se pataki si o lo Shalatem ogun iba to ni atemita ati lumifantrin ninu ti ajo awon dokita ni Nigeria fun temi Shalatem wa ni iwon lilo to rorun to ba wiwu ara lorisirisi mu be na lo si wa ni aladun cherry fa awon omode egbe awon dokita ni Nigeria fun temi Shalatem ogun iba lati le ise Shalina Healthcare ti ayipada wa si leyin ojo meta kan si dokita ni Shalatem ba ibaje de laarin ojo meta

0: kiri kibi lo di agba la ye o fe rin ajo aj tabi umra ni le yi africa tabi lo ke okun e ma la gujina mo o e ma lo tara ta sile se aso bro travels and tours limited akose mo se ni won ni pa ka ko ni rin ajo aj ni umra ni ko da orile ede yu te ba fe lo lo di agba la ye e to won lo tara ta pa ko yin lo sibe ni rorun gbedemke won ba yin gba visa line ni wahala pa so gbogbo to to to ye fun yin o je pe okan yin yo ba le pese irorun lesin fi rin ajo lo sibi kibi te ba lo o won ko gani lara opolopo awon yan ti janfani oniran lodo ti won ile se asabu travels and tours limited alun te joba ojulowo ile ise ni wa won na kilo 200 ete ma lo tara ta bayi sile se asabu travels and tours limited ile se asabu travels and tours limited man kero ni kano abuja ati lagos ibi to ba ti ko yin na ni won da yin pada si o anfani so de de to wa ni ile ise won ile se asabu travels and tours limited kale si suite 1 second floor old dream shopping plaza 207 old abeg ta mu toro agege total bus of agege lagos state nigeria hello hello 0806-771-1118 tabi 0811-214-4418 and belo re royal jara lokan twitter facebook instagram whatsapp ati tiktok elo wanibe keri se wa no wa o loni o mo pe akose mo se ni wa ni baka ko ni rin ajo
1: e ku dede asiko yi ni gbogbo bi ti e tin la anfani lati ma gbo wa papa julo mo ki awon mo iya mi ninu esin islam ni kiki to ni ola julo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni oruko alhaj ibrahim tohib muhammad alashe ati oludari ileise ausabo travels and tours limited ti o wa ni suite 1 second floor gold dream shopping complex 207 old abeokuta motor road total bus stop agege lagos eko oju opo yi sile na 08067711118 080-67-71-1118 tabi 081-12-14-4418 081-12-14-4418 Nile Shea Ausabu Travels and Tour Amanko Niri Riajo Ad Ati Umura ati nko ni rin ajo ile ti ta si ti a si ni onte ijoba e ro kan ile ise to fi ni lokan bale lati lo si aj e ko si ile ise ausabu travels and tour nibi ti awon alalaji ati de gbogbo ibudo ziara pelu irorun lai ni inira ta awon afa to danto yo ma lewaju fun won ibudo to dara tent to gboro gbojo ni medina awon oko loye ti yo ma gbe yin lo gbe ibo ni irorun mo tele ile ise ausabu ise aji mi o po si loro won e wa gbo o ile ise ausabu travels ni ki a ma so fun yin pe orile de saudi arabia ti ni gbogbo eni ba fe se ajodun 2027 bodo ti so owo won tan ki o to di 26th of september 2026 iyen ojo 24 osu kesan odun ti a wa yi e ma mi kan ile ise ausabu n gba san die die bo se 3 million 4 million tabi 5 million lo wa lowo bayi e tara sasa e lo san si ile ise ausabu ki e wa ri daju pe e san eyi to ku pari ki o to di ojo 24 osu kesan odun ti a wa yi awa ko ase orilede saudi arabia ni e tun gba oju opo won lenkan si 08067-71-1118 tabi 081-12-14-4418 gbogbo ori ero social media lawa facebook twitter instagram ausabu travels and tour website www.ausabutravels.com e ma gbagbe gbendeke owo ajodun 2027 ni ki eri daju pe e san pari ki o to di ojo 24 osu kesan odun 2026 bakan na nile ise Alsabro. A ma nse ticketing local and international, hotel reservation, irin ajo eto ilera, health insurance. Eyikeyi irin ajo labele, e ro kan irin ajo, e kan si ile ise Alsabro Travels and Tour. 080-67-71-11-18 tabi 081-12-14-418 ẹ̀rọ kọ ìrìn àjò ẹ kàn sí ilé iṣẹ́ Alsabro Travels and Tours Limited. A ó máa retí yín o. Maa salam.

dupe fun Olorun ayin Olorun oba oba wa na oba to ni wa oba to se pe iya kana abud yo ere Olorun ile ma sin ani sin kan mi wa iya kana sta'in baba wa waran lowo ani wa so de nikan kan afodowo Olorun eni kan bere oro kan lowo mi pe what of anything yan lo ba tori ko fe gba nkan lowo e se odo Olorun na niyan mo lodo Olorun na ni wa gbe mi e si pe to ba bo si Olorun lo ran si e bi o ba bo si Olorun ni o ran si e ti o fi je ko bo si gbogbo nkan patapata a ma nsa fi ti e sodo Olorun ba ni a ki Olorun ba wa na oba wa to tun ni ka de ni la dupe fun adupe o amo lori ayin awa na tun ni lataro titi dasiko ta wa nbe yi Olorun ma sa gbope wa Allahumma lakal hamd wa minkal farj wa ilaykal mushtaka wa bikal musta'an wa ilayka tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim iki Olorun Olorun kuma ba nabi wa Muhammad kike imam mo lori nse nla nikan kuma ba won ara ile e kuma ba won sahaba e asheku bori asalatu na kuma ba won ti won ti lo Olorun ba se alekun ki alekun ge fa nabi wa Muhammad laqad faza man kana rasulu imamahu yaqudu bi innaha wa najati imamahu wa kullu man ista'asa alayhi anamahu tasiru ri'a'un nasiri sha'aran amamahu fa'ada'uhu ma bayna khawfin wa dhillatin ala umma ya rabbi salli ala muhammad wa sayyidi sa'adati nabiyyi muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amba ba ti won dajo isile ijo jamaiyatu sa'adati ti lolon ba je ke won ba ge won ba yonu si won alekun ki alekun gege o ma ba won gbogbo won baba daada won afa nla nla nla ti won jo wa njo na lohun ti won jo se ta ba won lenu e won na ti lolon ba ke won baba ton ko leko baba sheikh ahmada tijani awelenge lohun ba salekun ki alekun ge fun won baba wa ti won je gbon won alaji agba baba wa Sheikh Abdurrafi Toributu Olorun ba wa se alekun ki alekun ge fa won na o fi ka gbo won fa tan ti lo bismillah kul wallah wa da kula fa fun Olorun ko ba lo re ni wa ba mu diru al markaz fadilatu Sheikh Muhammad Habibullah Adam Abdullah Ali Alori mi gi gun alafia ara lo nse fa fa Olorun gari won pe gan ma wa dada je ko re won ma lekun si ola ati tobi Olorun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bu ba ma Olorun fun Olorun gani al baraka Baba Sheikh Musa ya gbo la Olorun ba se be fun Baba Sheikh Abdul Yakin gege Olorun ba se be fun gbo won fa nu markaz gbo won fa tun ko akakiri ti won ku Olorun ba lo re ni won ba se dada be fun won la la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim na mi to an se olugbo weto yi Olorun ma gan ara re ma fa burukan won idunu ojojumo orire ojojumo gbigbado ojojumo ifabale ojojumo Olorun ba se fun won ba se fun yawo won ba se fun omo won na ola ati tobi Olorun wala la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim naam ege bibi ta boro Olorun ba de ibi ta de yi ohun lawon kan moju to nibi esin won lo fi ndabe ni pe ko sa won lodo won ama wa muslimi a ki moju to tele mi ba ma moju to apo are nikan ni o ma ja fun laarin won atawon muridi ati murida abi laarin awon tele mi ko jo e je ko ye gbogbo aye pe to ba saanu wa araanu ninu esin mi o wa nbe pe to ba ti file nwa sile ijosin o to nsin Olorun o o da ida mewa to wa fe ruju re Olorun koda eni to fe sin Olorun to yaun bibi ida mewa yi ko le ronu abayo afi koda mo enu Islam leyen to Olorun ba da leyen to lawo to fe nawo si to Olorun opolopo elomi afa a je ko yi won inu awe nikan lo yi elomi a je kan mo ipe leyen awe na afi ko ton re afi ko saanu afi ko se sahara to ba po wa ranu Olorun awon sahaba nabi lawon tan ninu won won pada njowu awon to ni ti won so fa nabi yo gba zaba aludusur bil ujur awon to luwo nu wa
ẹsan tọlọrun ba nso fun ere tan je lodo ọlọrun o ma pogu ti won na lo o ma pogu tawon tawon jo nsin lohun yi lo eri won ri pa won jo nkirun awon jo ngbawe awon jo nse gbogbo tan ja eleyi awon tun yo zaka en jo lo lo ma yo zaka ko to di pe anabi wa fi tawon tasbihat ka ma sha fomo ka ma se la ilaha illallah anabi fi tun won loju ni to ra eleyi na nse la ilaha illallah won sha fomo won na sha fomo awon gba ta na bi jiri pa won yin o ni eje ki ti yin po ko na le ba gbe pe li wa ju olohun o da na bi ba de bi pe kikun akin ya ma sumo ya we gan sodaka amo ibi tan lo ni pe won ni esin to si waju ti gba first yen la won to ntore ore yi oni musumi wa ta pupo ju ninu awe yi to lowo te nti oni ni won ba tara ti e won na se amo ko wa ye ko pin ninu awe nikan ko ma continue be ninu ore to da ju lodo olohun ohun na ni ke eyan ma tore ke eyan ma se sara n to lohun so fun ani pe hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim olohun ba ni e je n to ka yin si bi owo owo to se pe te ba se yo la yin eyin na gbo owo yen lo le la yan ni bi ye leta ileru kila koko minuna billah gbo lohun ba gbo ma kirun ma se dada yen ni pe ma je ara agwe kirun ma je en to ra agwe se na fila ma file ma jo je gba enikan eyin gba na ma tore ma shanu dada ma funyan lo nje funyan la sowo sore funyan ma ona ore funyan tori pe gbigbo lohun gbo atanabi won tu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum yin bi sojo na olohun e pelu owo to ni atemi e na elomi o kan gbo pon pe nikan ni folawiyo ni folawiyo ti lo a lo ma lo tan ni babayi olohun ma be yin won je loju aye won won se dada leyin won na won tun dada yin won de mole latoju aye won pe kini mi o fe ko tan leyin ti babayi jade laye ninu owo ola tan fi ile tan yo le pe kon ma fi se to olohun iyan oto ninu e tan tun wa fi ile yi pe to aiba mo yan mo tere ba nwa o e tun ma fi se dada won tun ti si ile ise mi leyin babayi leyin to ju te to ti babayi ni loju aye e lo talumo na fi la mi le babayi le yan gba tan wa laye a jo nkirun no central mosque lekun mi lo na le se amo ewo gbogbo aye lo mo kon fowo se tolohun owo na ni o tan leyin won yi owo to ba fe ko tan mo e loju to fe ko tan leyin won na ma shanu won tun jahiduna fi sabilillah ma shanu soju ona olohun se ti e ma je kawon afa kan ku e mo roga odo wa ni o se si ma se sodo elomi ma je kan ba ten ti o se ge ti o se ma je kan ba ti e ge loju e ayin le fun e wa fun olowo mo oni kini kan ni won oni kini kan ni won sori tan ba so be to ba lo fun won mo nbe yen olohun a gbe elomi dide ti o ma se daada ju e to nse lo nbe ma da won olohun ti won ma se daada soju ona tolohun o bere lati nu ile e o toju iyawo e toju awon omo to bi toju awon ebi e tan ba wa bi e fun won adape ni e mosalasi e ko mosalasi kini kankan olohun ti pari ise amo awon mosalasi kan sumo e toju mosalasi ita lo ohun na lawon to bi ohun na lawon to gbele ohun na lawon tolohun ba kopo mo e won tu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum se dada si won lópin ìgbà tọ́lọ́ bá ti ń kẹ́ ìwọ náà máa fi kẹ́yìn anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anábì ní irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa ẹ máa kí àwọn tẹ rí lórí ilẹ̀ lórí ilẹ̀ lórí iyẹ̀pẹ̀ àwọn tó ń rí lójoojúmọ́ máa ṣe dáadáa sí wọn òòrọ̀ bá tó wà lókè ọba tó dá sánmọ̀ tó fagbára ẹ̀ dá tí ò yá láti jọ tí ò dá lu tí nǹkan kan ṣe ẹni surat al-mulk ọlọ́run tún ní fun marji ilbasara karratain yankolibu ileika olohun ni tun wo sama karratain yankolibu ileika albasaru khasi'an wa wasir tun wo sama pada leleke ngba tolohun kokon bere al tarami futur ijori bi to dalu sama e wa gbara olohun bayi je ton ti bi e se ona ribi to dalu olohun to da to se bo sese olohun ni se ribi to dalu nbe ta ko si olóòrùn ni tún dá ojú ẹ padà wá rí pé ojú yẹn máa padà sọdọ ẹ lẹni tó rẹ yẹn nígbà tó bá wo sọmọ dáadáa báyìí tó a máa fi gbójú lẹ báyìí á rẹ ojú yẹn agbára ọlọrun kan náà ló wà ń bẹ ṣọlọrun tó ṣẹyìn ní wàá lè ṣe yẹn gbogbo màtíríà tá a gbé dání torí màtíríà lówó màtíríà nílé ṣé kàdámù ní ṣe bówó
nakadani won si ya nkan si ni ba nda ko alam baba dada lo n ba salekun ke fun olohun to se yen kimi o le se ara o ni o le fi eda olohun ko fi wa dara re ma saun ma na ma se dada sawon yan tori pe to ba se leyi olohun ni ohun lo ni oni ge ori ibinu olohun laye ati lodo olohun gbogbo en to ba kojo patapata to kojo o sa n po si o sa n po si ko se n to rerin nu nto olohun fun e ko se n to to wu awon omo e bayi pe eyan omo mi o se ri lagbaga ati gbogbo odile e gbodo rin won fin o e gbodo ma se daada sibe ni o iwo ti kawe o ti jade ilewe awon omo e lo n ba wu yen o o n sise to da o n se gbe o n sawo lagbaga lo olohun oba ran si mi o o si je ise na o inu ise to je lemi na fi ri eyin na ko eyin na fi wulo won se ni arife ma se daada se yin ma pon wole o eyin omo mi awon kan lohun ran si wa yi o eyin na egise olohun fe lomi latari ma se daada ise o ni pe tan le jugba ba nse be amo ere lomi o fe ku si mo salaji o kiun jawo lo ikani ika atun eyan wa na le se wa si fawon eyan wa si osiwo ta ran elu bo ti lowo fowo ise wa si fawon eyan wa si ranu ta lo ran ise wa si o fawon afo ni wa sile to ba dode selu alana bi karim da ma gbo lenu emi na fe gbin du lati soro olohun ta nbi e soro olohun ani o fun oloko wa bi gba gate man se pe fun e won soro enikan won na lo ti dipo muri asireyin na nse wa ase kakiri e joko soju kan oto ni se tan momo yin oto le tan gbele yin lowo oto le tan tun gbe kakiri won le ni kan so pe ah ibi to se ika fun de ohun le pa ah mo fale a'udhu billah lo n so anbe o o la boro payan won le ni e lo n soro ipe tori pe njo tun pe pe oga e ti e sanu e se gba e sawo pe ijo to promise won pe o ma sha o ma se bayi ijo na lo right ijoba pe kon deploy e ku le lodo kon ba kon gbe lomi wa nitori kini nitori pe o fe se daada fun olohun we o inna rabbaka la bil mirsad olohun we o tolohun ba mu e o ni bo mo olohun lowo e ga se daada ngo to ran wa lorun yen e ga ma se tore anu e ga sanu awon eyan ni mo ba olohun baba ti fun alagbara mo tori pe ta ba se tunji kun min azabin alim abẹru pe o ma wona olohun ti mu yen ko na oro e wa ri jo gbe ni alke awon wa gi arara olohun ti mu ko leyin ke olohun to wa lowo e ko ma tun ro pe abo ma tan ko ni tan toro ti bo olohun sobo o ti gbo olohun ba wi o de ti tele elomi gbo olohun wi ko ni tele ife nu buruku ko ni jo gba o do gbogbo awon musulmi papata e ja yira pada ka bere si ni se dada e ja ma se dada laarin jejo se mi lawon kan tun pe mu ka e soro anu yi dada e soro kawon yan ma tore yi dada koda dige ba se be ni oto ni bi ta fe bo si le ni emi to nsu olugbo we eto yi ninu tolohun fi ran won lowo la ila illa allah muhammadur rasulullah unari ah won ma shanu won ma tore won ki fe ke bi payan won fe gbo pe yan sick won gbianju ti won olohun ni jo tan lowo yin o e ni dam e je ka wa na yira pada olohun ni ta ba se ohun ni o le la wa nibi ye leta ilero olohun ni ta ba tun wa se nta wi ta tore ta nsanu yaghfir lakum dhunubakum gbogbo bi ta ba ku si olohun ma foriji wa tori ko se n to pe tan elomi e da ti eni ko n sa ma pe gan ko ma se ki ta ko ma soso ku so npa yan ma se ma se e ma se be mo e ma se be mo ni wahala awon afa yin ti poju ma se awon to bi e won gbe san ti won iwo na gba ti e to ba jawo nbe wo ogun kan ri afi ki ta afe gan elolo ni en ti ori ti ero wo joko bi kan fun re la hypertension to ni bombe elolo ni elolo ko gan elolo ko da ni gangan papa to nsako eni ti ori re ti wo tun lo nsako mura si pa bo lohun be eni to nle ojo waju e pe ko ma baje ko ma baje o ni wo lo tun nsata to lero mi wa e kan wo gogo da fun e o renu en ko o renu en ko gbogbo eyan ni o da gogo kan ni o da loju ti eyin en fura sohun na ameyin olowo e ma woru ti won mo o e ja ma se dada fun won o se bread na ni ara fun won kan je won je ina sinu ara won niyan olohun ni ta wa ti ntoju yan ta se dada yaghfir lakum dhunubakum wa ma furiji wa wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa tumu wa wanu al-janna takri modulation labe wa masakin tayyibatan fi jannati adnin olowo tolowo to nsanu awon yan laye yawo fe ko se tolowo yi wa lo nyo lo se leyin olohun ba kadara pe yawo yan pada wo ina olohun wa fun olowo yan ni yawo re mi lalijanna wa masakin tayyibatan fi jannati adnin
agan oni dera awon fun la awon obirin ele nju ege kai kai kai awon tan kin lagun tan kin run to se gbe fun ara olohun lo ti mo won latobe olohun wa fun no nju olode meta awon obirin olode meta awon na wa oto ni tori oto ni taya e to wa fi se rapa na e to rap mo gba ya gbogbo e lo run tu olohun so wa nbe ama sakina tayyibatan fi jannati ni be na obirin na to na gele mi re lati ma toju awon eyan lati ma se dada toko wa ya oka to fe ko sere to ndi lowo to birin wa lo nyo sore yen gege bi ntolohun ba damu tinu wa nbi oko tinu en baje latari polohun dada damu ohun nse ni re fun are to ba di je ogbin del kiyama olohun wa wa oko mi oko ri alal baraka wa masakina tayyibatan fi jannati adni olohun fun olohun ni dalikal fawdul azim ire to tobi julele wa musumi gajira pada fuwe sere ko to di ko ma ku anabi wa muhammad oni yesiba ulimayit thalatha in kam meta lo man tele oku to ku ba ku fayaji usnani meki o pada wa yebuko ma wahid eye kan ni o tele oku yi yetiba o aluhu awon bi ama tele wa amaluhu owo to ba ni atele wa amaluhu ati se to ba se fayaji aluhu awon bi e ma pada awon ara le o pada wa amaluhu atowo to ni wa yebuko amaluhu ise to ba wa fi owo ise nikan ni okuku ise to ntan ba fo yan se nikan lo ma ku tori pe ta ba nsoro owo ki se pe ko kan ni ko wa bank abi ko to sile abi ko to sinu wardrobe ko ma ga pa ranu kini abi ko to moto jo si gbogbo nu le iwo lo ni ferrari ferragamo utash orisirisi moto cadillac limo gbogbo e lo ko jo sile iru e ko la nwi o sori ise to ba fo yan se en to ba fo yan tun se eni to fe didakuda to fo yan so di dada en tu le ropun le goke to ba re dada ah eh en ti o ku e ku lodo olohun ni ki se gbogbo n to ko jo to le ropo ko si ru e ke ma ko le kan si street yen awo si filan ma ko ile kan eh tin se wa tin se wa ma je ka oyan mo ko mi ti arrive arrive wo lo arrive mo lo tin bo tele mo lo lo ma je ka oyan mo pe mo ko ja be eh o n tan re iru ti e ko la nwi o ha o ma kole awoda mi enu o ma ra moto awoda mi enu o n tan re sori gbogbo to ku gen to e pa anu lo fi se en ti o ku e ku lodo olohun ba ni olohun ni bere moto lowo e olohun ni bere ile lowo e afi to ba tun fun yonu leyin to sanfani fun ton afi to ba bi se sara nu moto yen to sanfani fun ton ni kaloku amo ko wa ko jo ko jo fari don't waste your time ko sin to olohun fe bi se eni kan laipe ya jo nso won ni ko arale o arale kan o ni aji a ibi to won wa won ti ra won kan ti ra won kan ibi to won bara won yo won mo ko le da fun ohun sadua en ba won be lohun se gbogbo e olohun jo da olohun ti ni ko ma da olohun ma ti yebi ku na ro hun ah mo ni alhamdulillah o wa ni to ma nro le mi ni pe awon wo lohun na ma help ti won riru help to won ri lohun fe ma help ni ah ko de ni ta fun e a ma dan si fun e olohun o gbo bi to mo na wa la america olohun ma jo sunkun olohun ma jo madam awon yen kan ma ronu be to le nsise dada be oni eyan kan ko le jo ko to n ton ba ti ku so tanan niyan oni but eni to ba nkan mi wa te yan le se to fi ma ye awon eyan mo ni be oni se mi mo ko ma n gbo wa si gbogbo to lo n tele ko ki sa fa o kan ma n tele mi kiri tele ni ko to travel tegbon ta buro ni wa ladugbo wa lebutan meta nbe oni dupe fọlọhun olohun ni je ko ri ebu wa pe tawon to fe ran lowo wa kokko gbe latori awon eyan wa ta jo nsa salatu ah oni be nu be ni mo ne he ta ba tun wa melomi na o tun wa tun gbe fa won wa ma se dada be fa won meta lo pe oruko mewa mo ko lo fun oya se ma o ti gbe abo ti gbo se pin o kari be na le tun so lugbo weto I ma nse e ja ma se be olohun ko si ju anu wa eyin olowo ebi po e sanu alaini olowo ise po e sanu talika eyin te wa npo tolohun fi sipo agbara ko sise elomi o fe toro jobless citizen ti poju e wa nkan se si eyin te wa npo eyin e sanu eyin na se sara unemployment o ti poju e wa nkan se si e ba yan so hospital olohun ba ke to ba ri yan nu moto sanwo e olohun ba ke wo nu mosalasi wo awon titi won dabi ti e olohun ko sanu gbogbo wa olohun ko siju anu wa olohun ma fe le saso mo fun wa ko sa lekun dada fe ni kokon wa en to so gbo weto yi olohun ma gan mo nira ba gan kodamu alekun re alekun anu olohun ba wa se fun yawo se fun awon omo
gbogbo ti tun gbo matata na wi odo se be fa na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: ipese orun magrib ni eteti si yen muslimi lakunrin lobirin e je ki atara sasa dide nile lo si mosalasi darapo mojomo lati ki orun magrib na irun jomo ni kiki lola ju irun adaki lo o si dara ki ki ni asiko re ki olohun gba ni ijosin fun wa ami ero olohun ba to fi ipese irun na sori awon obi re mejeji ti won ti papoda ki olohun san ni esan rere alekun arisiki ati albarka lori ise re lada tin be ninu ipese irun na ki olohun fi se okunfa alekun aforiji ike ati iyonu re fun awon obi mejeji na ki olohun si fi won si aljanna firdaus lal qiyama allahumma amin wa jazahum bima sabarun jannatan warira
1: allahumma ajirna minan 92.9

Music Industry Workshop. Eleyi to waye ni ilu Lekki. Won ni dida bobo ise opolo ati sisagbelaruge eka orin kiko je ohun ta won se agbekale eto na fun olojo meta. Won ni oto milionu igba le ni $100 owo to je pe lati eka orin kiko lorileede yi ni won ti nila kole pe o ye kun gba mo ti won ko ri gba bayi latari pe ko si alale ofin ati eto lati gba owo yi wole sapo ijoba lara awon ipenija ti eka to nri si ori kiko won ni lara ipenija ti won ri na ni eleyi eleyi ti ajo na si ngbe igbese lati sise gidi le lori tawon a si se awon idanileko to po fun awon onise opolo to fi ko awon ofin ti yo mu ki awon olorin lorileede yi ki won ma fi eto won dun won adele asoju orileede america ni ipile eko iyen julia make tohun na wa ni bi eto ohun ni agbekale ajo na yo tu je osise de orileede america ki gogo anfani to ye lo ko wa lara wo to awon onise opolo ati awon olorin atawon itoku ko le ba wa ni arowo to won adare agba fun ajo national council for arts and culture ogbeni obi asika ninu oro ti re ni oko eka orin kiko lorileede nigeria ni o wa ni akosile pe won ni ida 5,000 laarin awon ti won ko orin ti e pe lori ero ayelujara won fo loke lala ijoba ipinle eko lati eka health district 5 ti ni o se pataki ki ibasepo to fese mule to wa ko wa laarin ijoba awon ile ise aladani awon alenu noro nipa eto ilera atawon olori lagbegbe eleyi yo ran akitiyan ijoba lowo lati le je ki eto ilera to munadoko wa larowo to awon olugbe ipinle eko papa lawon ese kuku akowe agba ajo na dokita oladapo asiyanbi lo soro amoran yi nibi eto olojo marun kan to waye nilu agbadarigi nibi ti won ti se eto ayewo ilera fe fun awon eyan eleyi ti won pe eto na ni Ajara Flagship Primary Health Center Mango Ajara Dokita Asiyanbi wa ro awon tori jaje yato si pako lawujo atawon ile ise aladani lati kowo le eto ilera abele ki ise awon ile iwosan labele na le ma fese mule ko si ma pe won ma sise ni wakati 24 lojojumo fun anfani awon araalu Dokita Asiyanbi wa gboreyin fun alaga ijoba ibile agbadarigi ogbeni Babatunde Umpe atawon olori ni agbegbe na fun ibasepo ati atileyin won lori eto ilera ati alale ti ajo na nsagbekale ninu oro ti re alaga agbadarigi iyen ogbeni Babatunde Umpe sapojuwe eto ayewo ilera ofe na ile itajo na gbe wa si ilu agbadarigi gege bi ohun to da oni papa ti eka ti ayewo oju fun awon to ni penija oju nitori eleyi gan je okan gbogi lara ilera eleyi to ndojuko awon olugbe ijoba ibile ohun awon olopa to fi kon awon ologun ni won ti kun fofo ni digbi si ilu osogbo olu ilu ipinle osun ni ipale mo eto gomina idibo to nbo lojo saturday gbogbo korokondu ipinle na ni eto idibo yo ti waye ni awon eleto abo ni won ti pinra awon si lolokun ojokan ti won si nsise kiri kaakiri lati ri daju pe eto abo emi ati dukiya keto idibo to bere lasiko ibo ati leyin ibo fun awon araalu ko mehe won ni igbese na ni lati le fi je ke awon olugbe kon fi won laya balẹ ki won le lo se eto won gege bi ofin orileede ise la kale fun won ewe ajo INEC ti bere pinpin awon irinse eto idibo kaakiri awon ibudo idibo lati ofisi won to wa ni ilobu ni ijoba ibile osogbo won ni igbese na ni lati le je ki eto idibo na lo ni rowe ajo INEC ti bere pinpin awon irinse eto idibo kaakiri awon ibudo idibo lati ofisi won to wa ni ilobu ni ijoba ibile osogbo won ni igbese na ni lati le je ki eto idibo na lo ni rowo rose lalai fi emi faagun si ijoba apapo orileede yi ti buwa lu rira awon irinse itoju ilera jejere 35 miran eleyi ti won ni yo samulo won ni awon ile iwosan kaakiri orileede yi won ni awon machine ohun ni won ma ko wole laarin odun 2027 si odun 2019 eleyi ti o mu ki itoju aisan jejere ko tun bo gbile si kaakiri orileede yi papa

egbegi dinu aisan ohun papa ko ma ba ma tun ma buyo si alakoso fun ilera ni fun eto ti ipinle ati itoju awujo dokita Isaac Salako lo siso loju oro yi nilu Abuja lasiko to ngba awon osise ajo Global Advisory Council of the National Cancer Control Technical Working Group lalejo ni office re dokita Salako ni ijoba ti buwo lurira awon irinse na atawon eto miran lojuna lati le ri daju pe won gbogi dinu aisan jejere labe eto ti won pe ni National Cancer Control Plan fun todun 2026 to 2030 won ni ile ewosan mefa ni ijoba ti nse lowo lowo bayi kaakiri orileede yi ti won si ni pe meta nu won ni won ti pari ti meta ise si nlo lori meta toku dokita Salako ni gbigba abere ajesara fun aisan ti won pe ni HPV no wa lara awon eto eleyi ti ijoba sagbekare lati le gbegi dinu nini aisan jejere iroyin agbaye la ngbo lati le ise Bond FM 92.9

0: de Zambia won ti se afaro lori kika esi abajade ibo latari ikolu bi won se kolu awon eleto idibo opo lowo olotu royin yi Frank Olorun ni Isola pelu ajosepo Oluwa Seyi Ayo Makinde ati Pius Soye ti won se akoro yin na lede gesin Fauzia Salako so ni loruko temi Timotu Timosi mu wa se ti igbo yin adupe bi e se nteti si wa Adelebare Arinokore Akoya ibi fun gbogbo wa
1: Edumare lojiri ewa fakuko
2: Edumare lojiri ewa fakuko
1: Baba oke lojiri ewa fakuko
2: Edumare lojiri ewa fakuko
1: Nibi kapeje

sari awon eyan re awon afa won ni won lo mu ni won lo ko masasi sibe won ko masasi le lori imam bukhari ati muslim lo gba wa bodo pe ati so gba won sanadu ahadith ye ati darajatu ahadith ye ati so o dan lecture wa ati hadith wa aisha to so yi pe anabi fi kilo fun wa o hazara wa kama ba bo sinu ta won ti an koja wa ti bo si on la wa muslimin si si ton se o masaji won ko sori sare o sare won ko yo sare afa won ko masaji lori sare afa won lo sadua bi sare afa o ko wo li in tari se fanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam si latun se fenika ti sanabi olohun in ta nabi pele bo sallallahu alaihi wasallam se ni oni je bo lodo elomi abi sa'id al-khudri qala ban yunusi kana malaya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so ni pa oro ta nabi so fun wa ola nabi so yi pe la tatabi'anna sunana man kana qablakum hazwa al-quzzati bi al-quzza hazwa al-quzzati bi al-quzzati oni eyan malayin mi ele jama yi pe imale olon la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ni fi soro ma ya antikwani hawa oni soro fenu ole yo meleyi mi la tatabi'anna sunana man kana qablakum e teli awon ese awon ti an ba ti saji an saju ngba te mi de mo fi islam hayi awon ti an ti saju kemi ti an ti saju kemi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to de e ma ko se won kuda e ko se wode bi pe hazwa al quzzati bi al quzza sallallahu alaihi wasallam o wa fi jo ofa tan baba man ta e ri pe ofa oni ti o yikiri bi ti abi ofa gangan ni oni tori tirin ti to ni ta man ta ta man sendi ofa yi wo fi le ori orun so orun le ma baba ma pe orun ni to yipo wo fi le won ma fi yesi di ofa yen idi ofa gaga won fi yesi won to so wa bare won to ta ti an ba ta ori ti n ba lo yen ibo ni ru ti an fi yesi o ma ba lo kini hoteli ori na ni hoteli anabi so so o fi leun sa poju ifa hazwa le kuzati bi le kuzati ye bi ori ofa ati di re ti telira won ibi to ba de bi to wo bayi idi na hoteli lo be oni ba ti tele awon ti an be before islam ni e ta so pe n ti won se ni wa wan ti a islam ti a wo file sallallahu alaihi wasallam e wo don to ti so kalu ko yere are wo obi ta copy di afi islam le di pe koda aso ti islam ni ka wo awo ma aso ti awon ti a tele won la won ti an ba yi kan pada yi pe bayi la ti se ati gba ti an ba la won o se be mo ati gba tolorun ba ni pe ati se ni a so pa gba e wodun to ti so hazwa al quzzati bi al quzza oni hatta law dakhalu juhra dabbin dadakhaltum e ko se won do bi pe iwa gilinti bi ti man fun to ti fun ti an ba wonu e lada khatu ma eno ba won wo e so pe e fe ba won wo kini ma fun e so pe ara bi e ti se won iko se won lo sa wu yin e wu ko se wa on kaluku ko yara re wu ka koko wu ra wa ni bi in to je ma aso ta n wo aso wa ta n wo inu suratul a'raf aya 26 to 28 ye tabalo oka kilo lo ba so nbe oloni ya bani adam bugo ma nabi adam lo lohun wi ya aya 26 to 28 suratul a'raf oloni ya bani adam eyo ma nabi adam kilo so nbe oni la yaftinannakum shaytan e ma je ki esu ko ku yonu bayin la yaftinannakum shaytan.

0: kesu o ma ko yonu ba yin ko ma ko fiti na ba yin aya 26 ni 28 o le ma je ki esu o ko fiti na ba yin o fiti na esu kini olorun pe fiti na nbe oni ka ma akhraja ba wayikum min al-janna esu lo yo awon baba yin ko nu al-janna njo si olorun won ma je esu won je iba do ti won je eso aso se kini aso bola ra won fatofiqo yakhsifana alayhi mimma wa mim waraqil janna won bere si man ja ewe egiti nbe na gbal janna won fi mbodi ara won olon wa pe won be ti je eso esu lo ton won je fi je eso be ti je eso ta ki lo bole lara won won bara won oho won wa bere si man je wegi won fi mbodu ara Allah ni wa pe won kilo wi wanada huma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma shajara Allah ba won wa pe won Allah ba mejeji pe won pe se ti kilo fun pe ke ma de bigi wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwum mubin bo ti so fun yin tele pe esu ota to foju han ni fun yin won si belon qala rabbana dhalamna anfusana wala ba'utuni asabusi asabusi sura nani suratul araf ya nani aya 22 ni ye asabusi wa in lam takfidana wa tarhamna toba furija to si kewa lanakunanna min al-khasirin adani ofo darijin a olodun si lohun darijin wa iba titi won lo olodun won kilo fawo ma won awo ma won me awo ma won mejeji ya bani adama eyin o ma adama eyin o ma hawa la yaftinannakum shaytan e ba tu je kesu o tun ko fitina bayin fitina lo ko ba won baba yin lo ko ma baba yin adama ati ya yin hawa lo ko ba won kama akhraja bawaykum min al-janna bo ti yo awon baba yin bo ti yo baba yin ati ya yin awon obi mejeji o yo won ko debo no gba janna iba to yo won be yanzi wa ni umali basa uma ogba so lara won e ma je ka so bo lara teyin na ma o esu ni man gba so lara eyan ni man je ke eyan rin oho quran lo so o lo gba so lodo adam lara adam ati hawa un jo si o ma fo yan le e ma fa ya le e ma fi jikale e ma fa pale e ma fi tan le e ma fi dile ise esu ni o o lo ku baba wa njo si ati ya wa olorun ni yanzi wa an maliba sa uma li yuriya huma sawatihima o gba so lara won ki won le ma ri o ara won ko le fi wo ara won sugbaso e wa so ti an gba lara o ma musumi hadwa le kuzati bile kuzda o ma musumi wo panti so ba islam ti e mu on fire ale so ba islam on fo yan ale so ba islam ti e mu ise esu lo don pe olodun inna wi yarakum wa waqabilu min haythu la tarawnahum isu atawon mogun re atawon ranse re won ri eyin bi te yo ti ri won won dede de yi won dede yi tori on se di awon mogun e si lo mu ibi te na ba ti an gbese le awon ti won si waju so de pe ba ti se di fmf islam le nti se islam le tele omo ye gan o ba ikose o ba de bi pe awon ta wi gan ti an gan ti be ti awon ta wi lo awon ta wi nu oru o lu gbo sokoto toru ba mu amko akata lu won omo muslimi na ndu sokoto re yo da bi wiri on copy don to tutu ba mu awon ta wi o wo aso to fun wa tun fun kini morun fun omo muslimi na yo se koda lasiko ru lohun o ti etun awo yo a ma fi nkan fera ta n ku si lorun asa fe copy pe afi ti ba se na la na fa se awa na wa tun fe ati bi je lo olorun ni na jalna shayatin awliya alladina la yu'minun ase isu ni a se le ti o ma da won ti won gbagbo to ma da won lam iba tolorun wa so tolorun wa tun so lo olorun wa ni ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin eyo ma nabi adam te je mu'min ododo te je muslimi te ba fe ma lo masasi e ma wo aso yin zina gani oso esoso lo e marun lo masasi e wa so to bale ti suna muwa fokunrin atobirin nke ewo wa kulu washrabu e ma je ma wala tusrifu e wala tusrifu e si ma se kini e ma koja lawo inna la yuhibbul musrifin walaw an kulli man harrama zinatallah allati akhraja liibadi wa tayyibati min arrizq zina olorun ba lo so nke ewewu e ma fi ole ta lo an pele wo fẹ́yìn tí mo ṣe fún ìtafẹ́fà yọ́n bẹ̀ náà ní pé ta bá lọ́wọ́ bá ti kọ́pì tó ta tẹ̀lé wọn tó ẹ rí pé ọmọ mùsùlùmí ẹ lè dá mùsùlùmí pé mùsùlùmí lè ẹ jẹ́ wá wo sí ti wáyé ká wo ǹjẹ́ ní téè bá pa àwọn tí a ń kọjá lọ tá n bèrè okòwò lọ́kọ̀ọ̀kan ta ni kini won se e sari o kiri opo e ri muslimi to nkan na nbe e wa wu bo ti wi se aso ti islam ni o wo lowo bi lokunrin wa to benrin wa okunrin mi yo fi kene di ni da se duri e daru yo ka wo panty la san elo mi won ba de bi pe won fi sokoto be bere di ni se o ma muslimi be ba se muslimi wo so pe o mo won ti islam la wa nso tawhid to lohun ase to lohun pa wa wa la wa nso se ba se muslimi wo bo fun wo lo ma ibi to ti ni pe o ma rin o ba islam o la wo godo rin o ho ti islam fi ko wa ni e wa wo muslimi ti ko bi en ti se muslimi ti rin o ho gbogbo awon kan be mo fe ka jena si anabi wa ti so fa sallallahu alaihi wasallama o ni e ma ko si won e ma toju ona won e ma copy won de bi pe bi enu ofa bo ti tele idi re bi di ofa ti tele orun re lo bele na ma ti tele won lo ko da be ma so pe e pada le mi e ko rara e dakun e tun ma bebe fun ti tele sallallahu alaihi wasallam awojo to ti so oni o pase ko ma kirun o so pe o kirun eh abi ko firun le ni tolorun o fi le nitori pe nikan lagbara le olori ta lo alagbara le olori tolorun oba abi ngba ti nbe lolorun ni o ma be ti oba si ma ta lo le mu gbogbo yi ko le kan na allah gbogbo ti oba die se lowo ohun ni o gbele fe sin ki sese ni o gbele fun kan oro aye ti e elemi aso bo pe obodo kirun won gbo sise bo ti obodo kirun kilo be kirun fun owa lo ma yorun ki olorun a tun adan owo lori e yo a jeun ya pon yorun ki o le declare se yi pe ki se yo ya gbele mi fe ma kirun ise ni ko ya gbele fun pe e je n wa se lo bu mi olorun ti so nu quran yi pe wa man yatawakkalu ala allah fa huwa hasbuhu to ba olorun du olorun tu o oni o wa mi fun o ibi to ti nbo to ti rise eh debi to nlo ibi kan lo ti nbo tele o lo so emi re ro to fi ku ko to di po lo gbase se ko alagba lati so emi re ro le to ti o ba rise na abi gba to ri lori ko ri to ba ko ti ri nko gbogbo awon kan be ni ka ma ronu si ma je kesin olorun bo gbele ntori nka aye o je kesin nka aye ni o gbele fun kini fashion fun to lohun ba ya so fun pe ma fo mu ise re to ba ko to so be to wa yo esin se olorun wa tu asiri e asiri re olorun o tule lo yo ale o bi se ohun o wa jaya o jara aye o je ni olorun o je ni yesu ma to ba declare yi pe ebi fe esin ti ah ta pe ah e da ko esin ori olorun le fi se sababi gangan temi ti o bi na pe ah wa bi iru esin wo le se yi wa salaye e fun mi oma kakun po ti mo ni ngba se lenu e to ni kisi oma lo o gan le di muslimi lori e to lo fi sababi pe o fese o proud pelu e se muslimi lo ni wa n fi e se e hama elomi o ti tori po fe lo ilu oyinbo yo farun pa e ti je tori pe won ni fo visa won le ma fo visa won le so pe terrorist lo hun to lo farun pa e orisirisi nkan ni sele awa ma fesin pama ma fesin olo pama to ba fesin olo pa olo no fi wo na pama ni won no se gberi ju ba nlo fesin ha eh iwaji je abi ba je an pe muslimi ni alakata ki sala kata kiti wo o be ko won na ni believe pe islam alakata kiti ni se islam ni nda opo tin dale ndale gbogbo olu to gun tin sele se islam ni ndale ilu muslimi ma ni se muslimi ni wo be se muslimi ni pa yan be won na o ti ye o ye ku won o kun kaluku ori emi ati en te ngbo mi nitori na lati ma copy pe isa ma wo kini bo ba ti se na le mi na fiti e ha pe mi tin se temi ni e ko wa je kolohun o du ti o gbogbo n to ba fi pa mi na o ku nbe na ni bo fi pa ma njo kan na won mo na ku nbe iwo na pa ma sabe le ese olohun se gbe pa ma yo wa ku o wa ku jo to ma ro ejo to ru folohun yi pe sababi ti mo fi sere ti o ba wole ijo ti o ni sise ma ise je ni o se le aye o ri se ijo je ni o wa jabo o ri nkan mu wa ko isaye lati pada wa sise ma to je pe le aye ni a ti se nkan o wana de akhirata iya daru qur'an al qiyama o ni bi ti ti agbe lo titi ti o ma se ku iye lo pa je bi so yi pe ara pe eyan bo won ni munasaba nti fi mu hadisi wa nu tauhid wa tanka o na ni yi pe ara bibo ni ara wasanu ni ara pe amu won lo sa tori ati believe yi pe nti an ba ti so ye o na labege awa no si ni agba lati so yi pe a fe se nti o je ti wa tolorun fi tolorun pa wa lase o ti mu won ni keni o ti ma lo sa o ti ma lolorun ta je pe oya mo ti be ni o se ara esin ti eni o fi control gbesi aye ti e oni ko control gbesi aye ti e ki se se elesin ile o je ka mo pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam imali olorun ba ni fi soro imam tirmidhi ati hakim inu hadithu abdullah ibn amr ibn as o wa tun madisi kan wa wala nabi sallallahu alaihi wasallam so fun aye pe hatta law kana fihim man yati ya ummuhu alaniyatan la kana fi ummati man yafal dhalik sallallahu alaihi wasallam oni into awon malewun gan gba yi pe haram ni koda ti a ba ri lodo awon ara bi ti a ri kan to mu ya re ta tin ba sun tin ba lo ko nta ola won maleyo na o copy e la kana fi ummati man yafada ari nu awon maleyi mi je do pe in to da ni gbogbo ti an woran dada kiri aye yi ni bo lati ko njo na lude abi bi film ta wo na ni abi lori television ta wo na ni abi lori dada ta wo kiri na ni ta ngbo to ti wonu ile eni kokan yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin aw quran wala yukhrijuna buyutahum wa ma fawara won awon ta islam mo fawara won wole ara won wa aidil mu'minina am mu'min no ma wole mu'min ni fawara e wole ara e ni si ile mu'min ti wo ikanin boy ni si bo ti won mo mu'min abejo ma yin kena kiri ni mumini oma mumini olo ma ra ti o yin ti o ma fi so dun odun ti o si nu esin ti e itori na ki lo fe ti a mo mumini bi abo n gbe esin re pamo kaluko yera re wo o to n bo kiri bebere idile n bo sokoto si se islam lo fi le nko nitori ko ti ra won ti an bo o ti oya e ma bo lo na ni gbogbo omo lo rin oho jade nu ile muslimi omo okari oda bo na ni lo si pada na ka bo na ni yo ho ti islam so yi pe esu lo mu wa ihoho ina ni esu fi lo ihoho lo so awon baba wada baba wa ti ya wada joshi to si le anko la jana esu na lo wa gbese le tori gbogbo ti an se na ni wo na imam muslim o tun gba wa ninu hadith thauban kolo ban yo ni si ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ola so pe inna allah zawali al ard hadith wi ta fe kai hadith to goni ibe alim sallallahu alaihi wasallam o so awon apere ati awon ami opin aye o so fa nbe awa mamu loko kan a ma fi jonti ari nisin imam muslim lo gba wa authentic hadith ni latodo thauban kolo ba jonu si oni so fa thauban so fa pa na bi so bayi to n si gbo se ti to n si wa nbe ola na bi so pe inna allah zawali al ard olorun ba ile aye olorun sumaun o kojo fo n pe ko ma wo bayi fara'aytu mashariqaha wa magharibaha ibi torun ti yo nbe ati bi ti n wo ohun ri soju bayi sallallahu alaihi wasallam kilo wa kiri anabi ti aniye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wa inni sa'atu rabbi mo abelo mo tewo solo oba mi mo wa be lawon kankan te fe ma gbo yi fa inni sa'atu rabbi li ummati mo belo oba fa won aromodo ma me ti o tun ma wa o so folo yi pe alla yulika bi sanatin amatin wolo ba awon awon male awon aromodo ma ti mo ri ti han ko yi won wa leyin mi in fe ko pa won re ko fi binu pa won re ko fi bi pa won re ko fi oda pa won re ko wa je pe ti o ba sele gbogbo ni o sele sile kan na ti won ni si ma in fe be o fe ki won ma po islam o ma takani ko ni mo be lohun ye lohun so yi pe la korija ta korija kun to wi o ma tu me ni la korija kun ni o mo wa nara maru maru la korija kun omo wa woni ato ra libe ka o olo ba le fun la libe ka la ko ja kun en to lo nso ituma la ko ja kun rasulu to ba mani wona gbo ni pari suratu toba o la ko ja akum rasulun min anfusikum enu yin la nabi kan ti jade ti sanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa bayin olorun ran si azizun alayhi ma anitum gbogbo to ba ni dara ki oni oni gbaduma gbogbo ti o ko ni raba yin koda ko lohun so yi pe nkan bayi ni se to ba pe yo ko ni abawon ma yo ti develop pe olohun dakun mo fe ko ro awon omo leyi mi lorun ju bayi lo e worun bi musa ti da pada nisi lo bo ti bi musa ti da ko fa ina matakala tuti kudali hey awon ti an be leyin re won oni le ki 50 ran yo ah ewo ma leyan le yi nitori ipo nila o le ki awa ni o pada olodun tun ge marun marun ti to fi se ku marun iba to ku marun lo ni ya khamsu wa ya khamsun marun yo ma je yo e si ma gbalada 50 e la yubaddal li qawl ladayya o ti to ba un en de ku ma ju marun lo lo ku marun sallallahu alaihi wasallam pe 50 la wa tin ki o ri se marun na ki ko raye ki kodogun iko nja po mara won akipo ni jo lohun ba loju e ma bi to ti ri nti e ma ru e okay feri to so yen oro ke feri ni o olodun ni olodun ni inna salata kanat ala lil mu'minina kitaban mawquta olodun ni irun kiki ohun ti fasiku si asiku e ni o ki jibril alisa o si to ki ashi o kuro fada bi la si ko e ibo lo wa ti ari pe ko ki po iye ko si en to so bi o se kundaru o wa sanu wa gbogbo awon kan fe ni ma sanu gbogbo ti o ba ko ni ba wa ni nasku fu anu qur'an to lo ba ni ama se nkan kan lo to lo ba ri pe oda bo ti ni ka ma se leyi o ye tun wa se leyi pada hekima olorun ba lo fi ni ka ma se lo o fi ko aleko oya e wa to se toro ju bayi lo pada ma nan sakha min ayatin aw nunsiha nati bi khairi minha aw misliha surat al-baqara oni ta ba pare nu aya kan ta ba ni ke gbagbe e ke maluma olorun ni to lore julo tabi ru e na la tun mu wa pada to fuye da ko je akun rasul min anfusikum azizun alayhi ma'anitum opo ti oni la do to binu emi e ki gbaduma arisun alaykum iman soju kokoro dada fun yin bil mu'minin raufun rahim raufun rahim bil mu'minin bugu ola nu loju on kene fun yin fa je wa gogo en te je mu'minin fa yin tawallu je ba pa wa ja chan da won o se ti e to ti bo ti se wa to da mu lo an lori to ba nje ni an lori to bayi fa qul hasbi allah iko to olorun ba mi mo ba du la ilaha illahu oba ti o si oba mi leye olorun ba to mi ale tawakkatu o si dikene on mo ba du wa wa rabbul arshil azim on lo ba to ni arshu e to tobi e wa jo e wo lojo ma e ma mu wa oni anabi la enti o ko yonu ba yin ni ni o la o se di lakoyakun bismillah lakoyakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam o se jo owo mumu wa oni ombelo oba ma fi kini pa won re o to on sanu wa ikeji no adua to se to fi belohun oni walla yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihi e wo se ko ma je ki o ta kankan ko ma je won obori won lati ta aya bi jan ba gba abodi fura won sallallahu alaihi wasallam aya bi jan ba se kini ti a ba gba bodi fun ra won mi si wa an fusi o ta ra won ngba je ba mara won ja won mu ara ta wo loku mo ko je pe o ta ka o ka di o ka so pe ya e pa won re oni fa yesta biha baydota mu ti o wa clear won ti wo bini si ma ju ali ki ama ko ma sele wo ti a ba gba bodi won ma o ko ya de mi si wa an fusi ijale ma se la ara won o si ma pari e won ma ja won ma pari e ti o ba ti je kara to da si kini o to le ko ni lagbara lori won ko le je gabale ya lori wona a wu ni si o ta to je gaba lori islam so n lo lagbara lati je gaba abi ati tele gbe se ota won kaluku olori ati olori ati die so lori lo fe to ta nse ota na lati copy ya lo bo bare n to fe so n pa suna ni isin o so pe wo oro ke sasiko yo oro yen o gba be ma to won ti je wa tan o suna gan le ti e gan yo ti e yo sajoji se o mi si wa nfusi o so ye folohun wa ina rabbi qul olohun oba mi wa so fun mi pe ya muhammad wa muhammad sallallahu alaihi wasallam inni idha qadaytu qada'a emi olohun oba ti mo ba ti pase kan abi mo se dajo kan fa ina wula yurad ko se nto le da pada mawo adua to bi mi to se to ni ki nbo se je so fun o wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlika bi sanatin a'ma bogba fun o titi dijo ali ki ama en e pa awon ajo re re je so pe mo bo pa won lele kan na ko ma se ni kan ma ara mi ni pa won re ni fiale mogba wala usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum min sine fi ota tabori won min su to ba je nu ara won ni ati gba bodi ota ta yo wole o mate de won ba ko ti won gba bodi o le bori won wa wo gugu ya tin je musumi loni ki lo fa a body enu oko awon ta islam na ma farik tasud o do pe ya won te ba ya won ba nle to le je gabale yan lori o farik tasud to ba ti faraka to ba ti le defy ankere aro to ba ti le defy di won to ti pin won apari e je gaba o lo nfun ti won ba ti ri yin wo won le bori yin o wala wishtama ali min aktoriha won o ba gbogbo awon ota tin be nle aye o ba nkura won jo ko le bori won tenu won ba ti ko won le bori won tenu won ba ti ko aw ko la man baina aktoriha gbogbo nti bi ti ota ba wa won da de ja fowo po ka ba won jagun ka pa won re olodun won o le pa yin re agbara won gan o le ka yin aya fi ti kini ti giri yin ba lanu sallallahu alaihi wasallam o ti so ma olodun si do n gba be hata yakuna ba'duhum yuliku ba'da ti o fi adi pe ara won na ni won ma para won ti won ma gbogun sira won ti won ma wa bi ara won o ti ni sekuma e wa diji o hata yakuna ba'duhum yuliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da ma muslimo pa diji wa o latodo tauban kolo ba jonu si wa yasbi ba'duhum ba'da tapa kan won o si ma kwa pa kan won leru won ma para won o si ma kwa leru won wa lo mo taata won ma fi se iran lowo lori omo ya won won ma pa won won ma kwa leru e wodu to ti so sallallahu alaihi wasallam also ibi ti riwaya imam muslim ti to ko si ni hadith 2889 inu sahih muslim barqani inu sahih re no hadith sahih hare on tun wa o tun gba alekun ewa ti muslim mo ti pari barqani wa gba alekun hadith wa ngba ti ba hadith bo imam abu daud na abu daud na sunan abi daud we o wa si sanad we sanad we wa si sanad do sodo saubanu ma sanad we do sodo abi kulaba ni abi asma an sauban sanadwe sanadwe abi kulaba oni ogbo alatodo abi asma balatodo sauban sauban na lo gba wa ma sanadwe yato sita kokko ti muslim gba wa on wa pari hadisi ye o wa nso pe ngba tanabi debi wa yasbi ba'du ba'do ta won o si ma kura won leru anabi wa tun so kamile ye sallallahu alaihi wasallam oni wa inna ma akhafu ala ummati ala immata almudillin oni mo payawo oni kini ko laya wo n se olodun sallallahu alaihi wasallam oni akhafu ala ummati ala immata almudillin oni mo payalo ya ma leyin mi awon asaju ti won so won nu o lawon asaju ko di ti won ma so won nu ti won ni je ko won ma esin yi an wula saju jan so yan no ala ima awon asaju dida ti pe awon oito en ti nbe leyin won so na won ma so nu ni o se pataki kadu ni won ba seju die abi fashiku die lati ma manile ayimatul mudilun an wule ayima yi ti won so yan no e wo gba to ti so o ko kaluko ka to tu gan ni sin an wo ni kaluko kokoko wo aye kare ko wa won ayima je ni bi islam se ba na di fi le sallallahu alaihi wasallam se be lo ti wa ni sin bi awon awo won so di be awo won yi islam pada de bi pe islam ni se to je islam to to to ba n so fa won eyan awon yo won ka so di pe ah ibo lo ti gbe le wa a gboru eleri lo ma in to je suna gangan a gboru eleri won ma wi in to je bidia ni won o lara won o se dada nbe wo tun ma bi eleri bi bidia yi pe se n ta se yo da bi pe o da be ji se un wa ni en ti a so suna wa ni kenikan ma so yi ko de enikan da ru ko ma so pe bo ti dun to yi ko da ngba je ba jo bi di godi dodun wa ni se bo ti a do se ni yo ada bayi so wu yin abi o yi yi wu wa o e o ba tun forin si ati lu bandiri sallallahu alaihi wasallam oni ti bon paya alaima alaimata almudillin mon beru awon afa awon asaju ti an so yan no ti won ni fese yin le oju ona awon afa on wa pin sona meta ase pe an sona meta awon afa nbe ulama mukhlisuna amilun awon ti ni ikhlasu folon oba ti gbe tolorun ni an man si amiluna won si se inti Quran mu wa ti Sunnah mu wa ase Olorun atanabi e sallallahu alaihi wasallam na du le lori awon afa kan ye awon lele Olorun royin nu Quran suratul zumar aya kesa Olorun kuli al yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun iwo to ni ma nipa Olorun atanti ni pa to e si didi ara yin awon to ni ma pa to Olorun won ma to yin te ni ma so na eh jora yin inama yatadhakkaru ulul albab awon ti won ma ti won gbagbo ye yi awon len to gban awon afa gidi ti an to yan sona tawon yo gbe se loju ona won Olorun ro ye won nu alquran inu suratu fatir aya 28 Olorun tun ba ti ro yin bo oloni inama yakhsha allaha min ibadihi ulama awon ti an pa yo Olorun oba nu awon eru Olorun oba lawon afa ti an pa yo Olorun oba nu awon eru Olorun lawon wo afa ban pe awon suri awon ma pa Olorun awon afa ri ni aya ta wi mo wa njoko kan ti je pe so fun mi mo wa njoko kan mc o fe ro ya afa kan daba lawon afa ti an de yi o awon afa je nso yan so na lawon tan wi o mc ru mc ta wi ru an je nto ti an si yan ti an se kini ti an da we yan no ti an si yan lona o oba fe tumo aya yi eru ba mi je na o ibe mo ti kokoko pori tori eti mo sa se astagfirullah tori eti to gbogbo gbogbo be Olorun da kun koko ko la npa na Olorun ko wu mi bo o Olorun si se o Olorun ni ki won so pe nsoro njo na maroro so o fa tu mai o fa ro yin afa re kan o wa ni aya to Olorun wi o e ma si bo o ni inna ma yakhsha Allahu min ibadihi alulama alulama ituma to fun aya ti e se bo Olorun ti so awon to Olorun ba pa aya inu awon eda to da lawon afa lolo ma npa ya won gan o laya to so beri o se rofu lafdu jalala Olorun inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama ah o so Allahu di fa'ilu o so ulama dikene mafulu bi Olorun si ni aksu Olorun lo so nke fale o si yi Quran pada o wa ni inna ma yakhsha Olorun ti so nu Quran ki inna ma yakhsha Allaha min ibadihi alulama awon ti an pa yo Olorun awon eru ohun lawon afa tori awon ma pa to Olorun ana ma iya ti o fi en ti o ba pa ya re ti o fi je ana si ma daada je to pa ya re ti o de fun awon afa ta n wi lawon ti an jo ni mima ti an pa yo Olorun ti an si lu ima won ona meta la ni wa pe si inshallah no lecture wa on la fi bere lecture ti nbo lagbaro na oba awu ipin meta si won pe awon afa si gege bo ti wa nu alquran ati eri ko kanu alquran ati nu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tira wa tira fatu majidi e je ma gbe wa o ko ma si boya nkan mi la nka o do mo so pe dakun aya fe ma kini nu fatu majidi ni o sharihu ni Fatihu Majidi kitabu tawhid gaga lo nga se sharihu kitabu tawhid pele be lori o pele be ni ile lo se sharu e lo to bi awa na la se sharu ile na gan gba ta ba to fe develop o gan le to jinja ladu bi mefa o le to re le mefa pada iti je ko ni ye ke se ko ni ka ma ko pe wa inna ma khafala umma chalema ala imata al mudidin ay al mara wal ulama wal uba kama atume kuni di o se wa bi fun ye tayi pe tawhidu ni tawhidu oni gbogbo nti an so yi ati gbogbo ntoro ma ta fi ma pa nse Olorun ba wa ni pipe iti agbo Olorun je ki wulo fun wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la
1: ilaha lati ra awon idanileko yi e kan si wa ni moshalashi nuru huda sini fatu akinsoya street off Omilani Road, Ijesha Airways, Suru Lere, Lagos. tabi ki e pe awon ero ibanisoro wa lori
2: 09029970666 09029970666 tabi 08151263700 08151263700.
1: A o si da yin lohun lori ibi ti o ti ri ra. E ma se ra ayederu, era yi ti o se ojulowo. Ti e ba foju gan ni ayederu idanileko yi, awon ti won se tabi awon ti won ta, e kan si wa lori awon ero ibanisoro wa. Islam dara, o si nilo ohun to dara.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Oko ni fun Olorun oba to tun se ni irorun fun awon doctor wa. Dr. Sirojuddin Bilal Al-Asra lati tun se siwaji loni lori eto tawhid abe Olorun ninu anu re ki o tubo san doctor wa ni esan rere ni aye ndi ati ni ojo agbede alkiyama ki Olorun ninu anu re ki o tubo ma ran masalasi nuru uda ti o je onigbo eto yi lowo eyin ti e je olugbo wa na ki Olorun gbo adura wa ki o tubo fun wa ni agboye esin re ki o si se ni irorun fun wa lati ma fi ohun ti a n gbo se iwawu Allahumma amin emi ke ka gbagbe wipe to ba si di ale ola Saturday a ma pade awon pade lati se Dr. Sirojuddin Gbade Boroji je ki a gbe oju ke a fi sokan ale ola ede di ago mesan sinẹ wa alẹ ona ni idanilẹkọọ naa yoo ma tẹsiwaju abẹlọba ninu ọna ẹkọ mẹsan laisọ wa ju akoko naa lọ titi di ale ola ọhun ti a si ma pade wa emi ọmọ ẹ ayin ti o nla oyedokun ni mo n dagbere pe assalamu alaikum
4: la ilaha illa allah la ilaha
5: Assalamu alaikum. Oni gbagbe lawo mi eniyan. Latari virus tan fi eti atojuko kaakiri gboro. Eleyi to nbi ki oke eni o ma di peta. Ko wa so meji to le fo okan mo garaga. To koja aran ti Olorun ba la lore kore. Lo mu mosalasha lalu barika. Nurul Huda to kale si jesha tedo sun lere ipele Eko. Se agbe kale awon waasi gbanko gbe. Nibi ta o ti ma pade awon afa roroko ojoko ti won gbo sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Fa fa ni eyin te o le wa. Awon waasi won yi ti wa lori radio. Ojo Thursday la ma pade awon afa roroko ojoko lori nuru uda special lori redo 113.5 fm laago mesan saago mewa ale gbogbo ojo jibo friday laago mesan saago mewa ale lawa pade Dr. Sirojuddin Bilal Al-Asra lori bond fm 92.9 gbogbo ale saturday laago mesan saago mewa ale lawa pade Dr. Sharafuddin Gbadebo lori bond fm 92.9 ojo sunday ni teskiatu nerves lori bond fm 92.9 bakana ni without ma pade baba wa fadla sheik zekiru lai shafe laago san saago mewa ale na ni o awon eto wonyi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lore kore korun oba ala ma pin nuru le udara mosque ni pa Allahumma amin

0: baba mi yegbene ke awu wo mo se gbe ari iro ala olohun ariran juran lo gbengbele ku ti o se da meji opatere to kale to korun alaafin ajobo iwo ni mo se ba fun lale yi atun se ba won eyan baba mi o ibare o tori baba be ni la kokoju eku le o ni gbogbo bi kibi ta ti lanfani lati ma gbo mi ni gbogbo ile kile e ka bo sori eto eto wa eto yin eto olohun oba bi edumare aragbe laye patapata ogbon mo dupe fun o porogodo imo eku ataro o salaafia laba yin o eku ise oni e de ku afomo niyan se porogodo aye oni lu fun ijo taiwo salami lo Haji Bento la won kan pe mi apostle re o lori ero agbagbe Bond FM la wa lale toni 92.9 gudugbe oja lale oni o aragbe laye nta mo so loni yo lagbara o eje ndupe lowo ejika ti oje kewu obo ile ise animo kai baba tapa awon ni so ni gbo owo eto yi number 62 Santos Avenue abule egba ni akale si eyin ko yi Kini mo mu wa fun yin lale toni oni mo pa kori ani ogbe ami kini ami nibo lo ti wa ta ni fami sini lara akoko eyan to le fami sini lara awon nika be ni sa won ba ni gbe won ba ni sun won ba ni ji won ba ni je won ba ni mu ika o se tu loju ami kini se ami Ami amo dani duo ami amo fakoko eni sofo ami amo para moni ninu ami amo ba ojo laja ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yanane a wa so ise ti ami nse ati awon apere ami ala to mo mu wa iyen lo fi mo wi pe ala ogo ala goni be ni sa ala ogo ala mo sapejuwe ati apere o ti o sele ala amini amiwo ami korira ise ti e yato ami atako otolorin ni ti e ami ijakule nto ba de otoni ami emi ni mo ni nkan mi eyun peka odidi eto ni ami emi ni mo ni nkan mi amo Eti mo fe lo lori e lale yi ni mo pe ni ami korira eke si won lake eke si won loko eke si won lowo rangu aga eni won wa gbo ami ikorira amo won wonu epo pelu ami atako ati ami emi ni mo ni nkan mi lale toni anu mo kai baba tapa lo so ni gbo we to e se o number 62 Santos Avenue ni le ise won wa e ko number won le ko life ta baba won soro afa la ni won tori nu to tun rode a ti n ba li afa ariran e gba nti mo ba so fun yin e ko number won le 08033735570 08033735570 afa la ni won o wa mo tun kan o e je ndele ise won pa
1: bimbo ore e ko lanko
2: olo mo ma je kin beni to wa aye wa lara re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pin si bi igba ti messenger ba pin letter ile ise o sowo o fi di re mi bo se se ajo lo ojo danu
1: so ti wa gbe e ani mo kaye baba tapa
3: ani mo kaye ani ta ke ra bi
1: Alumakaye baba tapa sapa na gbona legbo re gbona o gboro ti gbona ni jeje bi ajere ewe nbe egbo wa gbolo wa du agboro ogun aye pa nbe lodo alumakaye baba tapa gbogbo re to nbe lo fo oko aya omo rere eni to nsowo to fe jere o wese wese o ise je ke alumakaye be lo fun e gbogbo aye ba soro re doro modi modi to so pe lorun pe lo so ro badaja ewe to nte jate bi adu alumakaye o fi jada nu number 61 Santos Avenue abule da alumakaye baba tapa fi dikale si o bo ti fe wi ate se bebe 08033735570 08033735570
4: hello fala fori re o mo ti be re baba yo
0: kini se ami ikorira kini se ami atako eje mu ni bi apere ala eje mu ni bi apere iwo ti o nlala ibalopo loju orun o ti ri apere atako iwo ti o nlala o nje jija loju orun o ti ni ami aisan ojo pipe poison ben tori o nje orita ni ni o nje oju orun ebo ni owo ti si gbe wa owo tani ami dani duro ni ami afogo sofo ni ami apere oju kan ni eje n wa lo sinu etara kini se ami ikorira elele ami ikorira ko se foju lasanwo ko mo nikan ko mo ba ko mo juye a mo gba po oba lowo eni ikorira a mo gba ipo oke ikorira a mo sise ninu igbeyawo ikorira a mo sise lori ara elomi le mo sese ko si bo se se da to won ni fi yin tori kini oni ikorira elomi o gudu ni se ka serun sugbon ami orun ni nbe lara re ikorira ni ogbe ami o lagbara a mo dani duo ale olore jina agbe awo mi wo ni ibi kan ni mo mu wa lo lale yi amo kin to lo be e je n fun yin number afan laun animo kaye baba tapa 08033735570 08033735570 eyin ko yi baba pe won ko life nti nba fi soro lori eyan a je pe alagbede mi ti nlurin loju kan oni nto fe mu jade nbe ni eyin ko yi oluyege ma gbo mi afa la ni o animo kaye baba tapa ibi ti mo lo lale toni ni mo pe ni ogbe ami omobirin ti mo wi arewa omobirin to kawe to nimo ase ami ki pe eyan mo kawe ase yori lo mo ntako ami ki pe eyan mo ki pe eyan mo mowe ojo ala ni mo ntako kini nbe ninu ojo ala ayeye kini nbe ninu ojo ala eku orire won tako eku orire opo won de opo mole inu ola ni won de mo ki se omo ni won baja won ba ogoja won ba yamoja won be ni obinija ko mo ba lojo ayeye abi ko mo ba lojo ayo ami ikorira oni won fi saro omo birin yi lati kekere ni lati gba ibi ta ti bi eyin ko yi omo birin je omo to ni ewa o si mowe o sharp gan ba ba ri lo kan ani eleyi o to ra legberun oke amo be ba ti nsumo ni kere kere oju wo la ri loju e ami ani mo ka ye ku se o baba tapa to moye 08033735570 08033735570 baba ni mo kai baba tapa afa ariran afa lanu e ku kale
3: ani mo kai baba tapa mo bi ko ko ko ko mo kai so mo de ko ko mo to ti ara de ni de sho mo
5: o ya mo wa na lo mi la ni le mo da te mo le o to ani mo kai aba therapy ni ko lo fun itoju tun peye je aba jo ni pe ani o ja mi sami ni mu ate go nke ti won ba ti fuju kan ni mo kai won wa mo lo ti mo lo wa iso lojo tun pe ati le ko se bere tori arun ata iso kokon lo lo bu kokon ni le se ani mo kai aba therapy ibudo itisile lo wa arun ata iso tun da mu da na ko ara o ya kan si le se ani mo kai won wa
6: 61 Santos Avenue Abule Ejaleko
5: ro ipade soro won re 08033735570 08033735570 ani mo kai aba therapy to ti ku ati ko se tanjo ma laye ijo ologun
0: ha amini amo dun mi ti n ba ri omo birin to rewa sugbon to wa nkorofo amo dun mi ti n ba lani to ni ara ninu sugbon teku oke bi eku fun amo dun mi tin ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo a ma dun mi ha ori baba mi o le mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agba ri to fi se bomode ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma bo ba gori aja ko le ri eyi ko yi omo birin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke ba ba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yin mo da oni wa re le o si ni wa le oko opo na lo ni wa re le to ni wa le oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini ka ti lekan bo lekan mo wu omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo omo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon baba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omobirin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 Santos Avenue abule egba nilo eko ni awa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo songo ni e sa ti dabule egba mi bridge e wo bi ile epo ti memme e ti ri ya nkan lowo otun yin eni odo ani mo kai baba tapa le o gbe yin debe ko solo kada ti omo be number 1 re e pe won ke to debe 08033735570 08033735570 number 1 nu oju ni won yi sai mo foloko ti ma soro nipa afa toriran afa to mo tun yato sosi afa to mo wo yi pada pelu aniyan pe be ti feori na ni ori kanu adua ni ti won adua ni won ni bo ba ndara mo fadua sile o so n to dara o to jadua lo o boku die ka to mo fadua sile o so n to tobi o to jadua lo o adua ni mo yesha o tolorun oba mi ni adua ni adua ka mo gbadua sadua lojo gbogbo nigba gbogbo adua oni won gba adua na si ni ran won lowo to fi ja wi pe gbogbo nti won se nbo soju owo eyi ko yi omo birin yi oju arugbo le ri loju e be ba ti sumo ise gidi ni nbe lowo e o shape omo birin yi mo da ka so ta so adabi igba pe en bimo ni ayaya eni ri a mo fi toro omo ha eyin ko yi kere 36 years ko mo soko be ni won yo lenu mo ko wale o ya ro ko re amo iya o mo wi pe won ti da o laduro ta lo do laduo awon alagbara le won ta lo do laduo ami ta fi si lara ta lo do laduo ami atako ta lo da o laduo ti o je ki ayo la yoju amini ami korira ijepo omobirin yo re ni pe sugbon oju arugbo ni won ri loju e bo ti ri fa won kan na nu bo ti ri fun won nu won lewa won niwa iwa igbele oko ama mi atako nbe lara won ami no o nbe lara won ami ami emi ni mo ni nkan mi okunrin ni mo nba jaju odidi oro ni laye eyin ko yi odidi oro ni omobirin nba yi o lo le adua lo le alafa lo gbalawo ah njo kan ori mo gbe pade alawo re pe wa omobirin yi so fe bo ni be ni o de lu bi ati bi o de lu be mo kule mo nawo danu lo lu bi ati bi o se mo mo re wa laye o lo wa laye baba re nko o lo ti papoda oda bomode ba peku to daje to ba pe pa pa ni to da je to ba poro modi modi ile baba re ni ngbebo o lo le o o lo ba mama re o lo to ki won fi eni to we fun o lojo ta bi ohan o ah oro nla eni we fun o o mu nkan lara re hey oro ise ku sinu omo birin yi pe emi bi mo se toyi ah afi ko lo le o anu mo kai baba ta pa number 62 Santos Avenue Abule Agbandale si number won re o 08033735570 08033735570 number ni mo kai baba ta pa no awon ni so nigba wo eto yi afa la afa riran ni won be ba pe won ko life yi ah oro ise ku sinu omo birin yi won ni afi ko lo le omo birin mura lojo kan o digba dagban o kori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbera ibere ni pe se ya gbebi so si wa laye omo birin gbera o dele o ba mama mami oro wa e mu mi lo sodo eni o we fun mi lojo abi mi mama ni ru oro palapala wo lo nso yi iya oniya ko mo nkan kan ki wa la fe so fun oni mami won ni nbere nkan lowo mama yi won ni nbere awon nkan meta lowo iya yi iya ni mo da wa la le o latodun wo ni mama yi ti we o e mo ye omo to ti we ah oni e mu mi debe ni e ba mura won gba ba odikeji lo won lo ba mama won ba mama ni bi o ti joko sita ti mama nje ko eyin ko yi ah sa pari te lale yi omode kunle wo oni mami e ko jo meta mama kuku moruko e o mo be ni mama yi daruko e para pe lagbaja ha eru bo omobirin yi mami eyin mo wa ba o won ni nbere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wule bere eyin orun re ni ko ko sibi omo yi ba yi eyin orun si mama yi ba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omo be omode yi tele mama won jo nlo won jo nlo won yi seyin ku le lekan ah akoko gba wa o anima kai baba tapa number 30 number 62 Santos Avenue Abule Agba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afa riran la ni won o 00337355570 00337355570 number won no number 61 Santos Avenue Abule Agba ni lo kale si ami ikorira a ma dani duro ma janoku e wo a pade njo mejo o pelu aso olohun oba mi a tesi waju lori itan yi amo ami amo dani duro ikorira amo dani duro do mejo latu firi atayo pade taiwo salami loruko mi o apostle radio le pe ara la mo dani daran o o di wo
7: baba to ba kaabo
8: ari gerite emi mo de to

0: ni ko de dodo soro re wa ba Olorun wa ba la la
1: tori pe eni to ba loruko re ko ni foriki ti o da ko fi ba je ero ba ni soro te le fi ba baba ori.

to di nosu kokala odun 2024 won se yawo yen kuda tori pe o je akobi tawon aburo re meji si ti wa ito ti wa le oko eto ti gbe awo sile inu won dun pe ah anti awon se yawo won se dada aburo baba re kan lo joko ni joko baba yawo lojo na ayo mo Nigeria egun ati ase oro ko kere o ninu igbesi aye eni ti egun ba nda laamu tabi ase oro nda laamu awon egun mo lokon

0: egun mo fe awosile egun mo te ilu oyinbo egun mo ba won kole egun mo ba won lo moto egun orisirisi be lo wa egun aero mo bi on be o wa be egun ajogun ba egun ti won fi taye fi ase oro ti won fi pase re sinu aye eyan o wa o anti afigbeto ikale re ṣugbọn lomi o mo pe egun ni njaun opolopo lo wa ninu osoro opolopo lo wa ninu ahamo kurigba tan ba tiyan mo police station ahamo aye nbe ahamo aye spiritual cell wa spiritual prison wa gba to dinu osu kerin to ye ki igbeyawo yen o posu mefa ko ti soyun be o debi ti o so mo nbe o jeje mo pe igbeyawo yen tuka ni April 2025 kilele ko se mo gbo ko se so amumara be so nu eku eru kilele o kokuro nibi to ngbe o didi kowe si le ise to tin sise pe ki won o gbe un o nfe gba transfer tori itiju ko geti ara re o eyen weni to ti duro pe ko to jajaro ko ile ko to jajari igbeyawo ile ise to tun wa di pe igbeyawo yen wa tuka ede ayede ni o afi bi pe won ni bi pe won fi awon bo oko loju ti awon yen wa kaku loju e lo se da igbeyawo yen ru won ri yanju irunu yen lo wa titi todun 2025 ti tan aburo ya re kan lo wa pe lo wa so fun pe lagbaja tesin ba dani atukun ni si o tun wa re nikan kan pe o leyin gba yen ni abi bawo abi wo lo gba abi wo lo setan oni kini down dro ohun setan sugbon to won ateyan bajo to won atokunrin bajo rin ajo ife laarin bi osu kan ti keji yo tun daru nga to wa dinu osu keji odun 2026 ta wa yi ni won wa mu rin ajo irajo ajo to nitumo se mo wi pe ori ti o ba gbe ni gbe alawo re ko ni ara ta fi gbe to yi kale re ti mo waye layajo oro eni bayi wi pe ibi ti tenikan pari si ibe ni ti tenikan ti bere sise ajo sise adua awon ibi to n lo a so pe won mose a so po lohun o pe won a so pe ko ye won sugbon sebe ladua re o ti gba sa sebe loro re o ti gbo won wa mu rin ajo rin ajo ti won mu rin leyin fi lanfani lati gbo lori eto yi lale temi otun ba be wa ji fi wa so fun yin pe kake sara jeje mo pe ngba tomo yi wa tomo birin yi wa ni kekere ase ore baba re kan mo npe ni yawo mi yawo mi yawo mi nigba to wa ni kekere ni o to ngan o ti gbon bi omo odun meji ti won fa ntete ti sin ti won gbe lowo bi lo gbe bo lore baba re kan ti mo nso pe yawo mi ko o wa nule yawo mi o kimi ni ore baba re se mo pe lomi mo fi nsawada be elomi o mo nsawada iya agbalagba mi yo mo pe omo kekere omo odun kan omo odun meji ni oko mi iye kere o awon mi o tun mo fi omo won foko lomo ti o ti gbon ti o ti dagba ti o ti mo nkan kan won mo so pe iyawo wa ni o omo wa ni o fe a mo dana jo ni ka kusu wa awon ase oro omo n wa ninu ngba mi eni to ba tin pe omo yin ni yawo o e tete so fun to pe ki se yawo yin o en ti ba tin pe omo yin ni oko mi e tete so fun won pe ki soko yin o e jo dagba ko lo n pese oko ti e ade ori e fun oro yi lo jeyo to jade ninu iwadi ti won se farabirin pe iya re nko o lo wa e pe mama yin wa ni won so fun mama pe mama ngba to mo yin wa ni omobirin wa ni kekere tani mo da sa pe iyawo mi iyawo mi iyawo mi won ronu lo ronu bo leyin ose bi meji iya iran ti pe ore baba re kan mo npe ni iyawo ohun iyawo ohun ngba to wa ni kekere baba ti ku ore baba re ti ku ah ase tori e lawon okunrin o fi duro ni gbese aye gbogbo e na koloko orun o gbogbo e koloko orun o kolon to wa se ki won to wa gbianju ajo farabirin to na fi wa di eni ti bi mo se n ba yin soro yi won ni ko mo se yawo alariwo beeni e wo ko ni ju ba e lo eko to wa nbe meji ni o e mo gba ki won mo pe omo yin ni yawo mi yawo mi abo mo yin okunrin ni oko mi tori pe o sese ko mo lanfani lati pade ru alajo ti ru asiri oro be o fi tu ko ni ju bayi lo fun tale yi lori eto yi ko ni ju bayi lo oruko gba awon ta jo seto loruko lootu eto yi loruko amoju ero lemi otunba bewaji adekunle fi so fun yi pe o de jo mejo ta tun pade 0705224252 0705224252 lele fi ba mi soro mo ki wa pe o re lasun ile aye soto eru bani o aye loku o ko ma se ke wa lo
1: beni baba ori ofe spiritual center oruko roni ni to to mo gba nipa ki a gbe eto adura kale lori eyikeyi isoro ti o n ja bi eji airi oko tabi aya fe sise bi erin jeje riri tabi airi omo bi aisan tabi arun agbara adura alukuran ni won fi n jagun segun pelu otito onu ibi si ma pa wa ni ma gba o wa ma je ko deru be pe gbogbo isoro re wa ba olohun ala ni agbara olohun iwo lo yo gbe da ope tete yoju si baba ori ofe spiritual center ti n be ni number 9 honorable street olowo labo stop along lasu iseri road isu si ego ikodo lagos e pe won sori ero balisa woyin 08128718630 lenkosi 08128718630

bo je tere a ti wa la ti se bo je ti jo se yin wa la ti jo.